0: mo mayuma, hindi magtumor. Mm. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. Mm-hmm. So, importante nga, inom gid TX500. Inom gid may TC or Pure C.
1: TX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Mads 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mads 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Tennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
16: Nag-a-burod nga mga mata? Nag-a-muta? Nag-a-pula kaga? Nag-a-katol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag-bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: kayo.
18: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
21: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
21: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compound
23: na nagapanubos ang imo blood sugar.
24: DDX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis!
24: Whoa. DDX 500!
23: DDX 500!
25: Katalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
26: Na pinamit nagit sa akong nga mata.
23: DDX 500! Mighty C!
19: Ang alkaline ng vitamin C!
27: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C!
28: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
30: DTX Beauty Soap.
28: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong siyan.
30: DTX Coffee Mix.
28: DTX
30: Coffee Mix.
28: Mabaka butika.
30: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
30: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka
30: butika. Extra Supplement for Men.
34: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
30: Extend Food Supplement for Men.
28: DTX 500.
35: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
30: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
30: DTX 500.
36: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
37: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Ka-K5, nagapanumbalik ang programa K5 Sunday Balita kagalingawan. Sa gyapon ka po ninyo ang inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka-K5, my love us
0: Kaga-K5, Rodney Daban Dalanon. Ka-K5, sa sabong mga tinak na yari kagupod na naton sa aton siniman nga studio ang apat ka mga kabataan nga nangin ba dinalagon sa patag naman ini sang taekwondo. Ka-K5, Myla, nagampang ka man taekwondo sang imos ni nga kabataan. Ka-K5, Myla.
1: Ka-K5, Rodney daw negative kita sina, no? Kay wala na statlong nga patag, pero kay kinanglan sa subong niya nga aga kay K5 Road, mga kabataan ini, no, mayad ni magsipa ibaluon ta kun sumugod sang ano sila nga edad nag-umpisa nga magtuon ka K5 Road di nga magpakigbangin o mag-entra sa taekwondo, kag ano bala ang masiling kita inspirasyon nila nga man nga ang taekwondo gin ang ila sini nga gin na pasakupan.
0: Correct ka K5 Myla, no, ti nagasigit-sigit sila. Sige, karon na lang. No, kay basi mo mukhang. Sige na. Kaga, ama na gani, aton din nga pag isa-isa hon ka K5 Myla, ang aton sing mga dinapit ng mga bisita. No, so, kaupod naton, ka K5 Myla, kag sa aton sing mga ka K5, si Marm Cyril Jucampo, subong man si LJ Rafael Anibigno, si Klein Barowa, kag si Ayen Drea Aventurado. No? So, ma'am and sirs, may bugtong kita nga babae ka K5 Myla. Isa lang kabilog.
1: Yes,
0: no? So, ma'am and sirs, good morning. Kag welcome sa program K5 Sunday Balita kag Kalingawan.
1: So, ma'am, unahon ta siguro kay K5 Bro.
0: Yes,
1: si
0: ka K5 Myla.
1: Si Ayen Drea Aventurado. Ang ma-greet man kag sa iya sininga mga ginikanan o kon coaches.
0: Okay. Sige.
1: Sino? Ang microphone.
0: Kuha lang.
1: Si Ayen. Greet na, ma'am. Medyo mahuyaon ka K5 Road ang aton nga mga ang mga guest sumong kay halos ano sila wala hindi ni nila upod ang ila siniya nga coaches. Nasa sino sa inyo ang mauna nga mag-greet?
0: Sige ah. Gatudlo-tudlo pa sila. Oh, greet. Ah.
1: No, mag-greet.
2: Good morning po.
1: Okay. So, amo na, no? Sino gani ang name ta, sir?
0: Si Sir Klein.
1: Okay,
0: no?
1: Siya si Sir Klein.
0: Mm-mm.
1: So, pwede, ano, mahibaluan kung din ka mo nga school?
2: Singkat din academy.
1: So ano ka na, ano na ka mo nga grades?
2: Grade 8.
1: Tanan ka mo? Mag-classmates ka mo? Ikaw, sir?
3: Grade 12.
1: Grade, ikaw, sir?
4: Grade 8.
5: Grade 6.
1: Oh, so para may baluan sa nga ton nga mga tagpalamati kag nagalantaw sa Facebook Live, pakilala danay kita, dayon ihambal kung ano kita nga grades.
0: Correct.
1: Mo, danay yeah. Na kita, Sir Clay. Pakilala danay sang pangalan dayon kun ano nga grades.
2: Ako po si Klein Fibaroa and I'm grade 12.
4: Grade 8.
1: Okay.
0: Grade 8 sa St. Catherine. Mm-hmm. Yan.
1: Iyan bal kun ano nga school.
3: Ako si Marm Sarah Anjo Campo, grade 12.
4: Ako si LJ Rafael Hagyani Bigno. I am grade 8 in Vicente Andaya Senior National High School.
0: Vicente Andaya.
6: I'm JB Aventurado, grade 6 from Juan S. Rancho Elementary School.
1: Okay. So, ara no na K5 Road na batian yes. Ang pagpakilala sa aton ng mga guest, no? Ang ano ni sila, ang mga nagdalalaog sa taekwondo ko ng VTA Interprovincial

0: Ikaw na, kakipay pala.
1: Okay. So, sa kung sino lang sa inyo ang magsabat, no? Sang san ko, or isa-isa honta, sa imo danay una, sir. Sang ano ka nga edad nag-umpisa niya mag-join sa Taekwondo?
2: 10 years old.
0: Oh.
1: Subong, pila ka na?
2: 13.
1: Mm. Sino, ikaw, sir?
3: 15.
1: Pila ka na, subong, sir?
3: 16.
1: Mm. Ikaw, sir?
2: I think 10 years old man.
1: Then, edad, subong?
2: Manol 13.
1: Mm. Ikaw ya, ma'am?
4: 10.
1: Mm. Pila na yung may dad subong?
4: 11.
1: Pila na yung may dad subong?
4: 11.
1: 11. So, do ikaw ang pinakadugay sa ila, sir. Mm. Sang nga man taekwondo ang inyong napilian?
2: To learn self-defense.
1: Mm. Self-defense lang yan. Ikaw, sir?
3: Self-defense man.
1: Mm.
2: Exercise and get a better
1: health. Mm. Dayon, ikaw yung ma'am.
4: Magkaroon ng disiplina kag confidence.
1: Mm. Sinugid nag ano, sinugid nag sinugid nag ganyat kumbaga sa inyo nga ang taekwondo gid ang inyo nga intrahan. May ano, may nag-encourage kumbaga. Sino nag-encourage sa inyo?
2: Si mama.
1: Mm. Ngaman ko no.
2: Madisiplina ako, mabusa akong confidence.
1: Mm-hmm. Ikaw, yes sir, sino nag-encourage sa'yo mga mag-
3: Si mama ko man.
1: Mm, nga man.
3: Para mag-improve akong sarili kag mag-aayos ng disiplina.
1: Mm-hmm. Ikaw, sir?
2: Ng mga parents ko at mga coaches ko.
1: Mm-hmm. Nga man, encourage ka ni mama mo nga mag-plan.
2: Gina-focus mo lang ako sa persona ba? Sa akon nga, no? Tapos, ginatulong ako para ano, para kinikil ko on the way sa ano,
1: diba? Mm. Okay, ikaw yung ma'am.
4: Isang bata ko, ng permit, kay permit ko gusto ko ng bata ko, doon nakikita na na akong permit, doon na internet.
1: Mm, okay, so nagalanta ikaw sa, mag-scroll ka sa cellphone, puro ano, taekwondo. So na-encourage ka man nga intrahanin mo. Okay. So, amo na no ka K5 Road mga K5 mm-hmm. Ang kalabanan nga nagda-encourage sa ila among ilang mga ginikanan.
0: Yes.
1: Second na syempre ang ilang mga coaches agud nga mag-guide sa ila kung ano ang mga dapat pagid nga himuon. Kay nabaluan kit na ibaluan ta ka ang pag join sa kasubong siniya nga sports no. Hindi ni sang siling kita langulango kay kinahanglan mag tuon kita sang disiplina sa kaugalingon kay K5 Brody.
0: Correct good ka K5 Mile kag syempre mo na ganit taekwondo ha require gid sang physical no nagapamisikal gid yung taekwondo kay K5 Mile di kita gani daw no hindi kita kasi ni kasarang siguro nga magsipa-sipa na sila yung mga maliksi sining ilang mga tiil ha, no kay K5 Mile kag syempre before that kita nga mag-proceed kay daw gamay gid yung energy sang aton sing mga guest no I would like to request everyone to stand up anay then warm up. Sige ba? Paano mag-warm up ang aton nga mga taekwondo players? Tindog lang, sige. Matindog anay kita tanan. Tapos paano ang warm up sa mga taekwondo? Ipakita niyo ba sa aton siman nga mga viewers. Paayo. dere sa to nga para makita sang aton nga mga kwan. Na no. So gamay lang ning sequence sa aton siman nga program no para nga ma-energize kita na. No, okay. Sige pa. Good morning. So muna ang inyong preparatory. Muna kamo mag-warm up. Sige. I think na warm up na kamo. Kag syempre na energize na. So dapat baskog ang pagsabat ha para manami gid ma-clear sa aton sa iman nga mga listeners and viewers kay karon nga pamati to inyo nga mga fans bao ginaludi-ludi cakes na kamo diri may naga-comment good morning ko ng mga ludi cakes na so dapat manami inyo sabat kag syempre energetic sige pwede na makapungko thank you gid sa inyo sininga pag warm up so nakita ta ka kay 5 mile la ang ila sininga ginahimo no nga pag warm up no na pag ginakuha nila ilang nga kaugalingan, gina-energize. Kaya amo na, no, sa pag-ahampang sinin nila o kung pagsalang gidbala mismo sa ilas nga event, nag-warm up

0: ini ka kay 5 Marla. So basic lang ina para sa ila ang warm up. Kita gani, ga warm up man ang aton nga ba antes kita magwakal. No, so amo na nga dapat maya warm up yan. Sige, kaga sa dugang naton nga pamangkot. Maskin sino lang sinyo magsabat ha. Dininigin pati gayon ang VTA Interprovincial. Oko na, no, antes kita nga magpadayon, gali isang aton sa iman nga mga programa kag sa dugang naton nga mga pamangkutanon na magahaboy ani kita sang pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Kasi
7: tumasol sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
14: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
14: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
15: Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!

0: Ka K5 nagapanumbari ka ngatong siniman nga programa ang K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Sa gihapon ka upod ninyo ang inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka K5 may labas sa Puente.
0: Kag Ka K5 Rodney Daban Dalanon. Sa dugang panaton diri nga mga panamangkutanon sa aton siniman nga mga dinapit nga bisita mga ka K5 no. Are kag aton na nga pamangkuton sila naman. So ini nga daan ang VTA Interprovincial POMSAE and Kyurugi Taekwondo Champ ginapatigayon. Sa aton diri balon kun sano ini kag sa diin no. So sa isa sa inyo kun sino da ang pwede nga makasabat mga moms and sirs no. So sano ini ginpatigayon ang VTA Interprovincial POMSAE and Kyurugi Taekwondo Champ kag sa diin.
2: Nag ano sa September 13 sa SM.
0: September 13 sa SM dari sa Rojas.
2: Yes.
0: Okay, sige na. Kag kamo lang to VTA lang gitanan.
2: Oh.
0: Sige tapos sa sining Taekwondo Champ bali ang ginhampang lang gid is POMSAE kag Kyurugi.
2: Yes.
0: Okay. So sino diri ang nakakuha sa mga awards?
1: Ikaw una, sir.
0: Ano nga award? Oo.
3: Nung isa ka gold, isa man ka silver.
1: Okay. Sa ano ikaw, sir? Sa
3: gold sa POMSAE, silver sa Kyurugi.
0: Okay.
1: Ikaw ya, sir?
2: Gold sa POMSAE, gold sa Kyurugi, and best POMSAE player award.
1: Wow. Okay.
4: Silver sa POMSAE, gold sa Kyurugi, and best player in Kyurugi.
1: Okay. Then ikaw yung ma'am.
5: Silver sa Kyurugi, silver man sa POMSAE.
0: Wow. Okay, no. So, amo ni ang ilang mga awards. Kag magluwas sa inyo nga apat, may ara pa kamo sa ibang nga kaupdanan nga nakakuha man sa mga awards. Aside from you, are there any colleagues had received awards?
3: Oh,
0: I see. No, kaya, kaya may love out on the challenge kita mag-English. Kaya, ati, sana mentionar to kaya na sa yes ni nga mama. At aglishero, ining aton nga mga guest. No, sa so, mo na nga, di dapat ko na. No, nagets mo man. No, so okay. Sige, kaya miles.
1: Yes, no, kag, during sa inyong practice, liwaton para mabatian sa mga nagapamati. Pila ka oras ang inyo gina-google para mag-practice or training rather?
3: 2 to 3 hours.
1: Regular, everyday get?
3: Depende kung sa training pool ka.
1: Okay. So pare-parehas ka mo tanan schedule. Para sa inyo nga bilang mga estudyante, ano ang masiling ninyo challenge kay nag-eskwela pa kamo?
3: Getting in time sa training.
0: Okay.
1: Ikaw, yes sir. Para sa imo, ano ang challenge?
2: Time management. Kadto sa training man.
1: Kay ikaw, yes sir.
4: Difficult ako. Kabutayan ako kung mag-focus sa study, sa education, at sa pag-training ko.
1: Ikaw, yes ma'am. Ano ang challenge sa imo?
5: Nang pagpakadto bala kay malayo among balay malayo man ang eskwela.
1: Kung malate ka mo, may ginakigan ka mo ni coach. Wala man.
0: Wala pero may ara ka mo sa ngaban nga dabi amo ning obrahon mo kay nalate ka.
1: Do may penalty ka mo.
0: Do may penalty. May subong sa. That's a part of a discipline. Kay di ba siling ni mo gusto mo ma-discipline na mo na nga nagsulod ka sa Taekwondo. Yan, tama, no? So, amo na kakifay may lang ilang mga challenges nga nagkaagyan man. Siyempre, tama ina, no? May disiplinahon ka mo sa inyo suniman ng mga coaches, agad nga mas manginmayad ka mo kag kung ano ang inyo suniman ng mga handom, pareho na lang abi sa mga gold medals, di ba? Nagahandom ka mo gold, gahandom ka mo sang champion nga title. So, kinahanglan may disiplina para nga mangin kampiyon ka mo.
1: Yes, kag kun nagapamati, ara si mama ninyo, ara ang inyong mga coaches, ano ang luyag ninyo nga ihambal pagid sa ila kag mayara ka mo sa mga message para sa ila?
0: Message nimo kay mama nimo, kay daddy, kag kay coach, no?
1: Kay coach, especially kay coach.
3: Thank you for supporting me in my journey in my Taekwondo life.
0: Yo na. No,
1: kag yes, sir.
2: thank you gid sa akong parents sa pag-support gid sa akong parents kag padayon sang taekwondo, and thank you gid sa akong coaches for inspiring me and telling me to do better sa akong journey sa taekwondo.
1: Mm-hmm. Ikaw sir.
4: Lang salamat po sa pag-sacrifice ang kabuhi niyo para sa akon at sa mga coaches niyo. Salamat po po sa ano, gina-encourage niyo ako para sa journey ng taekwondo ko.
1: Mm-hmm. Ikaw ya ma'am.
5: Thank you sa inyo nga mga support kay Papa lang sa discipline.
1: Mm-hmm. Okay, so ang aton nga nag-aisahanon nga babae nga guest kay Five Road.
0: Yes.
1: Medyo mahuyaon ni siya. So amo na no. At least na batian ta ang ila sini nga istorya sa patag sang taekwondo, ang mga challenges kag kun sino ang mga person behind na nga mag-encourage agad magpadayon pagid sila sa pag training na agad niya makuha ang kadalagan kag ang mga medals subong man ang kampiyon na mapauli sa ilatag sa mga eskwelahan ang kadalagan sa patag sa taekwondo ka K5 Road.
0: Correct. Kag by the way si Sir Marms Galino grade 12 di pag mag-college ikaw iga padayon mong imong taekwondo journey.
2: Yes.
0: Okay, ano. So, kag after sang sini or may other activities pa bala o kon other tournaments ka mo nga pagpasakupan? May mga upcoming events ka mo, yanda? Sa diin naman.
3: sa diin naman? Sa unit meet.
0: Unit meet. Sa diin ina?
3: Dao.
0: Sa Dao. Sa eskulahan ninyo?
3: Hindi. Sa different na school.
0: A different schools unit. Tapos ikaw, Sir Marms?
2: Division meet.
0: Ikaw, Sir LJ?
4: Na Batang Pinoy.
0: Ikaw ang sa Batang Pinoy. Tapos, ikaw, Ma'am Ayin.
5: Division meet kag Batang Pinoy.
0: Oh, so bali duha ka mo. Hey, ikaw ya, tatlo, pati gali si Sir Klein sa Batang Pinoy. Pero ikaw ya, Sir Marms. Hindi na dala kay tungod sa age. Daw 15 years old lang gid man ang sa Batang Pinoy ka kay 5 miles. None.
1: So, umpisa sa nagsulod ka mo sa taekwondo, ikaw sir, mga pila ng ka-medals ang inyong natipon? Initial number ba? Sobra na 10?
3: Sobra
1: or
3: goro 8.
1: Sobra na 8. Mm-hmm. Ikaw, may ano na, may trophy or ano, medals lang yan?
3: Medals.
1: Ikaw, yes sir?
2: Mga 12.
1: Mga 12 na. Ikaw, yes sir?
4: Mga 10 or 11.
1: Mm-hmm.
0: Wow.
1: Ikaw, sir? Ikaw, ma'am?
5: 9 or 10.
1: Mm-hmm. So, initanan ano, kompleto man, silver, medal, bronze, may amo na. Wala bronze.
0: Wow, silver ka gold tanan. Tapos pero kamot nga apat wala pa mga trophies. So, pero may plaque or the certificates may ara yan. Sama na ang K5 Mile ano kadamo sang ilang mga awards nga nagkalakuha na sana all eh. Tapos ginasabit-sabit ni nila sa ilang kwarto, ginarulantaw-lantaw, ginarreminis ka ang mga days sang ilas ni man nga competition. Amo na tama. Maghambal ka mga ang ini nga medal sa tong time ni nga amo ni amo to. Ayan. Nato may mga subong sa K5 Mile. So tama no kanami ilang tawon may mga medals nga nakasubmit sa dingding, may nakapandikit nga mga certificates. Kaga madagan ka kay 5 Mile na sa every milestone kag achievements may ara gid ya sang ambal tabla mga challenges nga ginpangatubang. Kag nabati anta nato no ang challenges kay 5 Mile, time management gid ang mostly nga ginapangatubang sang sinaton man nga mga players.
1: Especially kay Kaki Road, sa ila sini nga mga edad hindi pa gid ni maka-handle pa no sang time management nga ginatawag.
0: Correct.
1: Pero sa padayon nga pagtudlo sa ilang mga coaches kung paano mangin disiplinado, mangin responsable, ilabi na nga sa ila sini nga ginaentrahan nga taekwondo ginahanglan on time, hindi pwede nga perme ang irason late. Di syempre dira gani no based sa ila sini nga istorya, gusto nila mangin isa ka disiplinadong estudyante, hindi lang isa ka player sa taekwondo, kundi madala ini nila hasta sila mag dako ka K5 Road.
0: Sakto gid ka K5 Mile kag maskin nga wala na sila sa taekwondo no, maskin wala nga let's say hindi na sila nagahampang sang taekwondo kaya may mga scenarios gid na ang iban na inablang daw nag shift ang ilang focus samtang nagdako sila no, so may mga subong kung sina nga scenarios. So although nga wala oko na nag-shift man ang ilang nga focus, pag ang isa ka bata nang inadisiplinado na iya, ang discipline madala niya ginaya ka kay 5 miles.
1: Yes, exactly. So amo to na mga ka K5 na batian ang istorya sa aton mga kampiyon nga mga estudyante. Kaupod, sanday Marm Cyril Jucampo, no, kag LJ Rafael Anibigno, Klein Barowa, kag Andre Aventurado, nga nagpasakop or yara, nag-entra sa patag sa Taekwondo, kag K5 Roddy. Suno sa ila, hindi lang bangot nga para sa self-defense nga man nga na-encourage sila agod nga mag-intra sa Taekwondo, kundi batudaan ang pagiging isa ka disiplinado nga isa ka individual kay K5 Roddy.
0: Correct, so, yeah.
1: Ining nga mga kadalagan nila, bugal, hindi lang para sa ila, hindi lang para sa ilang pamilya, kundi para man sang ilang eskwelahan kag bugos nga probinsya sang Capiz.
0: Sakto gid ka K5 Mile kag nahibaluan ta naman nga ang ining nga mga Taekwondo players wala lang yan nila ginarepresent ang ilas ni man nga hubon o kun ining particular ang VTA, no? Kundi kwani niya ka K5 Mile gin represent nilang atens ni man nga probinsya kag syempre hindi lang pang national level, ang iban sa inyo nakapang international na, correct? May mga nakapangkadun abi sa iban nga lugar, abi sa South Korea. Wala pa. Oh, I see. So, pero soon, no, yan. Looking forward for that. Kaya gaman na gani, no, damo-damo na sila sanggin pa sa kaupan man ng mga events ka K5 Mile. At ikaw, kung gusto ni mo ka K5 Mile, si Daya mag-taekwondo, no? I-join mo na nga daan.
1: Oh, samtang bata pa, no, mag-intra na.
0: Ipa-enroll.
1: Kay, syempre, like, no, sang atong gina-interview, mga nakaligad to, nga mga nag-guest ba natin ang coaches sa Taekwondo man na nag-start mas maayo kuno mag-start mga 3 years old or 4 years old.
0: Correct.
1: I-train na ang bata. Agod nga mas madasig. Salam haron sinin nilang edad. Mm-hmm. Mas madasig sila nga matunan kung ano bala ang mga techniques nga dapat nila himuon as tagid nga magdugay nga mahanas pagid ang ila siniya nga abilidad ka K5 Rodney.
0: Correct, gad ka K5 Mile. Kag syempre, base sooner or later, ang ining nga mga bata nga naghampang sang, o kung sila lang ano yan, daang player ka ginatudlan, malay ta, one day, sila naman ang mangin coach, kag base makapatukod man sa ilang kaugalingon, nga Taekwondo, ano nga nga tawag ho, sang, Taekwondo Training Center. na loading kita ka K5 Miles. No? Kaga, amuna, ka K5, o kon mga ka K5, no? Ang aton siniman nga mga dinapit ng bisita, aton na napakigangutan, na ibaluan ang kwento, o kon istorya sa ilas niman nga kadalagan, kagsubong man ang mga pagpanghangkat, nga gin, pangatubang antis nga nalabot ang ining nga mga kadalagan. No? May pila sa ila ka K5 Mile lang, isa pa lang katuig sa patagsang Taekwondo, pero madamo na sang nagkalakuha man nga mga awards. No, kaga ka K5, aton diri galing sa masunod naman nga mga sinimana, dugang pa. Kaya iba naman nga mga istorya sa kabuhi, mga kadalagaan, mga, ino ba lang mga challenges pagid, mga inspiring kag motivational stories ang aton nga pag-ibaloan naman sa masunod nga semana ka K5 Mile. Kag syempre we are thankful for this weekend or for this Sunday nga nakaupod nato ng ining mga champion o mga kampiyon nga mga kabataan sa patagsang Taekwondo.
1: Yes, kag subong man nga aga nag-upod sa aton kag nag-lantaw pinagi sa aton nga Facebook Live ang aton nga mga K5 dira sa by TATC sa Chudoro Arsenas Trade Center ilabi na sa may timbangan ng bayan. Sir Nestor Calzado Subo, good morning. Mm-hmm. Kaupod si Sir Roy Abela, good morning. Kag subong man na mga K5 naton dira sa may Paseo no, nga nag-pabati. Ma'am Daisy, good morning.
0: Kaga syempre sa atin sa inyong mga Facebook live viewers, kay Mary Jane Ocampo, good morning. Sinalin Finiquito Tabigi, good morning. Happy Sunday, ma'am. Ano ang mga panyaga karon? Kaga syempre kay Ma'am Ria Linco, Jocampo, good morning. Kay ano ni Pai Hagyo. Good morning. Kay Ma'am Rose Aventurado, mama ni Kwanio ni Ma'am Ayen. No? So, good morning. Kay syempre kay Ma'am Idna May Baroa. Mama mo ni Sir Klein, yan. Good morning, Ma'am Idna. Kay syempre, thank you man sa pag-kwanin nyo dali sa amon sa inyo sa inyong mga kabataan. Pag-guest, no? Sa inyong mga kabataan dali sa amon sa imana nga programa. So, shout out sa taga-barangay Ilaya Ivisa na Family Aventurado. Ang pagpanamyaw, nagikan kay Ma'am Rose Aventurado. So, bangbahan ka kay Five Mile, no? Good morning dira sa kay Mike De La Torre sa may kuan pagid, no? Sa may Family De La Torre. Good morning.
1: Yes, kag subungman Agdolfo Family sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, Banwasag, Maayon. Family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado, kag Family Base sa Barangay Buntod Panay, kag Gaga Jonas, kag Sugkang Family, subungman kay Rachel Marisol. Good morning. Nagapamati man sa Subong Domingo ang Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mabusaw, especially kay Zalde Lambarte, kag Gingging Uncle Eden. Subong man, nagkaupod sa atong Subong Domingo ang Binliro Store nga nagabaligya sa karne kag baboy kay John Ruel De La Torre Benliro, kag Daday De La Torre Benliro, Subong man kay Bitit Benliro sa Barangay Tuburan, Banwasang Maayon. Nagapamati man, Ma'am Edna May Baroa, good morning dira sa may Banwasang Mambusa.
0: Yan, kag syempre kay Ma'am Alcantara Alvarez Evet. No, congratulations kasi Manwa. Kag sa mga manoy kuno ni Zion, kag kay Ayen, no, congratulations. Kag good morning kay Ma'am Dolores Abilarde. Kag kay Five, muni ang kabugusan man nga programa naton sa mga aga, no, kag kay Five Myla sa K5 Sunday Balita, kag Kalingawan, no. Nangin kaupod ninyo ang inyong sining mga byan sa kanginan.
1: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes.
0: Kag K5 Rodney Daban Dalanon. K5 sa ngalan na lamang sa bugos nga ubon sa K5 News FM Rojas sa amon nga kaupod sa technical side with K5 Michael John Ditoga sa amon sininga news director K5 Roldan Bisana Villarreal kag sa amon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo. Subong man sa amon nga humble kag mabot nga chief executive officer Doc Ramil Oy. Kag K5 sa liwat, kami ang inyong kanangin abyan sa kahanginan.
1: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag-kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika 4Biotics ka!
10: DTX 500! Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may Ampalaya Extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Mimi,
15: galing kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
21: Ako, ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
22: Extend.
21: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Sa pulmo, baby.
21: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
24: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis
9: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. Biotica, I Care Gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung
21: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Kayang Lawas. Ang panahon subong daw, hindi ko mensintihan. Mainit, maulan, mainit, maulan, mainit, maulan. Kung mag-ulan naman, tuman ka kusog. Kung mag-init naman, tuman makakusog. Paborito, ginis ang kagaw. No? In changing of weather, namian giniyang kagaw sina. Kagaw weak man ang imo immune system. Imagine na, gulpi ka da init-init, ulanan ka, kurugon ka, basa likod mo, hala pa init naman liwat. So kinanglan, protektado ka. In times like this, you need your ally. Ang DTX 500, your ultimate cell guardian. Tanan mo nga selula, ginabantayan batok sa mga balatian kag oxidative stress. Dugay ka magtigulang. Of course, di magkalipat. Pagpabakod sa immune system, you take Mighty C or Pure C, ang alkaline nga vitamin C coupled with D3 Bio. Ang numero uno nga pang hatag proteksyon sa imo kalawasan. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon. Ano blang madulot sang soft drink sa imo sining lawas? Inibala, manami nga bulong sa uhaw, mas nami nga inumon kumpara sa tubig. Istoryanta ang delikado sa soft drinks. Kaupod naton si Doc Ramil Oy, aton CEO Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Solweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Nakachins oil na ba kamo?
26: Bawal magamit.
14: Di maglipat. Di tribayo ang pinaka the best na gamitin. Chins oil sa mga cellulite.
5: Now, istoryahan ta ang soft drinks. Kadamo sa mga tao nga kun mauhaw, ang ilang imnon ang soft drinks. Mas namian sila yasang soft drinks kay pag inom mo daw mabulong gid ang imong kauhaw. Pero don't you know, after mo inom sa soft drinks, uhaw ka man gyapon, Doc.
14: Pero nami man gyapon nga mag-inom sila soft drinks, balance na siya mo.
5: Aha.
14: Sa ecosystem. Kung wala soft drinks, wala man DTX 500. Wala man Mighty C. Sige, ang gusto lang mga kuan, ang malain nga epekto sa soft drinks kag iban pa nga mga ginainom, okay lang na. Importante, buhi gihapon ang DTX 500.
0: Bangot sa soft drink yung ginainom. Symbiotic relationship.
26: May pang detox man ah. May DTX 500.
0: Now, ang soft drinks, o kunining soda, primarily, ginhimo ini sa kalamay. Mm. Added sugar, ginain di pwede na nga soft drinks wala kalamay. Ano man ang yasin nga flavor, ma...
14: Imagine, mga 8 to 10 goro na nga tablespoon.
0: Oo, sa kadamo na, Doc, ang yasin nga... Isa ka 12 ounce. Oh. No? Oh. Actually, ang 12 ounce, suno sa ilang formulations, generally, ha, tarang soft drinks, 39 grams of added sugar. Sa isa ka soft drinks, ha, 12 ounce, 39 grams of added sugar. Now, ano ang mahimo sang soft drinks imo kalawasan? Una, sa pag-inom mo sini, kung ikaw na uhaw, usually gainom kita soft drink to quench our thirst. Pero, ang inimo sang lawas, gina-proseso niya ang soda, gina-extract niya ang water. Mm-hmm. Kaya laban niya gamiton, yes, water mo. Ang tamis naman, ang added sugar, dito ina ma-serve as your glucose, no? Magdugang sa imo to nga blood sugar, no? Mm-hmm. So meaning, trabaho si insulin, trabaho si pancreas, dugang ang stress. Now,
6: nagtrabaho si kuan na si immune system. Kaya naman, ang tanan ng mga hindi kilalas ng aton nga lawas, actually tubig lagi ng kilalas ng lawas tay. Magsulod ang soft drinks, ginakabig yan ang kontra. So ang aton nga immune system nag-react na dayon sa GP.
0: Now, ang ginambal ni Doc Sam nag-react immune system, una gid, your added sugar feeds bad bacteria. Namitan gina magkaon.
7: TTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
0: Kasi kapila ka mag-inom?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
0: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginibatyan maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
7: DTX 500!
0: Ang paborito gini isang bad bacteria, Doc, ang added sugar.
14: Ang muna mostly ang mga biktima sa depression, may mga history na nga pala kaon tamis. Kaya napatay ang ano mo, good bacteria.
0: Good bacteria.
14: Gapista ang bad bacteria.
0: That's why gina-depress ka, kulang ka serotonin. Once nga taas ang imo nga blood sugar, bangod sining consumption sang soft drinks, ini ang nagapromote sang inflammation. Kagun ang inflammation mapabayan, it will lead to a more serious diseases. Imagine na, permilang inflame imo nga pancreas. Ano matabo na? Pagka pancreatitis ka. Permilang inflame si atay mo, magka cirrhosis ka. Permilang inflame ang mga joints mo. Basip lakadlaw, magka osteoarthritis ka na. Now, ano pa? Why labot sang inflammation? That's why no wonder kung gaplanakit pagkaaga imo mga kasukasuan, ang iba niya pagbugta, wala sakit. It's because grabe imo nga pag-inom sang soft drinks. Next, ang soft drinks, iniman ang nag-increase sang infection. Because, again, compromise immune system. Your white blood cell production is compromised pag nagakaon ka sang or nag-soft drinks ka.
14: Mala na ang gobyerno, mga kiksakon, kita man siya po gobyerno. Ah. Grabe nga, invest sa vaccine, pero never nga nag-invest ang gobyerno sa education.
0: Husto.
14: Pag-edukar sa aton nga, no?
0: Oh, you know why nga, kung may COVID-19 ka, malatan ka COVID-19, risgo kaayo kung diabetic ka. Because kung diabetic ka, taas si sugar. Kung gainom ka soft drinks, taas ang sugar.
14: Meaning pa, kung pala soft drinks ka, kung ga-budget gani ka sa imo soft drinks, budget din na lang yung DTX 500 kag may TC.
0: Husto.
14: Kaya kasayang malang sir boy.
6: Kung makadugang ko, no? Inom ko mo soft drinks, ang ginaguba nyo da, ang number one gid, ang relationship sa lawas nyo sa vitamin C. Kaya kung damo ka glucose sa lawas, but anytime of the day, may glucose pero mingin mo lawas. Hindi gid magsulod ang vitamin C sa imo selula. So that's why you need to adjust your time kung mag-inom ko mo or magkaon ka mo para ang vitamin C makasulod sa inyo selula. So, kung damo ka naman glucose sa lawas mo, taktok-taktok kay Doc Sam, gusto ko lang ni-add, no? Hindi lang gataas ang glucose sa lawas mo, which gusto ni cancer. Gataas man ang insulin mo, which is gusto man ni cancer. Kasi si cancer, duwa ang kalanda niya, mataas ang insulin mo, mataas ang glucose mo. Because cancer cells has multiple receptors for glucose, kaya muna ga-power sa iya growth. Kung si Doc Ramil pa, pag-utong man mo ay mo cancer
26: cells. Hindi siya makakaon glucose, most likely hindi ni siya magdamo. Lalo na kung early detection, na detect mo ang cancer cells nga wala pa ka spread, wala pa angiogenesis, wala pa metastasis, wala pa ka lapta. The campion gid mag-usa ka
11: sa intuon mo.
26: Intuon mo.
11: Intuon mo imo nga immune system. Paano? Pagkaaga inom ka damo vitamin C.
26: Una
11: ha, siyempre wala choice ang imo nga immune system, imo mga selula. Una ha to niya ka. Kaysa inumon mo ang Mighty C kag Pure C and DTX 500 right after nag-inom ka sugar, wala to pulos.
26: Wala.
12: Sayang lang.
11: So meaning pa dapat kabalo ka maginto, intuon mo imo cancer cells, intuon mo imo immune system. Kag imo selula, mula na. Pero sigurado ha sa pagpanginto mo, hindi po ka maintoan kay basin sobra pada ang kalamay ang imo inumon kaysa DTX 500 kag Mighty C nga imo na inom. Grabe no? Ang tamis sang tubo balatian. Pero ang pait sang tubo nga ara sa
0: bulong sa balatian.
11: Bulong sa balatian.
0: Kontraya ang tamis.
11: Pero kabalo ka anong pinakabakal?
0: Ano?
11: Ang tamis ang tubo eh.
12: Oh.
11: Wala sa may bakal sa pait
0: sang tubo. Kaya nga sindiro mo.
12: Tamis nga makahalit.
0: So stop your added sugar. Now before pa makita magkadto sa topiko ni Sir Boy, istoryahan ta na yung proseso ng pagbaho sang ilok. Para hindi magbaho ilok mo, mag Clinica
26: Dio Fresh.
11: Namigid ang Clinica Dio Fresh sa mga baho ilo kay patay gina yung kagaw. At least ang kagaw mo lang ang gapabaho mo. So kung may Clinica Dio Fresh ka, gamit ka. Kaya siyempre ang sekreto ni Engineer Albao, ang gamit ni Engineer Albao para mag-change oil, wala sang iban. Extend. Food supplement.
0: Kag sa iya nga pag-change oil, sa paglumasahi ka, gamit pa sa Santon
11: Plus Herbal Oil. Change oil. Santon Plus Herbal Oil.
0: Oil.
11: Gamit sa lain ng Blanyos. Kaya nag-change siya. Nag-change oil siya. Santon Plus Herbal Oil. Take note. Gusto ka nga you will look younger. At least once a week mag-massage ka.
26: Magpaspaka with Santon Plus Herbal Oil.
0: Circulation.
12: No?
0: Kag, hindi magkalipat ang paborito sa mga may kwarta, DTX Premium Coffee Mix.
26: Cookies up.
11: Nga asosyal, wala kalamay. Iya kalamay is plant sugar.
12: Stevia. Puro natural.
11: Stevia, natural. Hindi makapadiabetes.
0: What else?
11: So, DTX Premium. Pero damo gihapon namian sa DTX Coffee Mix nga may chia seeds.
0: At least may choice. Kanya-kanya. Damo
11: man namian sang Rayo Coffee Mix.
0: Kaya makabuling sila.
11: Samtang kahigaw puno sila sa ila kape.
26: Gadunar.
11: Nagadunar sila.
26: Gadunar pa sa bigato.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: TTX 500.
16: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
17: Sa kapila ka maginan?
16: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
17: Subong kamusta?
16: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
17: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
16: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
15: TTX 500. TTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
17: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
18: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
15: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
27: Seryedin, pinyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sang mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
15: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
15: PUC vitamin C.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay
21: Cagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Alright, sir boy.
26: Ano ba lang RBC? Red Blood Cells. Hindi na ginahimo. Amo ni ginahimo dito sa atong tulaan. Ano ginong ubra ni RBC? Ang ubra gid ni RBC, number one, first and foremost, is to deliver oxygen nutrients to your cell. So, amo ginaubra niya. So, kung wala si RBC, kulang si RBC, kulang may hypoxia nga katabo sa imulawas. Anong hypoxia? Kulang ang oxygen delivery sa aton mga selula. So, importante gid kaayo si RBC. Si
11: wala oxygen, sir boy. Wala energy.
26: Wala oxygen, wala energy. May isa pang minaubra si RBC nga kampiyon pagid. Pag dulong niya sang oxygen kay selula, nuktok sa kay selula, selula, ano yung oxygen mo? Pagwa si selula, ali ang carbon dioxide basura ko. Kwaon yung carbon dioxide, ngakot niya, pagwaon sa lawas, through exhalation, mag-exhale ka, gagwa ang carbon dioxide.
12: Grabe lang, ubra ka RBC, gadulong pagkaon ka, gakulita sa basura.
11: Dulong sugat mo?
26: Dulong sugat niya, no?
11: Daw nakadumdum ko, sir boy, daw LDL man.
26: Daw LDL man.
11: Dulong sugat man?
26: Dulong sugat man.
11: Ah, hindi niya, sa lala, so dulong lang gali si LDL.
26: LDL, yung ginasugat siya, yan yung HDL.
11: Oo,
26: may tagasugat siya si HDL. So, sir RBC, paano bala si D3Bio ang gobrasin? Paano pala kabulik si D3Bio sini? Once example, ang imo RBC nagdutay sa imo lawas, sino na una makakita sina? Of course ang aton kidney, no? Right. No? Si si kidney o
11: syempre dito na permigagi mo.
26: Nagdutay si, naglabayaw.
11: Si ang ano, counter, nagdutay na naglabayaw.
26: Dapat nga around 20 to 30 trillion, sumunto 10 trillion na lang aw. Si mga budlaya ginawa ang lawas. Ma-release ko erythropoietin, no?
11: Ito niya si erythropoietin. Asugo niya. Kanto na to sa bunmaro.
26: Kanto na to. Noktok si erythropoietin sa bunmaro.
11: Imota.
26: Imota
11: bago RBC.
26: Or, ipa-maturo niya na ang RBC. Kidamo na ng RBC si bunmaro mo. Kung lalo na kung ka naka-D3Bio ka, damo na na. Ginapa-mature lang ni erythropoietin. Para magamit.
11: Ano ang connection, sir boy, ni D3Bio?
26: Ang connection ni D3Bio
11: sa RBC.
26: Number one, gate ng obra ni D3Bio, kasi si D3Bio may ginatawag nga amplified vitamin D3, only found in D3Bio. Nga ang term niyo mo, sir boy, nga amplified. Amplified kay may upod siya nga extra virgin coconut oil. Ang bida sa D3Bio, no? Nga wala sa iban nga ordinaryo nga vitamin D3.
12: D3Bio lang na.
11: Healthy imotulan kung naka D3Bio ka.
26: Correct.
11: Because na-amplify ang vitamin D3 tungod sa BCO.
26: Correct.
11: Kung wala si BCO, hindi siya ma-amplified, sir boy. So, amo nang bintahay nga mainom ka D3Bio against mga ordinary lang nga D3. Tungod sa BCO, grabe ang potency ni D3 tungod ni BCO.
12: Correct. Once healthy to learn.
11: D3Bio lang na.
26: D3Bio mayroon na.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: So, in short, sir boy, sa life cycle sang imong red blood cells, amo na ka-importante si D3Bio.
26: Correct. Kung gusto mo nami ang imudugo,
11: nami mo red blood cells.
26: Nami mo red blood cells.
11: Nami nga tayo mo. Sa saktong oxygen, may managkuha sa tanan mo nga higo, D3Bio lang katapat.
26: It's the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3, no? So that is only found in D3Bio, not in ordinary vitamin D3 supplements, because that is the advantage of extra virgin coconut oil, of medium chain triglycerides, of ketones, and of course, the ability of the body to absorb vitamins through MCTs. Tama mo nang kadamo gid yan, no? Vitamins mo maabsorb nami. Alin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sulod, himo pa sa vitamin B. No, nami na lang nimo kung si D3Bio multivitamins. Kita na tanan, ginahimo niya na lang.
11: Oh, ang namiyanan na ako kay D3Bio, inang pag-atipan niya sa mga probiotics, patyon niya ang mga bad bacteria nga ara sa imutinay, padamuon niya ang imong probiotics.
26: Correct.
11: Kasi sila mo lang ang tighimo sa kuan mo.
26: Sila mo lang ang gimo sa vitamin B.
12: Vitamin B complex.
26: O, vitamin B complex, no?
11: You can get mga happy hormones.
26: Kapin pabuligan mong lawas mo, kaon ka green leafy vegetables, Ang green leafy vegetable is rich in iron. Mm. Makabulig na sa information sa imo RBCs and making your RBCs healthy. But there's more on that. Because green leafy vegetables are also rich in fiber. Mm. And fiber will also help your probiotics together with D3 Bio.
12: Hindi lang na, sir, boy. Rich in iron ang green leafy vegetables.
26: Correct, no? Oh. Rapage pa na siya, no? Mm. Terms, muna sa mga tigong, rapage. But ang correct na nga terms mo is fiber. Mm. Fibrous, yan, no? Nami ang pagtinlo sa colon, nami it serves as a prebiotics for
11: pagkaon
26: your
11: pagkaon sang imo nga probiotics. Oh. Namian napistahan ang mga fibers, sir boy mo.
26: Correct. Mm.
11: Pero kung ang imo nga ginakaon puro mga pasta, mga
12: tangkis,
11: iba ang napista na.
26: Lain.
11: Mm. Pihak barangay
26: ang mga bad bacteria. So, amo na, no?
11: Kung so, kung palakaon kaya gulay, palakaon ka fibrous nga pagkaon, mga root crops da, mga gulay da, gatumbo, gapista.
12: Oo, oh, gadamo na sila.
11: Sali raw vegetables, sir boy.
26: Correct.
11: Amo ng paborito nga mga prebiotics, pagkaon sa mga probiotics, sir boy.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang mga bintaha ni D3 Bio again sa mga ordinary lang pain D3.
26: Uh-huh.
11: Pero may naman ginabalik-balik para hindi masayang man ang inyong kwarta blaw. Nga kung gagasto man lang ka 9, 10, or even 8 pesos nga vitamin D3, why not to change your oil?
26: Well, change oil, no? You change your oil, no?
11: From plain D3, pwede kang magano?
12: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Oh, ang maraming change oil.
11: Kaya ang mantika ni BCO, nga may paaman nga D3, grabe ka, epektibo, sir boy.
26: Correct. Mm-hmm. So, anong first nga checklist? Anong ako mauna, be? Ang first nga checklist kay change oil, iuso niya sa TikTok. kung ka-TikTok ka, kalanan wala ka pong good.
11: Istorya sa change oil? Kabalo si Sir JP.
26: Anong change oil? Change oil? Tulog.
0: Ang change oil engineer lang niya. Kung familiar to. Sige sa si Neil ga change oil man.
11: Always na ya change oil.
26: So ano pala, no?
11: Checklist, sir boy.
26: Checklist number one. Ang D3 Bio lang, ang vitamin D3 supplement nga. Pwede mo makihad kag iputang sa guya mo to remove your pimples, your blemishes, because
11: skin
26: of
11: disease?
26: Diseases. Kung may eczema ka sa mga tiil mo, may mga fungal infection ka.
11: Ako gani, kung wala na ko Klinika Diopres, amo na to inusnos ko.
26: Correct.
11: Pwede. Mabaho nga tiil.
12: External use, ha?
26: Cause
11: external, for external use.
26: The only vitamin D3 supplement that you could use for external use for topical application.
11: The reason why, hindi ang D3 da.
26: O, hindi niya kami D3.
11: Hindi ang D3. The BCO in D3 Bio.
26: Correct.
11: Kung gawin hindi siya magamit sa topical use, wala na sa plain nga D3.
26: Why na
11: siya?
26: Kung gaya pong good ka,
12: sa D3 Bio.
26: Ano pa, Ged? Toksam.
11: Pwede kayo na magamit, sir boy, sa mga ano? Sa mga sa guwabla sa flower sa mga babae.
26: Oh, pwede.
11: Para mapatay ng mga kagaw.
26: Hey, mga kandidiasis. That is a fact. No? Ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio is used to treat gambalan ni Sir JP, candidiasis, no?
11: Candidiasis.
26: Ang mga kandidada ng mga albicans na patsyo na sang VCO. Sang extra virgin.
11: Amo na gani nga, minsan naman ta sang mga, amo na, no? Mga feminine wash nga pwede mabutangan sang VCO o pwede mabutangan D3 Bio. D3 Bio against plain D3, pwede mahi mga topical use, ngayon di mo na pwede magamit.

0: pain contra oxidative stress. Come on, Dok Sam.
1: Another usage ng MCT from your mouth down to your intestine balik sa imong brain. Grabe no? Halin sa baba, pagkanto sa imong tiyan, tinai, balik sa imong brain. Amo nang gamit ni Ditribay nga hindi mo na makita sa plain D3. Number one, kung ang plain nga no, plain nga D3, imo siya kag tonser boy, di mawasag ang kuan mantika. After nga mawasag, antaran nga magyan nga kagaw da sa ibababa.
2: Himuson.
1: Patay. Pagabot sa tiyan, ang tanan nga mga H. pylori bacteria sa nga among gakos ang imo acidity kag imo nga ulcer.
2: Taplaon man.
1: Taplaon man, patayon. Pagabot sa tinay, patyon man ang bad bacteria. Gada mo ang imong ano, imong good bacteria, ma-produce ang nagakaigong happy hormones. Hindi lang diraya. Pag-absorb sang ketones, the MCT or ketones, nga ara sa imo ditribayo, pagkao naman ni brain mo. Especially, imnon mo siya, sir boy, empty stomach.
2: Empty stomach.
1: The best fuel of your brain. Ina ang work ni ditribayo nga hindi mo makita sa pain.
3: Sir GP,
4: Osto. Ang MCT nga permig na discuss ni Sir Boy will be converted by the liver into ketones.
3: Correct.
4: Kag ang ketones can pass through the blood-brain barrier.
2: Correct.
4: Kaya nga aton nga BBB or blood-brain barrier, isa ini ka stricto nga defense sa aton nga brain. Nga hindi basta-basta makasulod na da. Kundi ang ketones makapass through. Otherwise, bisan sino na lang masulod, infect ang brain mo, tapos ka.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3. Mga buti ka.
8: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kuryagin, pinyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
8: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo. Kasi balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
8: POC vitamin C.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: May dugang ko na, Sir Jimmy. Ketones versus sugar. Kung may diabetes na imo brain, meaning pa may Alzheimer ka na, may dementia ka na. Hindi na hindi na ma-accept ang glucose. The only thing na pwede ma-accept
4: is ketones.
1: Ketones.
4: Oh, see? Kita
1: so,
4: mo?
1: May pag-asa pa ano, may mga Alzheimer's disease.
4: So kung mag-D3 ka lang, hindi tiya kasulod, balabagan na yang D3. Pero kung may VCO, i-facilitate sang liver into ketones, makasulod sa blood-brain barrier. Anong resulta? Madumduman mong mga utang mo. Pero don't worry, pwede ka magyapong kapalipat-lipat.
3: Palipat-lipat lang.
4: Pero bangod si Sydney ga inuman sang D3Bio, makabalo si Cindy magambal nga palipat-lipat lang ina, kang ini na ilipat. Yung madiskarte ka pa.
2: So that is the advantage of D3Bio, yung nga wala sa ordinary, yung nga vitamin D3, no? From head to foot advantages. Ang bagay nila, so na 10 to 20 times lang ang advantages. Ang ano, no, there's more. I think so, it's more than 100, no? But so, that is the advantage.
1: Be wise.
0: Be wise.

0: Na, spend your money wisely.
1: Kung magpili ka man lang D3, di pangitaan na lang ang D3 Bio.
2: Yes,
1: kung
2: correct.
1: Kung napangita ka BCO nga mga soft gel, pangitaan lang dyan po ang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio may BCO, nga ginpaaman D3.
2: No?
1: Tapos napaman, kung pangita ka D3, ang D3 Bio may D3, pero gin updan sang BCO.
0: BCO, no?
1: So, kampiyon, perfect nga kombinasyon. Hindi magpati-pati nga, ano na, nga isa lang dapat imnon. Hindi pwede.
2: Tuwa, no?
1: No, hindi pwede. So,
0: lang,
1: dapat ditribayo.
3: Husto ginanghambal ni Kwan niya, ni Sir Boy Sulwita. Nga isa, hindi tanan nga isa ga isahan noon Mayo. Mm-hmm. Si Adan, gimbutangan iba.
1: Mm-hmm.
3: Si Engineer, may Daisy.
0: May Rosemary.
3: Doksan, si Starsan, may Barok.
2: Partner ka na sila.
1: Wah, dapat effective gani ang pagpamatay tao riding in tandem.
3: Galing sa D3 Bio, si Starsan niya mo si Kwan, si BCO. Oh. Si Barok lang niya si D3. Ano ka, may inom ka Barok? Starsan. Ang Starsan with Barok.
1: Oh. Diba? Sa Kwan, Romeo and Juliet. Oh. Si BCO ang Juliet.
3: Oh, stop. Si Romeo.
0: So just to make it clear, no? This is a food supplement that it has extra virgin coconut oil with an additive. Ang additive na is vitamin D3, no? So that we will makita that we are promoting this kind of combination kis kakapotent kid sa aton lawas, no? So kung ga D3 Bio ka nami ang imo absorb from san tanan nga mineral. So amo lang ta na. So makatuna ta sa 100 pesos load na. 100 pesos load para
1: ma nami gya Sir Boy, combine man lang na.
0: Combine
1: may D3 Bio ka, may DTX
0: 500
1: ka, may TC ka or Pure C. Sige na lang tatlo.
0: Kinakompute ko na.
1: Kampiyon na. Kaya ang DTX siya ang ma likaw sa imo nga dali magtigo lang ang imo mga selula. Well, D3 Bio siya ang maatipan sa imo again sa mga bacteria, kagaw kag iban pa.
0: Lang isa ka litro nga sa planks.
3: 35 tarang subong almost.
0: Tingnan niya 36 pesos ang combo sang super tayo ya. Ha? 36 pesos for 36 pesos may Mighty C ka, may anak ka D3 Bio, may DTX 500 ka. You use that, you take that every day and you feel safe. Lalo na sa lawas mo and take advantage of it.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kalang Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na ako.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Matatas, mga butka.
9: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics.

0: 4Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, 4Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganito?
4: 470.
6: Nagtiko 2.
4: Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, 5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ayun, ikaw ginibatya.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DTX 500.
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180/100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Mag-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tika, mag-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka kidiya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Marie. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
8: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
10: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
12: News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: interview sa Lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si Lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey! Hi! Galing na one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
8: nga may D3.
9: Mabakal, sumagbutika.
10: Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
11: Nainadayon.
10: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa imo pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
11: Grabe.
10: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
11: Hormones.
10: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
11: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
10: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL. Yan si LDL.
11: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
10: it's
11: all.
10: It's not bad.
11: Nakabad lang siya kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
10: Dalhon niya tanan. Amo nang lain lang siya.
11: Pero kanto ta Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
10: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
8: D3 Bio.
11: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
10: Usually, nubo man ang LDL, ano?
11: Sigurado na.
10: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
11: Correct.
10: That's why nagtaas ganito.
11: Amo na ganun, mayroon pa ni Tribayo. To support your HDL.
10: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
8: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
9: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
11: That's how important
10: D3
11: nga,
10: Bio.
11: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Mula ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
10: Gabi, no?
11: Amo na nga, kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka lang sa D3 Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, may BCO.
10: Ako D3 Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sa ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
11: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
10: Your brain is a fatty organ.
11: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
10: Correct.
11: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa imo nga good fats nga ginkaon.
10: Correct.
11: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
5: ang na correct no ang nami iya kay D. Tribayo kikinabuligan niya ang imo liver magproduce bile by making the liver healthy pero why siya gi-usar bile meaning to say why siya gina-overstress ang liver.
8: D. Tribayo,
9: ako si Jomer, tutumarget ko sa D. Tribayo kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D. Tribayo, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
15: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dalmi kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibo gid katama.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akon nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
8: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang hapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipino.
24: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
8: Extend
25: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
8: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend, isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500, mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulog
0: kalukan.
1: iKale Gold, ang superior eye formula.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iKale Gold. Kag patuluan ang mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: radio campione radio
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nagkaligad sa takna ng alas 11.
4: 100.9 Punto Legal.
5: Your legal clinic on air.
3: Mayong aga, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 20 kita sa bulan sang September tuig 2026, ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 nagamonitor, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob nga balabutan sa aton sininga pagwaragwag, babatian kita sa 100.9 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nagapamati na silisili tag sa kamang radio, 100.9 MHz FM kag sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application kag sa aton sininga mga Facebook pages, K5 News FM Roas kag K5 NFM Roas Digital. Isa ka maniton nga adlaw sang Domingo mga ka-K5. Dari sa aton siniga pagpangalagad sa 100.9 punto legal mga ka-K5. Isa naman ka topiko aton pag-istoryahan nga sigurado kita makatag naman sang dugang ahibalo. Dugang nga kaalam sa aton siniga mga suki nga mga tagpalamati. Gani karon kung may mga palamong kutanon kamo angot sa topiko nga aton pag-istoryahan, feel free nga padala ina diri sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital Facebook pages. Agud babasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Sa subong nga aga, mangin kaupod naton si Attorney Remia Fuentes Bartolome, aton sini nga regular partner diri sa Punto Legal Program, para mangin katuwang naton sa paghatag naman sang duga nga hibalo sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati mga ka K5. Gani sa mga listeners nato ang iba nagahingagaw sa pagluto sa ila sini nga palanya gahon, no? O samtang nagadigamo kamuda or samtang nagapanyaga ng iban sa inyo timprano pa ang inyo sini nga radio, ilansang sa 100.9 MHz FM mapamati diri sa 100.9 Punto Legal Program. Ang Punto Legal Program mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwasa igkos ang toxin sa lawas mo para dlodlo protektado ka kaupod daton mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Himo sa amarguso, di sugar cane extract powder kag bay chia seeds pa. The healthy coffee, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kag siyempre yaraman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mga paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5 na magabulig. Hindi lamang sa nga ma-enjoy yung habit yung pagpangape, kundi damo pa binipisyo nga dala para sa imo sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Kaupod naton, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. 100.9. Kag para naman sa pagbulig amlig sa aton ikayong lawas, subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian, katuwang naton mga ka-K5 and Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power 3 yung suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikaayong lawas. Sa may mga diabetes, may high blood, may mga pagpalungubag-ubag na kalawasan, katuwang naton dira, of course, sa pagpahaganhagan sa epekto sini ang DTX 500. Kag para naman magpaguna ng aton immune system, yarang Mighty C alkaline base ga vitamin C. Kag para naman malikawan ng ubos, hipon, trangkaso, ilanat, kagiban pa nga mga masakit, tugas ang kagaw. Kopod man naton mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio. Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. 100.9. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online kag mabakalman sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tupikota subo nga udto mga ka-K5 diri sa Punto Legal Program, ang pagatag solusyon sa mga problema sa barangay. Inaway, barangay, inangaway, kaingod, kagiban pa nga mga konflikto sa mga magkabarangay o kon mga magagmay nga mga konflikto nga sarang pagali mausayan kag hindi na kinanglan magsaka sa korte o kunosgato. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga katarungang pambarangay paano ini nagafunction mga ka K5 kagiban pagid nga mga topic ko istoryanta. E welcome tanay ang tingog nga ginakalang kagantag sa kadomingo. Sa ngalan sang serbisyo publiko padayong gidgidaga. Hatag sa isining oras, kaalam kag tiyempo sa aton sining mga tagpalamati. Kaupod na naton sa line number 3, Attorney Remya Fuentes Bartolome. Attorney, good morning. Kaupod mo si ka-K5 Roldan.
0: Yes, good morning ka-K5 Roldan. Nidlaw matasay mo ba? At kasubong man sa tanan nga tagpalamati no, sa kahanginan sa aton nga programa nga punto legal, di lamang diri sa probinsya sang Capiz, kundi sa nagakaingod man nga kaprobinsyahanan nga malabot sa kahanginan sa aton nga programa. Maayong udtugid sa inyong tanan and happy Sunday. And as always, unor ko kaga dako gid nga oportunidad para sa akon nga mangin kabahin sa programa nga ini. Good morning.
3: Sige. Thank you, good attorney, sa pagbaton sa liwat sa amon sini nga invitation. Sana mention ko kaina, attorney, kadamo sa mga problema kon kaisa mga konflikto nga may mga tion nga hindi nagali kinanglan magsaka sa usgado sa korte o kun diin pa man nga mga platform na is na mention ta naton kaina iniangot sa katarungang pambarangay. Ano bala ini, attorney, ang katarungang pambarangay? Paano ini nagafunction kag sinong mga nagabugos ini, attorney?
0: Okay. Antes kita mag-umpisa sa bat sa mga palamangkutano, no. Again, may mga disclaimer kita nga wala kita sa monopolya o kon hindi lamang kita nakahibalo sa laying any, but of course naga-share kita sa mga opinion kag sa aton nga ihibalo base man sa aton na bahin na hibal-an. So sa hambal mo gani kagina, no, may mga kaso gali kag may mga konflikto gali nga po pwede hindi na pwede na nga sa barangay pa lang nga level po pwede na pag-istoryahan kag hindi na magsaka kinanglan sa korte. Iniis siya isa ka pamaagi nga kun sa diin nakita sang aton gobyerno nga antes gali magsaka sa korte kag para avoid, no, ang kadamuon sa mga kaso nga mga gagmay lang mga issue ginadala na naton sa korte. That's why nga gadamo ang kaso sa korte. Amon ni siya ang sistema nga kun sa diin diri sa Pilipinas may ara kita nga ginatawag nga community-based justice system nga kun sa diin ang mga magkaingod o kun ang magkabarangay o kun ang nagkakalapit nga magkabarangay sa isa ka munisipyo o kun sa isa ka syudad require nga isettle anay ang ilang mga gagmay, no, minor nga mga dispute o kontrobersiya sa barangay nga level mismo bag-on nila ini-file sa korte. Anong puot silingon sini? Puot silingon nga may ara nga proseso nga kun sa diin ginasunod ang aton korte nga antes naton pasakaon ang mga problema nga gagmay sa korte kinanglan maagi anay sa barangay, especially if the parties live in the same barangay o kun wala man sila, hindi sila sa isa ka barangay nag-i-star kundi magkaingod ang ila ka barangay sa isa ka munisipyo o kun sa isa ka syudad. Anong buot silingon sini? Pag o kamo magpatsaka sa inyong kaso dito sa korte, kinanglan mag-agi gi kamo anay sa barangay nga kun sa diin ang inyong lupong pambarangay, no, igasettle anay ang inyong mga kontrobersiya, ang issue inyong mga issue o kon inyong mga complaints bag-o naton ipasaka sa banwa para malikawan na naton ang mga gastos nga do hindi na kinahanglanon kag masettle na naton kay kabalo ka K5 Roldan, no. Pagsaka sa korte ang una malang lang ginapamangkot sa ila is wala gid bala ini sa settlement. So kun ang mga bagay-bagay niya ini ma-trash out na mismo sa barangay, pwede na nga hindi na sila magsaka sa korte kag hindi na sila kinanglan magpangita pa sang abogado para mag-resolve sa ilang issues.
3: Mm-hmm. Okay. So sino, attorney, ang nag-bugo sining ginatawag barangay justice system nato, attorney?
0: Okay. So may ara kita ginatawag nga lupong tagapamayapa, no. Nga kun sa diin ang lupong tagapamayapa, ang chairman sina amo ang aton nga punong barangay. So buot silingon, pag file nimo sang imo nga kaso before sa barangay, so i-address mo ina sa imo nga kapitan, may ara kita antes ina i-create anay sang aton nga kapitan ang lupo, no, para sa conciliation. Ipatawag kamo anay sa inyo nga kapitan. So may ara kamo nga mambal kamo nga i-mediate kamo anay sa inyong kapitan, kumbaga may issue mama, ma-resolve bala naton ini ang problema ninyo o kung hindi or may settlement pala. Kung hindi gid, no, mag-create kamo sang lupon nga kun sa diin ang mga miyembro sina i-appoint man sang inyong kapitan. Tatlo ina siya may ara kamo nga pangkat ng tagapamayapa nga kun sa diin amo na siya magabulig sa partido para ma-resolve ang ilang issue. So sino bala ina

0: problema within 15 to 30 days, kumbala may solution or wala ang inyong problema.
1: Mm-hmm. Okay. Now, ma'am, may limitasyon bala sa mga kasong pwede uyatan sang katarungang pambarangay?
0: Yes. Kung pwede lamang makaagi, liwato nato na. Hindi ni sila sang huwes nga magadesisyon sa inyong problema. Kaya kung gisa may sa laabi nga notion ang tao nga pag nag-agi sa barangay para padesisyonan kay kapitan, o kung napadesisyonan sa lupon, o kung ang kapitan man, o kung ang lupon, do feeling nila huwes na sila. They have to remember that their role is to mediate and to reconcile parties. Hindi sila yung magadesisyon. Hindi sila ang maghambal nga o sala ikaw or sala diri sa piya. Ang imong role, ang ilang role is to mediate and to reconcile parties. So ano bala ang mga pwede nga problema nga pwede iagi sa ila. So una-una, kinahanglan ang ilang reklamo o kung ang pinalidad sa reklamo, hindi maglapaw sa 1 year. Kaya kung mag more than 1 year, ang imprisonment sa ilang kaso, hindi na nila kinahanglan mag-agi sa barangay. But of course, if they want to settle it in the barangay level first, wala man niya sa nagapugong sa ilabi if they want to discuss it. Pero ang aton lang ginahambal, ang requirement lang sa aton na korte is if more than, ang imprisonment is more than 1 year na, hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay. So ikadua, if ang inyong fine o kung ang ilong claim is hindi maglapaw sa 5,000 pesos, no? So po pwede man sila makaagi. Kinahanglanon gid nila mag-agi sa barangay. But if more than that, di ba, hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay. Ano pa gid? If ang property involves dira mismo sa same munisipyo o kung sa same nga syudad, let's say for example in cases of ejectment, di ba, or forcible entry, gina-require gid ina nga mag-agi man anay sa barangay. And of course, kun wala man lang sa urgent need nga ginapangayo or if agi mo nga kaso wala naga-involve pa bisa habeas corpus o kun ginasakuan na gid, so hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay. Kag let's say for example ang mga labor disputes man, no, hindi man kinahanglan mag-agi sa barangay.
1: Okay. How about attorney mga complaints pertaining sa mga elected officials, government offices, government agencies, kuna hindi niya or pwede siya hindi na mag-agi sa lupon?
0: Yes, inapagid. Okay. If ang party nga involved is a government official or a government officer or government entity, no, hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay because we understand nga siyempre kung is hindi man tagahambal nga kubos ang ilang ang aton nga ang sa aton nga barangay, but we have to consider nga may ara nga hierarchy nga ginatawag. So if ang ge-involve ninyo is government official or government entity or a government office, pwede na kag hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay. And of course, kung may mga labor relations man nga involved, no, mga problema abi sa pagtrabaho or anything, hindi naman kinahanglan mag-agi sa barangay.
1: Okay. Now, attorney, may isa diri ka pamangkot ang aton sining ka-K5. Kwan ni sila eh. Amal niya diri, attorney, anong masunod nga himuon ni nanay? No, kay may ari sila sang hindi pagang panay sa amon sining neighbor. Pero may lang hinagob na nagatayabaw pa ang ila video ke. Nagreklamo si nanay sa barangay. Nag-atubangay sila sa barangay, tatlo na kahiring, pero wala gyapon nagkasugot. Kay wala gid gakadto ang amon neighbor nga ginapasomo namon. Anong pwede nang himuon ni nanay? Anong pwede niya masunod himuon ni nanay kay wala nagapakita sa somon ang ginareklamo namon nga neighbor? Kag ano ini ang ginatawag na certificate to file action?
0: Okay. Si nanay nga nagreklamo, pwede na siya makahinyo tungod kay wala nag-aatubang, no, sa barangay sang ginpatawag niya ang yang neighbor. Pwede na siya maka-request and obligation sa nga lupon kag sang punong barangay to issue a certification to file action. So ang lupong tagapamayapa aging create for the settlement of that issue is may mo na sila sa report, so masubmit sila kay kapitan nga kapula ginag-atubang, so kinanglan na mag-issue sang certification to file action. Ano ining certification to file action? Buod silingon, pwede na makadirekta sa korte para ikiha sa ni nanay ang iyang neighbor nga kung sa diin masyado gid, no, kadako magpatunog sang iyang video. Okay. And reminder lang, no, ang aton nga lupon, actually, miski si Kapitan, may ara na sila nga daw contempt order na kung sa diin po pwede nila ma-question nga man despite receipt of their notices, wala nagapalapit ang ginareklamo unless nga may justifiable reason nga man wala siya gapalapit because ang order sang

0: Ato nga lupon, kagang order sa atong kapitan to appearance, actually, should be respected. And dapat gina-consider ka gina-atubang ina siya sa barangay. Hindi lang po pwede hambalo ni mo, napabayaan ni mo. And of course, siyempre, obligado ang barangay yung mag-issue sa certification to file action. Mamba lang po sila. At i-file lang kamo, ikihan nyo lang kami. Pero wala sila kahibalo. At siyempre, ang aton nga lupon, no, may ara man na sila sa no power nga kung sa din pwede nila ipatawag ang ilang mga kabarangay para tumangon ang reklamo backup sa ila. So ano ini certification to file action? Amuni ang certification nga nagapamatuod nga nag-agi na sa barangay conciliation, nag-agi na ang partido sa barangay and yet wala nila masettle because that's a condition nga gina-require kung disasang korte bago nila i-entertain ang atong nakaso because without that, no, kaga, let's say, for example, na-file direkta sa korte o kung na-file nila direkta sa prosecution, no, ang ilang reklamo nga wala ng certification to file action, kag mapamabalaan o kung mapamatundaan na kinahanglan mag-agigit sa barangay, pupwede ma-dismiss, of course, without prejudice, ang ilang kaso para pwede i-refile pero kinahanglan mag-agigit sa barangay.
1: Mm. Sa part attorneys ang ginareklamo, ang hindi niya pag-appear or hindi pagpakita, kumbaga do waiver niya na ni Abi sa iya man sini nga rights nga makaatubang sa lupon or sa katarungan pang barangay.
0: Yes, kumbaga on his part, pero hindi na siya admission ha.
1: Yes, yes.
0: Hindi na siya admission nga kung sa diin kung wala kag atubang ang balon mo nga may sala ikaw. Kung gisabi may ara nga mga bagay nga balaan man lang sa ginareklamo nga do hindi sulbar o kon ma-mediation o kon hindi pa sila makalabot sa isa ka conciliation no sa barangay amo na akong sa wala sila ga-appear or ga-palabot lang sila sang informasyon sa barangay nga hindi na lang sila mag-atubang kag sa korte na lang nila atubangon. Of course yes it's a waiver sa iya nga part nga kun sa diin pwede pa ma-resolve ang ilang nga issue sa barangay pero reminder lang sa aton mga pumuluyo no nga importante man ini nga kun ipatawag kamo sa barangay para sa conciliation appear lang kamo kay kung wala siyang problema no nga hindi po pwede solusyonan o kung hindi po pwede maistoryahan kay importante gid nga mas manami gid nga mag-agi sa barangay para maistoryahan nila kung ano man ang isyu nga may ara sila.
1: Okay. Now sa pagreklamo attorney sa barangay, nagakinanglan bala ina nga may abogado kagida or ikaw lang yung personal ang mag-atubang?
0: Okay, isa pa ka manami no nga aspeto sini nga barangay conciliation because ginadumilian gidyagani nga tubang no ang abogado sa barangay because as much as possible no ang isa sa mga rason nga man may ari kita sini nga proseso is because una para hindi na magasto ang complainant o kung ang respondent kag ikaduwa para magiging daw personal ang pag-atubangay sa barangay lain niya ang pag-atubang dito no pag-appear sa abogado bilang representative lang abi pero a lawyer is not allowed to appear therein para mangin kabahin sang mediation or conciliation because ginabatagan ni kagina no ginadumilian no ang pag-appear sang abogado and they are barred in representing the parties during barangay proceedings.
1: Okay, sige. Mga attorney, pagbaliktad rin sa aton sini nga pagpangalagad, iban pa din nga pamangkot sa aton sini nga mga ka-K5 nga ginpadala rin sa 100.9 Punto Legal Program. Mga ka-K5, balikan ta na. Pagbalikta ka upod ta sa Gyapon, attorney Remia Fuentes Bartolome, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdong.
2: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on Air. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
7: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Is ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
24: 100.9 Punto Legal.
25: Your legal clinic on air.
26: 23 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 12. Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kagkaupo daton sa giyapon Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang 100.9 Punto Legal ginadulong man sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 naton nga permilang constipated, ginadayariya, ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton sining lawas, kapod man naton ang Klinika Complete Sporbiotics. Mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyong sining lugar. Available online kag syempre mabakal sa sentro sang Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Mackinac Street, Roa City, tabok sang PLDT. Sakay Daydin Boro nagamonitor mayong udto, Rakis Molo nagatutok naman dira sa may barangay Banika, Kaine Matiliano dira sa may Banwas ang Panay nagamonitor, madamo gid salamat. Kag kay Ma'am Gianna Amvel Siloso dira sa may barangay Luktugan, gapamati naman, thank you gid sa aton sining mga ka-K5. Balikan ta ton connection with Attorney Remia dira sa aton sining pagpangalaga. Attorney, isa diri ka pamangkot nga ginpadala sa aton sining tagpalamati. Natukiban nila ngang ila sining nga neighbor, ginapost gali sila sa Facebook. Ginapamangdan nga makawat ang ila pamilya, kag ini madamo naman nakabasa. Nung iya sining ka-question, ang online defamation o kon cyber libel, akinanglan pa ni mag-agi sa barangay, considering nga natabo ini online, pwede bala mag-file direkta ang biktima or complainant sa police or sa prosecutor or kinanglan gid mag-agi sa barangay?
27: Okay, considering no, again mention natin kagina ang mga bagay, ano ang mga kaso nga pwede kag kinahanglanon gid mag-agi sa barangay. So ginhamba nga ang penalidad nga pwede kag kinahanglanon mag-agi sa barangay, amo ang imo nga imprisonment should not be more than no? Should not be more than 1 year. Kay kung mag more than 1 year, hindi na kinahanglan sa magbag-agi sa barangay. So, kung ang iyang kaso, natuunan kag ang penalidad sini is nag-arrange from 4 years hasta sa 8 years. So, hindi na kinahanglan mag-agi sa barangay. Bisan pa nga neighbor sila. And tungod kay, ang penalidad, kay pwede na niya ini-file direkta sa City Prosecution's Office, no? O kung mag-agi siya sa aton nga mga kapulisan para i-file niya. Ang akon lang dire, kung nga man, ga-encourage gihapon kita, no? Miski hindi required nga mag-agi sa barangay, pero nag-encourage kita nga mag-agi sa barangay, is base pa man lang tungod kay neighbor sila. Basi pa man lang po pwede nila maistoryahan ini nga mga bagay-bagay. But if ang question is whether or not it's a condition before filing of the case nga mag-agi sa barangay, so ang aton sabat, hindi na condition, kundi po pwede na sila kadiretso mag-file. Kag miski wala na sang certification to file action, po pwede na sila maka-file direkta sang ilang kaso.
26: Okay. Another question, attorney, nakasugtan ko no nila sa ginsukot niya sa utang nga mabayad sa bayaran niya 15.30 ang iya sining utang base sa ila nakasugtan, pero after sini pila lang kuno ka 15.30 nga nag-agi, naguntat na dayon bayad ang nakautang sa iya kag wala na nagsunod sa ila ginkasugtan sa barangay. Pwede bala siya makadirekta na reklamo sa korte, or ining mando sa ang barangay pwede inipilit nga ma-enforce towards sa nakautang sa iya, attorney?
27: Okay. Dapat mahibal-an sang ato nga tagpalamati no nga ang desisyon o kun ang ila amicable settlement, not the decision, because wala sang naga-decide, because it's the parties who decided to settle and to nga nag-agree sila no sang pag-atubang nila sa barangay. Whatever conciliation o kun agreement they entered into the barangay is do equivalent na siya sa decision. Meaning po pwede na i-execute. In fact, ang kapitan po pwede niya i-execute kung anuman ang nakasugtanan sa amicable settlements ng partido, or po pwede naman inang agreement nga ina nga gin-enter sang partido dira sa barangay, po pwede na niya na dalipon sa korte for execution, because pwede ina siya makonsider nga daw permanente na nga desisyon, unless no nga tingin may question sang ila amicable settlement dira sa barangay. But they have to remember na may ara lang period within which questiono nila ang ilang agreement sa barangay, because if that party, any of the parties failed to question the decision or the agreement they entered into the barangay within a certain period of time, hindi na nila na po pwede questionon. Kag in fact po pwede na sa pwede na ma-execute ang ilang agreement. So based sa imo ga pamangkot, po pwede na ina pwede siya makabalik kay kapitan para mapa-execute ina nga desisyon or inang agreement rather, or po pwede na siya magkadto sa korte para ipa-execute na inang ila amicable settlement nga na-enter nila sa barangay, because I believe part man silang agreement dira no nga kun hindi ma-fulfill sang isa ka partido ang iyang obligasyon, po pwede na ina siya fully ma-execute ang ilang agreement. So kung wala sa nagbayad, let's say for example, pila lang ka kinsinas ang iya na bayra, no, po pwede na ma-execute in full ang ilang gin-agrihan dito sa barangay.
26: Okay. Pero attorney, what if abi no sa isa ka scenario, do feeling mo do napilitan ka lang nga magpirma sa isa ka agreement, pwede mo na ma-cancel or i-deny mo to ang imo sininga pagpirma, attorney?
27: Okay. Within 10 days no, pwede nimo, especially if feeling mo napilitan ka lang, ginharass ikaw, or daw ang hambal nila bala tawa nga daw ginbully ikaw, that's why nga napilitan ikaw mag-question. Within a period of 10 days, pwede mo to questionon ang imo na pirmahan, pwede mo to balikan, kag pwede ka kasulat nga wala ikaw nagapasugot sa imo ginagrihan dito, because after 10 days hindi mo na ato ma-question.
26: I see. So dapat insigida, galing, no? Hindi nila pag
27: padugayon. Insigida, hindi ka na maghulat pa sang malawig nga tion, because may araman kita ginatawag abi nga gintulugan mo ang imo kinamataro para questionon. Kay let's say for example, nagpirma ikaw subong nga Domingo, tapos igo mo ya questionon inang gina-execute na after 1 month. So hindi mo na pambalon nga ginpilit ikaw, unless no may ginimo ikaw sang pamaagi para mambal ikaw nga hindi mo to gusto. So para sabi na kung feeling mo gid napilitan ikaw, tablater mo, ipa-record mo sa barangay, tanto ka sa pulis nga napilitan ikaw magpirma para ina nga record, ipaabot mo sa barangay kag ma-record ra kung saan umo gin question atong imo nga pagpirma dito.
26: Attorney Ariga Pamangkot, may nag-kwani siya, nagapa-board. Ang Edri Pamangkot, gusto niya na pahalinon ang nagaboard sa iya sini nga boarding house kay wala makabayad 3 na kabulan. Kagusto niya man nga kandaduhan na lang. Anong yahimuon? Kinanglan bala mag-file siya ejectment direkta sa korte, or pwedeng maagi siya anay sa barangay?
27: Okay. First and foremost, anay aton lang tawon, may ara bala sila nga kontrata. Kaya kung may kontrata ang nagaparenta, kag ang nagarenta sa iya o kung nagaboard sa iya, syempre amungin na ang una nila lang tawon kung ano bala ang iya nga nakinamatarong sa idalong sina nga kontrata. So let's say for example, may ara ka kontrata, kag na-violate na niya, so po pwede niya pahalinon, pwede niya i-demand to vacate, kag po pwede ukon kun ano man ang putyo, kun wala man sang kontrata, pero kay kun in the absence of a written contract, po pwede hambalan nga per month lang ng ilang agreement. Hindi siya pwede direkta nga maka-file sa korte sang ejectment case, because sa mga kaso sang ejectment o kun na forcible entry, no, gina-require gisang korte nga dapat first may ara anay demand to vacate, and then ikaduwa may ara gisang certification to file action para mapahali niya, kag para ma-file nila sa korte ang iyang kaso batok sinang nagarenta sa iya. As to pagpakandado, actually mo na ganigin na pamangkot nato, no, kung may ara balas ang kinamatarong para ipakandado, actually syempre as the owner of the house may ara kag isang right, unless nga may ara ka mga kontrata nga nagahambal nga lain, pero bilang tagiya isang balay po pwede nimo na mapakandaduan and hulat lang kagaling kung gisa kung ano mga kinamatarong ginatindugan niya pero ipa-record niya gid sa barangay ang iyang desisyon.
26: Ari attorney, I know na mention mo na ni Kaina pero may nagpadala lang sa pamangkot. Ang nagasukot taga Barangay San Jose, ang iya ginasukot sa nakautang sa iya taga Barangay Lunoy. Luyuhay lang man nga barangay. Ang iya pamangkot dre, din niya i-file ang iyang complaint sa iya sining barangay, sa barangay sa iya sining ginasukot or pwede siya kapili bisan diin lang.
27: Okay. May option ang nagareklamo kung sa diin siya nga barangay magreklamo because actually depende ina sa complainant as to diin iya nga barangay niya. So is pwede man dito sa Lunoy, pwede man diri sa di gani isa.
26: San Jose.
27: Sa San Jose po pwede gi siya kapili. Pero mas kun ako sa iya, mas manami gid niya dito siya magreklamo anay sa barangay nga kun sa diin nagaistarya no. Kay option niya, although may option siya nga sa iya barangay yun na istaran, pero mas manami gid siya kay base balang iya sa barangay, base hindi dito magkadto ang iya ginareklamo tungod hindi niya to barangay, po pwede siya makakadto sa barangay kung sa diin gi-star ang respondent. Pero as to na pamangkot, may option siya magpili kung sa diin niya nga barangay ireklamo ang iya nga ginareklamo.
26: Okay. Pero sa scenario attorney nga lain na nga banwa abi or syudad sila na bilong, what will happen?
27: Okay, sa kung lain na nga syudad, kag lain na nga banwa, ano ang ilang ang nagareklamuhan ay pwede na sila ya kay direkta basta i-allege lang nila sa ilang nga complaint no nga ang hindi sila pareho nga banwa nga ginaistaran o kung pareho nga syudad nga ginaistaran o kung pareho nga barangay ginaistaran.
26: Okay, so amo nang tandaan sa aton sining mga tagpalamati ang nasaad sa aton sining kasuguan. Pero sa imo sining paglantaw attorney, kag madugay mo naman ng mga observations, ano kada ko ang impact sining barangay justice system nga ni or katarungong pambarangay sa paglessen sa mga cases nga nagasaka sa korte attorney?
27: Yes, dako gid ang impact nga nahimo sinino because one, hindi na wala na lang pinabuang gamay-gamay lang nga issue kag gamay-gamay lang nga giri-giri sa imo nga neighbor magkiha ikaw. Of course naiibanan ang load sang aton nga mga korte kag of course at the same time na-avoid man ang mga hindi bala mga kinahanglanon nga gastos because we have to remember no, although may mga libre nga mga lawyers nga naga-assist kung gisa sa aton o ko na may ara nga mga may mga legal aid clinic ang ginakanta ka kung sa diin po pwede makabulig sa aton whether we like it or not may mga expenses gid nga nai-entail pag nag-file ka sang kaso so dako gid ini nga epekto because hindi mo na kinahanglan magpangita ka sang abogado hindi mo na kinahanglan mag-execute sa mga affidavit hindi mo na kinahanglan magpakadto pakari para sa record kasi inyo balang barangay maresolbar ninyo yung problema so expenses wise and sa load wise ang aton mga korte dako gid in fact gusto ko lang i-share no sang maisa nga revamp no ang iya sang DILG nga kun sa diin ginalantaw naton nga pwede i-amend ang local government code. Isa sa mga proposal dito is tutaason na ang limit bala ang limitasyon sang penalidad nga pwede mag-agi sa barangay kag sang amount nga pwede i-agi or i-require nga i-agi sa barangay. But of course we understand nga singing create ining katarungan pang barangay nga ini, syempre nagabase man ini sa aton daan nga local government code. But since may arang chance sa kag-oportunidad nga pwede amyandahon ini isa ina sa mga gina-propose tungod kay ang mga small claims no nagtaas naman ang ang amount na involved dira so basi po pwede man nga ang jurisdiction sang katarungang pambarangay nga mag-agi sa barangay po pwede man taason.
26: Okay, attorney, what if ang barangay naman iyang hindi mag-action sa reklamo, anong pwede mahimo sang complainant?
27: Well, if the barangay refused to act on the complaint, po pwede man natin ireklamo, no? Ang aton mga barangay, especially ang aton barangay, punong barangay, who refused to act a complaint, po pwede na because it's part of their duty to act on that. And in fact, part mas ilang duty nga maging hindi sila biased, no? Right. In acting on complaints. So, dapat mabalans ang aton mga punong barangay. Ang ilang role, once nga may complaint naging file, is automatic ipatawag ang complainant kag ang respondent. If hindi masettle, mag-create na sila i-organisa na nila ang ilang lupon para ma-settle ining issue. So kung hindi sila mag-action sini po pwede gin sila ireklamo, nagpo pwede sila kasuhan.
26: Okay. Sa imo man observation attorney, ano mga challenges nga ginatubang sang katarungang pambarangay no sa madugay naman sini nga tinuig nga existence?
27: Okay, number one, ang akon big permi gina syempre ang budget kung gis ano nga gina allocate sa barangay, syempre hindi man dako ang budget especially kung gamay ang barangay. Ikaduha, ang aton nga knowledge kag information nga gina-share naton kung is dapat may ara kita nga constant nga trainings and seminars, and of course may ara dapat sa monitoring as to how our lupon, how our barangay nagareact o kung nag-action sa mga complaints ina, eh, dapat may monitoring. Gito, hindi po pwede nga i-train lang sila and then after that pabayaan na sila kay kung isa may mga changes bala kag hindi man sila kay balo kag dapat ginalantaw naton ang gina-update naton, dapat mabalaan man nila kung anong ilang ginatrabaho. Number three, syempre mga suplado kung gisa nga aton mga pumuluyo sa barangay, wala nila ginarespeto o kung wala nila ginatagaan sa pagtamud gid ang mga reklamo batok sa ila sa barangay, no? So kinanglan for me mas dapat may ngipon, mas may ngipon nga ihatag ang aton nga gobyerno sa aton barangay kung paano nila i-implement ini sa isa.
26: Okay, sige. Attorney, lastly, ang imo sinipanugyan sa ton sining mga listeners, ma'am, sa sining topiko tang agin istoryahan, ma'am.
27: Okay. Kuya, permigid ko nagapati, no, nga wala sa problema nga hindi masolusyonan sa maayong nga istorya kag sa maayong pag-atubangay. So, as much as possible, let us take advantage of this laying nga kung sa diin po pwede kakinanglan mag-agi sa barangay para ma-resolve ang issue nga na involved sa mga parties. Ikaduha sa aton mga barangay officials, no, at sa aton mga gina-appoint sa malupon, let us, you know, hindi naton pag-iuntaton ang aton nga ihibalo kag ang aton ikaalam base lang sa first or ikaduha duha ka training. Dapat continuous ang inyong education para hindi man kamo madula, no, kag magin price makamo sa kung anong mga bago nga po pwede ninyo sundon. Number three, kung nagapili kita, sorry, kay manong lapit na ang barangay election, no? Kung gapili kita sa aton mga barangay officials, let us elect officials nga kabalo kita nga maka-inchindis ang kinanglanon sa aton barangay, maka-inchindis sa ilang mga obligasyon, kagkabalo sa ilang trabaho. Hindi lang kay kesyo parente mo, abyan mo, kinanglan mo na butuhon. So dapat lang tawon naton nga may hindi man kinanglan nga edukado, pero dapat may ara sa insakto nga pinaniiran, kag may maayo willingness nga mag-learn sa kung ano ang ilang nga obligasyon. So amo lang inaambal ta as always, no, wala sang kinamataro nga ginatapakan kun wala sang tawo nga nagapatapak sa iya nga kinamataro.
26: Sige. Sa sining at sempo information, ma'am, salamat gid sa liwat, Attorney Remya Fuentes Bartolome.
27: Oo, madamon man, salamat. May udto sa tanan.
26: 100.9. Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remya Fuentes Bartolome ang aton sining regular partner diri sa 100.9 Punto Legal Program. Ang mga isyu, mga disputes kag misunderstanding sa barangay, mas manami gid akon maistoryahan sa matawhay nga pamaagi mga ka-K5. Barang barangay, pwede ka mo na makadangog. Pero kung di kayo madala sa barangay, pwede ka mo kasaka sa mas mataas pagid ng mga kapulungan, mga kakaypay. Salamat gid sa liwat kay Attorney Remya Fuentes Bartolome. Kagbadamo gid salamat sa mga ka-K5 daton nga nagtutok sa isa naman kadisyon sa 100.9 Punto Legal Program. Nangin ka po daton ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Uy, ari gali. Mayong udto no sa kay Sir Ray Omalay aton sining assistant vice president for radio and digital operations nagbisita diri sa K5 News FM Ross. Sa ngalan sa aton sining station manager ka-K5 Ami Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takro ng pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. Mm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangod sa cancer.
2: Grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis. Mm. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
2: Mm-hmm.
3: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag mighty C.
2: Mm-hmm.
3: Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix.
2: Mm-hmm.
3: Istoryahan ta kung paano.
2: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches.
3: No? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tub-tub sa karon, wala pa may baluan kung ano gitbala ang function sini.
3: Mm.
2: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
2: Mm-hmm.
3: Especially naglupok na.
2: Mm-hmm.
3: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
2: Mm-hmm.
3: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent.
2: Mm.
3: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
2: Oo.
3: Once nga pala inom ka DTX 500 kag mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis.
2: Mm-hmm.
3: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang mighty C.
2: Kag pure C, ano?
0: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
8: Patakas, magabuti ka!
7: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
7: D3 Bio!
8: Ang D3!
7: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
10: Kasakit ang tiyan!
11: Max 4 Biotic!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
11: Max 4 Biotic!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
11: Para healthy ang tiyan!
10: Pag-klinika!
11: Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Makabulig sa

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
2: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan is
12: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan is dead.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
15: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five Galinha One Time!
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
2: Kampyon!
3: K5 News FM. News FM. E3 Pio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporbiotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500.
8: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
3: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayog ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinakabago.

0: kabungad neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin, memory advanced serum para sa mas manami nga school performance. Memory advanced serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Vibe Galingawanta!
1: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mga sumanga butika.
7: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3 Bio.
8: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
7: Correct.
8: Mag-win niya say,
7: kagaw.
8: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, pati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
7: Ang inorman.
9: Inbisig ta.
8: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara na nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw si immune system, huwag atakihon
7: niya ka. Hindi pagulat ta.
8: Hindi pagulat ta.
7: D3 Bio
8: ka na. D3 Bio will hunt them and kill them.
7: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
8: Kang nami si
7: Abidok,
8: cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
7: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na iya contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
9: Pwini yan, no?
7: Oo. Anong kalainan da?
8: Oo. Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
9: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
8: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
9: Correct.
8: For your protection.
7: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
8: Oo.
7: Hindi na ko hulaton yung magka TB ko.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nagkadto sa gym bala. Dili magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton nga energy.
8: No?
7: Gainit ka pa.
10: O gainit ka pa tapos
7: nasig magtuno ang
10: mas mo
7: labi na gitgon. Sobrang tambok.
10: O mga buyon mo abi. No, amo na kalabanan ginahandom sang ginatuo nga gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
4: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Te, mano pa kamo? Ditribayo na kamo ah.
10: Energy
9: ang, ako may ara ko yan. No?
7: Nanoy mo sa Raboya.
9: Ang namian ko gidyo sa ditribayo, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya, so mo ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang ditribayo yaway de alabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
7: Galing kayo butangan ni mo D3Bio, mabuligid mo immune system.
9: Correct.
7: Pero hindi matamaan.
9: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gidya sa ito.
7: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
9: Kaya.
7: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
9: Kaya.
7: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti kataas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
10: Okay? Oh,
7: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, siminto ho niya ang tanahan nga mga cancer
9: lago na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
7: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, ora ka ilanat ka na,
10: every 4 hours.
7: Kumplito?
4: D3Bio!
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
14: Kasi tumasun sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa
14: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumang kong DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
13: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
20: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
20: VTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
20: VTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo, Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
26: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
30: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3
33: yung may Physio.
21: Ang Physio
33: yung may D3.
21: D3 Bio.
33: D3 Bio.
34: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
33: Ang Physio
21: yung may D3.
31: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta

0: dito sa Wellness Clinic sa kay Tok Samaritan, nag-inom vitamins eh. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 8 sang hapon.
6: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga apyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, gestasyon 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Ciudad San Rojas. Welcome sa pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Of course, sa subong edisyon sa aton nga pagpangalagad. Petsa 20 sa bulan sa nga Setyembre, tig 2026. Of course, ang pagpangalagad sa Kapis Pulisya, balita para sa masa. Ini sa pangalan sa bugos nga pwersa sa Philippine National Police, sa Police Regional Office 6. And of course, sa Kapis Police Provincial Office, sa idalom sang liderato sa atong Provincial Director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. And of course, kami ang inyong mga police anchor sa subong hapon.
1: Police Master Sergeant Roldan Pilinajama.
0: Ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Frofonga. Sa liwat mayad-ayad nga hapon sa tanan-tanan naton nga mga suki nga tagpalamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa liwat gina abi-abi gid namon kamo sa pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Op din ninyo kami mga kabiyanan sa aton nga pagpalayag. Alauna to 12:00 ang hapon. Partner, mayad-ayad nga hapon man kanimo.
1: Mayad-ayad nga hapon sa ato nga mga viewers, sa ato nga mga tagpalamati sa K5 News FM. Sa kanon sa pagpangalayag naman, no? Sa programa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Welcome ang ato nga mga kauturan, no? Hey. Kundi ang bahin, no? Sa kalibutan. Diri sa may Pilipinas, no? Sa Visayas, sa sumaman diri sa siyudad sa Rojas, kag probinsya sa Kapis.
0: Yes! Inabi-abi na ito na itong mga kuturan. Ang managapalamati dira partner sa ilang mga transistor radios.
1: Yes!
0: Kag syempre, ang nagamonitor sa aton through live, through Facebook Live, no? Sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas. Kamusta ka mo dira mga kabiyanan? Kamusta ang inyong kapunanon dira? Sa aton nga mga vendors dira partner, na ginawa abi-abigid naton, kag syempre ang aton nga mga drivers, public utility vehicle drivers. Sana mga ga-drive man da sa mga private cars nila partner.
1: Yes, oo.
0: Halong-halong kamo sa inyo pagmaniho dira ha? Always good, i-observe naton ang safety, na? Maghalong kita para mangin safe ang aton nga travel. Gina-shoutout natin, of course, partner, ang tanan-tanan naton nga mga police patrollers, na? Nga naka-standby sila ng kalain-lain ng mga areas of responsibility sa 17 tanan ng mga police stations, na? Sa kabugusan ng probinsya sa Kapis. Sulod na diri ang Rojas City, no? Police station. Ina-shoutout natin of course ang tanan-tanan ng mga chief of police, no? Na nakatutukin sa aton ng pagpangalagad kag sa tanan-tanan mismo ng PNP personnel sa Kapis Police Provincial Office. Isan pa partner ang iba naton ng mga kapdanan ng mga PNP personnel, no? Nga taga sa bilog nga region size, no? Kag syempre may nagamonitor man sa aton sa iban-iban pagin nga region partner. Kay mabatian kita sa nahambal naton worldwide. Sa aton nga mga viewers partner, no? Again, pwede sila makapa-shoutout diri sa aton nga live sa subong adlaw. Tagaan na ito na pagtamod karon partner, ang aton mga kuturan, no? Kapin pa kung may mga greetings, bala si leader, sila dire partner. May mga i-shout out sila dira, kaya i-shout out na ito na karon. Anong mga latest nga balita, partner? Ang mga issues na itong partner?
1: Kani partner, sa aton nga mga nagkalatabo subong, no? Sa palibot, isa na diri ang sa eskulahan, no? Makaaligmat ni partner, kag no, kaalarma na, no? Sa aton nga mga ka-eskwilahan, no? Nga mga kabataan, base kag aton nga mga maestra partner na hadlok na, no? Sa nagkakalatabo nga padayon sa Gyapon, no? Ining pagkatabo, no? Sa ang insidente sa pagpaniro sa isa ka estudyante sa isa ka eskwilahan, no? Dito sa bahin sa Cotabatong area, no? Sa Banga National High School, no? Dito natabo naman ang isa ka shooting incident, no? Nga ginaimbuban, no? Involved ang isa ka estudyante naman kag at sa karatatlong partner ang napatay kag anom ang nasamaran, no? Sa amo natong insidente,
0: no? Ka very alarming na gid ni partner, yes, no? Ining mga shootout nga nagakatabo, no? Dira sa mga eskwelahan naton mismo. And of course, as aton nga ang papel sa nga Philippine National Police, no? Sa gihapon bisan padayon kita nga naga patigayon sa aton mga operations, no? Police visibility kag police presence. Sa gihapon padayon kami nga mag-remind sa aton mga tagsa-tagsa ka mga kauturan, no? Especially ang aton mga kabataan sa eskwelahan, to include ang aton man nga mga teachers, no? Kag syempre bisan sa mga ginikanan gid nato ang pinaka-importante partner nga i-monitor ang aton tagsa-tagsa ka mga kabataan, no? And of course aton nga mga teachers, no? Kag sa mga estudyante man naton, kinahanglan naton nga mangin vigilant, no? Sa subong nga mga tinion, no? Hindi naton mapulong gid pa partner, no? Kay sa na-observe naton daw kaisog na sang buot sang aton nga mga estudyante, yes, no? Especially mga minors partner, no? Kaisog na sang buot, no? Nga mag-commit sa sininga nasambitan ng mga buluhaton nga hindi nagakadapat partner, di ba?
1: Kag isa partner nga maka-contribute kita kag makabulig partner ining RTT, no? Nga programa naton partner, no? Sa nga kapulisan nga ginapasurinder ang mga armas luthang, no? Sa nga makabarangayan, no? Importante ni siya kaya may ara nga mga firearms holder partner nga wala sang lisensya, no?
0: Yes.
1: Kani nga ginapanawagan na sa gihapon naton, balik-balik partner, maluoy ka mo. Kumiyara ka mo ginhoptan dira nga mga armas luthang, so sa inyong panimalay, no? Mga kauturan, dada, palihog, surrender nyo na sa mga kabarangayan naton, no?
0: Yes.
1: Kag subong man sa aton kapulisan. Buligin nyo kami kay man na mabasi pagid maglala ining sitwasyon, no? Kagang mga kabataan, di naton mapulong partner kung ano na nasudlan nila nga mga kondra grupo, no?
0: Yes.
1: Kag ginatudlo ni partner, isang ginatudlo kan diskubrihan dito sa iyang cellphone, no? Ang games, no? Ining Roblox partner.
0: Yes. Kag
1: may mga tasking kag challenges nga ginapatigayon sila as ginadoktrinan sila partner.
0: Yes.
1: No, that's why nga sang naligad pa ya, sang wala pa ni may natabo partner, nakakandak na ko si ni lecture, no? Ilabi na gid sa may diring area, no? Sa Lawaan na integrated school, no? Sa isang eskulahan dira nga amuni siya kag gin-research ko niya partner nga posibilidad basi kag muni ang ila grupo, tatlo ni siya ka grupo partner nga nag-recruit online sa atong mga kabataan, no?
0: Yes.
1: For the information sa atong mga parents, no, guardians sa ilang mga kabataan, bantayan niyo gid kag i-check niyo gid ang mga cellphone nila from time to time nga ang ilagi na pang-download dira nga mga applications sa ila cellphone,
0: yes,
1: labi na gining online games nga Roblox kog Gorybox dira nga amo ni sila, ginasulod ni sila, may mga chat box na partner mo.
0: Yes, partner.
1: So may gasulod dira kagapang recruit, kag gina, kaman ni nila partner, gina stock na nila ang mga kabataan nga sinong prone, no? Kag may ara nga mga gina, kaman bala, ginahoptan nga armas luthang ilang mga amay dira, o mga utod, no? Ila parinti. Then, ilan na dayon, asuton partner, no? Magkataas imo level imo nga may trophy ka nga bakatunon, no? Sa sininga games para mayara ka nga kitaon, so muna ilagi na
0: pero dapat may challenge,
1: may challenge nga hipoon, no? Duha ka mayara nga gitpakita ko partner sa isa ka EBP nga duha ka bata nga siguro mga edad pa lang, siguro mga 5 years old to 8 years old, so mayara sila nga tasking na siya partner nga ginapa ano siya ginapalumpat sa eskulahan, no? Gahilibion ang bata, so wala kabalong ginikanan nga muna nagali ang ilan na sudlan ng mga games sa subong, no?
0: Yes, so makita naton partner for the awareness man sa aton mga kauturan, no? Hindi lamang mga kabataan na may site kita bala nga pwede naton mahatag sa ila, no? Or later on pwede man aton makuan sa aton nga mga kabalwahanan sa mga yes. kapulisan sa aton nga public awareness no mas manami gyud kun ma hatag naton ining site nga kun sa diin hindi pwede masudlan nga mo ning naga-trigger bala sa aton nga mga kabataan partner
1: yes.
0: Kag ang problema sini nga nakitaan ko diri partner hindi bala ang mga kabataan naton is well versed sa mga gadgets subong. Ti paano ni karon kay kon hindi iya ang ginikanan makabalo may ara kita mamadamo kita sa mga ginikanan partner mo nga ang nabalaan niya sa cellphone is chat lang niya kag lantaw sa
1: Facebook.
0: Videos.
1: No,
0: kay ang mga kabataan niya mas mayad sila magkuti sa cellphone sa gadget.
1: Nag-explore sila.
0: So amo nang isa siguro partner nga ginalantaw naton hindi ma fokusan matatapan sa ginikanan no kasi syempre why man niya idea nga ton nga maginikanan especially mga may edad-edad bala partner kung ano nga mga site ang ginasudlan sang ilang mata kabataan sa mga cellphone no gani isa ka mabulig lagid naton no bilang kampanya sang Philippine National Police no especially ang Capiz Police Provincial Office ang isa kaging pasangkad gid naton partner ang ining kampanya naton batok sa mga illegal nga armas lutang bala
1: yes.
0: partner
1: Uh-oh.
0: Campaign sa lost firearms naton nga nagakinanglan gid sang kooperasyon sa aton mga kauturan no especially sa na mention ni mun kayna nga may mga armas bala nga nahupot nga wala sa nagakaigo nga lisensya no sang dokumento mga illegal nga tawag naton i-surrender na gid nato na sa aton nga mga barangay officials or sa aton nga mga barangay or mga PNP personnel sa police stations naton nga pinakamalapit partner
1: yes
0: no?
1: So sakto ina kag partner no diri sa Rosa City 42 na ka mga kabarangayan ang nakapasurrender sa armas lutang no loose firearms so sa lima sini ginapanawagan ko nga lima nga kabarangayan no nga gahulat kami no sa nga mapasurrender nyo nga armas lutang no ang barangay Gabuan barangay Lunoy kag Dumulog, Ulahaw, kag Barangay Otso, sang Roa City. So kay man na-mention ini sang aton nga DLG secretary partner nga ining mga lost firearms nga dapat i-account no kag pang ano gid no pang surrender gid sa aton mga kabarangayan paagi no sa paghinyo naton no sa kapulisan ining RTT kag sumaman ining balik-loob program partner no. Mabuligan naton nga matapna ang ano pa nga makarahasan partner pagpangtiro no mga shooting incidents dira no pagpamahog no sa atong mga eskulahan dilan sa eskulahan kag sa iban pa nga area partner
0: kag partner no sa na-mention ni mga ng Roa City may ara na sang 22 barangays no nga makasurrender
1: 42
0: so out of 47 barangays
1: 42.
0: May mga almost more than half pay partner nga wala pa sang

0: pagulton pang matabo ang mga hindi maayong nga maghitabo, no? Antes ka mong maghulag pa. Susubong pa lang ang daan, no? Pag balaan na ninyo o maginahoptan ka mong arapas lutang e hindi lisensyado, no? Isurrender na ninyo na sa aton mga kapulisan, no? Sa barangay officials naton. And even, bisan pa mga lisensyado nila, partner ng mga armas.
1: Expired.
0: No?
1: Oo.
0: So, oh, expired. So, pwede.
1: Pwede ang man i-deposit na for safekeeping. Okay?
0: Yes. Kagang isa ka ginalantaw natong partner, bisan pa nga mga license ang firearms nila, license holder sila partner, siguro doon yun nila nga i-secure ang ilang mga armas partner. No? Sa safe nga lugar, no? Nga hindi malingan ba nila kag hindi ma pulot sa ilang mga kabataan, no? Ay knowing sa mga tirion, hindi na naton mabalaan ang lagan sa utok sa mga kabataan ta.
1: Yes.
0: Bangod man sa na-mention naton ng mga influensya, no? Sa mga online or online games, no? Sa ilang utok. So, kabay pa, no? Nga matapda gid nato na partner, but of course, with a cooperation sa aton nga publiko, sa aton nga mga civilian nga mga kulturan, no? Dako gid ang ila papel sini para matapna nato na ining mga nasambit nga insidente partner. Nag-involve pa yung mga estudyante natin nga minors.
1: Yes.
0: Okay, oras natin dari sa K5 News FM Roja sa pagmalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Ala, 1:24 sang hapon. Gina-shoutout ko, Gid, ang duty tinda na mo, no? Sa Provincial Investigation and Detective Management Unit sa Kapis Police Provincial Office. No? Ang team, Tunogan, dira, sa kay Mamueng, kay Sarge Dili, Sarge Barido, kay Buddy Macgeron. Kagay sa Rinto Bilarmino, da nakatutoki sa itong pagpangalagad sa subong hapon, partner. At syempre, nga, mong snapping, Chief, eh. Police Lieutenant Colonel Edwin B. Luce, sir. Mayong hapon. Kagsamon ng Assistant Chief Police Major Christine Serbo, ma'am. No, nakatutok si ma'am sa aton nga live subong partner. Kag syempre sa aton man nga Case Monitoring Officer Police Lieutenant Maria Ellen Tayupon. Kag sa tanan-tanan nga PIDMO personal, gina shoutout naton partner. Kag personal sa Kapis Police Provincial Office partner, no, nakatutok sa aton nga live sa subong hapon. Standby ang ato ng mga kuturan, no? Mga viewers naton nga nag-comment diri kay pagatagaan naton ang pagtamod karon partner ang aton nga mga nagapa-shout out diri sa aton nga live, ho. Standby ka mo karon, ha. Pero antes na naton na basahon ang inyong mga ginapa-shout out, eh. Dito na nakita mga kabiyanan sa headlines sa mga dalagkuan nga balita diri sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Sa mga balantayan nga balita diri sa aton pagpangalagad sa subong nga hapon. Dapat bantayan, ho, naka-standby naman ang aton nga police patroller. Ah. Sa mga headlines sa aton balita, top 7 most wanted person in provincial level arestado sang Sapian PNP.
1: Subong man balantayan nga balita, kinsitanan ka mga mangingisda da cops nga illegal nga nagapanghisda sa kalalawran nga sakop sa Banwat sang Panay.
0: Sa dugang naton nga balantayan nga balita, duwa ka nga mga armas luthang voluntaryo nga ginsungka sa kwartero PNP.
1: Samtang duwa o 22 no ka mga barangay voluntaryo nga nagasungka sa nagnaresare nga mga klase sang armas luthang sa kapulisan sa Banwa sang President Rojas.
0: Samtang sa isinta o 60 ka mga armas luthang voluntaryo nga ginsurrender sang 58 ka mga barangay sa Tapas PNP.
1: Kagas katapusan naton nga balantayan nga balita, 30 ka mga armas luthang voluntaryo nga ginsungka ka mga residente sa Banwas sang Panitan.
0: Kag inyo nabatian mga kabiyanan ang mga headlines naton diri sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa.
2: Kapis Pulisya Balita para sa masa. Para sa masa.
0: Liton kita karon mga kabiyanan sa mga kondan sa mga gitpang headlines naton nga balita. Sa una naton nga balita ho, top 7 most wanted person in provincial level, arestado sang sa PNP.

0: Para sa kaundan sa aton balita, yari si Police Corporal Mary Joy Baguyo.
1: Top 7 most wanted persons sa provincial level, dakop it's sa PNP. Isa ka top 7 most wanted persons sa provincial level madinalagon nga nadakpan sa mga katapoit sa PNP sa ginpatigayon nga Focus Police Operation takna launa 44 it hapon tinalipdan nga Setyembre 8 tuig 2026 sa barangay Poblasyon sa PN Capiz. Inigin kilala sa alias Toto, 29 anyos, kagresidente at barangay Agtatakay Norte sa Sininga Banwa. Ang operasyon ginpangunahan ni Police Lieutenant Steve Ian H. Bautista, Officer in Charge, sa pagdumala ni Police Colonel David Libon Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. Ang pagdakop ng patuman suno sa warrant of arrest para sa duha ka kaso sang rape by sexual assault o kung paglapas sa Article 266-A, Paragraph 2 sang Revised Penal Code nga ginamendar sang Republic Act 8353 sa idalom sang Criminal Case Numbers C-26-2913-08 kag C-26-2914-08 nga ginisyo kag impirmahan ni Honorable Judith D. Orenda in Tunog Banwa, Presiding Judge sa Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 20, Mambuso, Capiz, sa Setyembre 7, tuig 2026, kag may piyansa nga wala naganubo sa 120 kalibo ka peso sa tagsa kaso para sa temporaryong kahiwayan. Ang nadakpan yung pahibaluman sa iyang mga katungdanan kag mga kinamatarong kagyara karon sa Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Kagamuyan to ang mga balita nga nagikan diri sa Sapian Municipal Police Station. Call inyo Police Patroller, Police Corporal Mary Joy Dominguez Baguyo para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Nabatihan mga kabiyanan ang balita no nagikan sa Panitan Municipal Police Station kay Police Corporal Mary Joy Baguyo.
3: Sa dugang paginaton nga balita, kinsitanan ka mga mangisda dakop sa nga illegal nga nagapangisda sa kalawlawran sa nga Banwa sa nga Panay. Ini nga balita dulong sa aton nga partner, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
4: Kinsi ka mga mangisda dakop sa illegal nga pagpangisda sa kalawlawran nga sakop sa Banwa sa Panay. September 18, 2026, last 10:05 ang takna sa gabi sang ginpatigayon ng operasyon sa makatapo sang Panay Bantay Dagat kalakip ang Panay PNP. Sa diin, akto nga nadakpan ang 15 ka mga mangisda nga lunsay mga pumuluyo sang Carles Iloilo nga akto nga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda nga skipper. Natigayon nga makuha sa ila ang isa ka unit sang steel boat valor 1.5 million pesos, isa ka unit sang 8DC9 diesel engine nagabalor 300,000 pesos, fishing net with complete accessories valor 150,000 pesos, kapin 150 kilos sang nanarisari nga isda valor 30,000 pesos, tanan nagabalor 1,980,000 pesos. Ang nasambit nga mga mangisda ang gindakop sa paglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 series of 2003 ukon pag-operate nga wala sang nagakaigo nga mayor's permit. Ang nasambit nga mga persona kag nakompiskar nga mga kagamitan ang turnover sa Menro LGU Panay para sa nagakaigo nga disposisyon.
5: Amunyad to ang mga balita nagikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Okay, nabatian mga kabiyanan ang balita nagikan sa Panay Municipal Police Station no kay partner Police Chief Master Sergeant Ray Falco, isa kadagko ning accomplishment partner Dani, no? So grabe yon ang valor sa recoveries, no?
3: Damo mo sila partner eh, kinsita na nagabilog.
0: Gani, damo ni sila, no? Sige po, padayon kinaton nga gina-remind ang aton nga mga kauturuan nga mangingisda, no? Na kanugon man sang ila tuod nga kabudlay partner, dako pang multa nila sine, no? Pero nagakinanglan nga magasunod kita sa lay, no? Nagakinanglan gid nga mag-procure kita sa sining mga papeles, no? Nga gina-required sa aton. Parang may legal kita, mga pangisda, no? Sa kalalawran, sa mga kabanwahanan, dire sa probinsya, sa kapis partner.
3: So, dapat patas, no? Nga pagpangisda bala partner.
0: Yes.
3: No? Hindi ka mang lamang. Ang iba na rin mang lamang man yan, no? Ang iba nga isda nga daan, gagmay pa niya. So, si Kupon la partner. Magadako pa niya mga gagmay may isda, eh. So, kag mga ang subong isda ka daan partner mahal na, no?
0: Yes. Mahal na subong partner gato, maninda ka subong
3: kilo ga 250 siguro partner ang kilo subong pero ano po
0: ang pinakanubo nga kilo sa isda subong partner do 180 bay ang pinakabarat na no?
3: Pero kung damo-damo ang isda naton dire partner, no? Siguro puro barato eh. Oh, okay, siyempre padakadakoon danay, no? Hindi lang pagkuhaan natuhon bala natong partner mga dukal ming king-king na kagamayon, no?
0: Kag lesson learn ni na partner, no? Sa mga kuturan naton, no? Para ang iban dira bala nga maghibalo sini, no? Ang mga konsekwensya sina partner,
3: yes.
0: Para hindi nila pag-ilugon, no? Kag para hindi ninyo maaguman man ang mga konsekwensya nga na tabo o nangkon sa sining aton ng mga kuturan nga dadakpan bangod nga illegal ini nga nagapangisda, no?
3: Yes, kag maglapaw sila sa teritoryo partner di dakop na sila.
0: Ay, no? Matikid partner.
3: Kay man dio si dito sa piyak to damo to panong sang mga mga isda to partner. Okay, inuso nila wani to lupang da di lumapaw nang
0: lisod. Lumapaw na sila.
3: Ito big nga daan partner kapin po ng mga gulugab eh.
0: Hindi mo man ma-determine gid partner mo, di ba?
3: Kay sa una dira ko halin sa panay partner, hindi mo na patulog pang daan dira nga mayong boundary na dira partner na tandaan pala tandaan na bla. So ikon na imong punta sa imong baroto, no? Ato na sa piyak ang iyang buli niya ari sa inyo teritoryo. So muna bala. Okay, so may lang ako na nga pagpangisda kag legal lang kita.
0: Gani, sa partner. All right. Okay? Oras naton sa K5 News FM Rojas, alauna 35 sa hapon. Dugang nga makondan sa aton nga balita partner ho. Duha ka mga armas lutahang voluntaryong ginsungka sa kwartero PNP para sa aton nga report. Yari si Police Staff Sergeant Romela Palmera.
6: Duha ka armas ang voluntaryong nag-insurrender sa mga nagalinglain na barangay sa Banwasang Kwartero sang tinaligdan September 18, 2026 sang takna alas 3:50 sang hapon sa ginpasangkad na kampanya batok sa illegal na armas o tikal tukhang kontra armas lutang voluntaryong nag-insurrender ni Honorable Roy Sidulio, punong barangay sang barangay Poblasyon Ilaya, Kwartero Capiz, ang isa ka unit sang homemade 12-gauge shotgun. Wala sang bala at wala sang serial number kay Police Master Sergeant Melvin Ojama, Operation Pensio. Kag isa man ka unit sang homemade 12-gauge shotgun, pistol type. Wala sang bala at wala man sang serial number ang voluntaryo man na nag-surrender ni Honorable Dinero Rizales, punong barangay sang barangay Angog, Kwartero Capiz, kay Police Corporal Regan Yosera, sang takna alas 4:50 sang hapon, September 18, 2026. Sa karon yara na sa Kwartero Municipal Police Station ang mga nasambit na armas lutang para sa nagakaigo mga disposisyon.
7: Amuyad to ang balita na gikan diri sa Kwartero Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Romel Palmera para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
3: Alright, no? So, halos ni aton balita partner, puro ni pagsungka sa armas lutang, no? Muna yung aton nga kampanya ni partner. No? So dugang pag itong balita partner, oh. 22 ka mga barangay, no? Voluntaryo na nga nagsungka sa nga nagkasari, no? Nga mga klase sang armas lutang sa kapulisan sa banwasang President Rojas. Ini nga balita gidulong ni Police Corporal Romeo Abao Jr.
8: Hugot gid ang suporta sang mga barangay opisyal sang 22 ka barangay sang banwasang President Rojas Capiz. Voluntaryo nga ginsungka ang mga sinasari nga armas lutang sa mga katapo sang President Rojas Municipal Police Station. Ini kaangot ini isang programa nga Project Capiz Tawhayan sang pagpamuno sang hepe nga si Police Captain Gilbert T. De Los Reyes, officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station. Matawhay nga gin-facilitar ang mga armas lutang nga gin-voluntaryo nga gin-surrender sa mga barangay opisyal sa banwasang President Rojas Capiz. Isa-isa ini sila ng tambong para sa pagdokumentar sang ila armas nga nakuha sa tagsa ila barangay. Ang ini nga mga armas lutang hindi inilisensyado. Kagamo ini ang armas nga voluntaryo nga ginsungka sa mga barangay opisyal kagira dokumentar. Isa ka unit sang homage of 5.56 brick type sang barangay Kayaho President Rojas Capiz. Kag isa ka homage 0.357 without serial number sang barangay Bajangon. Isa ka unit sang homage 12 gauge shotgun long barrel without serial number sang barangay Pinamihagan. Isa ka unit sang 0.38 caliber revolver without serial number sang barangay Kabug-Kabug President Rojas Capiz. Isa ka unit sang homage 12 gauge shotguns black type without serial number sang barangay Pandan President Rojas Capiz. Kag isa man ka unit of 0.38 caliber revolver without serial number sang barangay Pundol President Rojas Capiz. Kag isa man ka unit sang homage 12 gauge shotguns long barrel without serial number sang barangay Manoling. Isa man ka homemade 12 gauge shotgun long barrel without serial number sang barangay Hangled President Rojas Capiz. Kag isa man ini ka unit sang 0.38 revolver without serial number sang barangay Arangel President Rojas Capiz. Isa man ka unit sang homemade 12 gauge shotguns without serial number sang barangay Carmencita President Rojas Capiz. Isa man ka unit sang 0.45 caliber without serial number sang barangay Sangkal President Rojas Capiz. Kag isa ka unit homemade 0.22 revolver without serial number sang barangay Marita President Rojas Capiz. Kag isa man ka unit sang homemade 12 gauge shotgun brick type without serial number sang barangay Bayuyan President Rojas Capiz. Isa man ka unit sang homemade 12 gauge shotgun long barrel or pugakhang sa barangay Madulano President Rojas Capiz. Kagisaman kayo ni sang .38 caliber revolver without serial number sa barangay Kulilang President Rojas Capiz. Kagisa ka homemade 12 gauge shotgun break type without serial number sa barangay Santo Niño President Rojas Capiz. Kagisa pagid ka homemade 12 gauge shotgun long barrel without a magazine and 3 pieces of live ammunition of 12 gauge without serial number sa barangay Gusi President Rojas Capiz. Kagisa pagid kayo ni sang homemade .38 caliber revolver without ammunition ang serial number o barangay Ibaka President Rojas Capiz. Kagamuin na tanan ang mga armas luthang nga voluntaryo ginsumpa sa mga barangay opisyal sa banwasang President Rojas Capiz.
9: Kagamuyad to ang mga balita na gikan diri sa President Rojas Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller Romeo B. Abao Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Alright, nabadayan mga kabiyanan ng balita na gikan sa President Rojas Municipal Police Station, no? Congratulations.
3: Sari, ganyan yung mga partner to.
0: 22 tanan ka mga armas lutang.
3: Congratulations, no? Sa President Rojas Municipal Police Station. Kaya sumaman sa banwasang President Rojas, no? Kaya hala kompleto, no? Ang ilang kabarangay nga nagsungka, no? Sa armas lutang. Sa 22 ka barangay, 22 mga partner, kompleto.
0: Gani, taga okay. Kada barangay, taga isa-isa partner, no?
3: Oh, sino pagit nga banwa, ano ka kompleto, partner?
0: Abebe, balano natin, partner. Sari, sa madasun natin nga balita, oh. Ha? Oh, sa isinta niya, ka mga armas lutang, voluntaryo nga gin-surrender sa 58 ka mga barangayan sa banwasang tapas, no? Para sa countdown sa atin nga balita, iyari si Police Staff Sergeant Perfecto Cabrera Jr.
10: Matagumpay na nakompleto ng Tapas PNP na isuko ang 60 kay hindi lisensyado nga armas sa idalom sang Project Capiz Tawhayan. Tapas Capiz bilang patunay sa bisa ng pagtutulungan ng komunidad. Matagumpay na pinamunuan ng Tapas Municipal Police Station. Sa panguna ni Police Major Greg Anthony B. Salva ang hipi ng Tapas PNP, ang voluntaryo nga pagsuko sang hindi lisensyado nga armas o kundos firearms mula sa 58 kakabarangayan ng masipulidad ng tapas. Sinagawa ang programa noong Hulyo 2026 at ito ay nakumpleto nitong Setyembre 19, 2026 bilang bahagi sa pangunahing inisyatibo para sa kapayapaan ng Capiz Police Provincial Office, ang Project Kapistahan Balikloob Loose Firearms Surrender. May kabilugan na sa isinta, kahindi lisensyado ng armas o kung loose firearms ang opisyal na isinuko sa tapas PNP na kinabilangan ng 19 kahumid .38 caliber revolver, 14 ka-12 gauge shotgun long barrel, 25 ka-12 gauge shotgun short barrel, kag isa ka .22 caliber revolver, kag isa ka .45 caliber pistol. Ang Project Kapistawhayan ay sinimula ng Capiz Provincial Office upang suportahan ang Project RTT3389 Restrict Track Turn-in of Loose Firearms, isang direktiba na pinangunahan ng Police Regional Office 6 na pinamunuan ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, Regional Director. Nakamit ang mahalagang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Tapas PNP at ng mga barangay official. Sa pamamagitan ng aktibong kumpanya ng Police Community Relation PCR, matagumpay na hinahikayat ang mga residente na nagmamayari ng mga armas na walang dokumento na isuko ang mga ito ng ligtas at walang pangamba. Buong pusong sumusuporta ang Tapas Municipal Police Station sa programang ito at binibigyan diin na ang pag-alis ng mga hindi rehistradong armas mula sa mga sibilyan ay isang malagang hakbang upang maiwasan ang krimen, mabawasan ang karahasan sa komunidad, at may taguyod ang isang mapayapa at tigtas na komunidad. Patuloy na nanawagan ang mga otoridad sa mga residente ng Tapas na magbigay ng impormasyon o isuko ang anumang natitirang hindi lisensyadong armas, habang muling pinapaalala na ang kaligtasan ng komunidad ay isang responsibilidad na pinagsasaluhan ng lahat.
11: Kagamuyan to ang mga balita gikan diri sa Tapas Municipal Police Station. Ini ay new police patroller Perfecto Puerti Cabra Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Madamong salamat, Police Corporal Perfecto Cabrera Jr. No?
3: Okay, perfect.
0: Ni partner. No? Oh,
3: perfect.
0: Maintindihan yung balita. Takon mga Tagalog din kapamating,
3: yes,
0: partner.
3: Maraming salamat sa ating Police Patroller, Police Staff Sergeant Perfecto Cabrera. Perfect, good.
0: Perfect man ang accomplishment, partner.
3: So,
0: no?
3: Congratulations sa Tapas Municipal Police Station.
0: Pinagani ka ba rin, guys, ang ginagabugo sa banwasang Tapas, partner?
3: 58.
0: Nakarecover sa sanda. May ginsurrender nga sa isinta. May duha ka barangay, partner. Kung naman nagdoble.
3: Nagdoble lang. Kung pwede lang ganing damuan yung surrender kung may ara pa. No? Hindi man nga mahambal sila nga isa ka barangay, isa lang i-surrender. So kinahanglan natong partner ang mga nakalabilin dira iya nga mga armas lutang nga wala gyud lisensya.
0: Uh-huh.
3: No? Delikado gina iya. Hamak mo ni partner alin dito sa banwasang kuno? Lutod-lutod,
0: mm-hmm.
3: No? 22. No? Tapos si Sinta. Hamak mo ni partner. No, kon nakatiro ini partner, pila ka kabuhi ang naigo sini?
0: Yes, partner.
3: No? Oh, nauyang sining mga armas lutang ni. No, gani nga dako ang bulig, no, sa pagpasurrender sini partner sa aton nga mga kabarangayan, no. Kag sa paghinyo man sa aton nga mga kaupod, mga kapulisan, no. Sige hapon, no. Hindi ka mo magano, hindi ka mo magduwa-duwa sa pag-surrender,
0: mm-hmm.
3: No? At least nakabulig ka mo nga wala sang may mauyang kabuhi naman. No?
0: Yes, partner. Kagina pasalamatan nyo natin, kagina comment, partner, ang effort man sa aton nga mga barangay officials.
3: Yes.
0: Kaupod ang aton nga LGU mismo, no? Nga nagabulig sa aton mga kapulisan sa kampanya sa sining mga Loose Firearms, partner, no? Para sa ulihi, partner, no, handom gid naton target sa Philippine National Police kasang gobyerno naton nga ma-zero na ang mga Loose Firearms nga madata sa aton nga komunidad,
3: yes,
0: partner, no.
3: Sino pa, no, mga kabanwahanan nga nakakompleto, no, isa na diri ang kuno banwat sa panitaan, partner, kompleto naman. No?
0: Abi. Pila ka armas, partner.
3: Okay, no, sa pasininga balita, riyo, 30 ka mga armas lutang nga voluntary nga ginsungka ka mga residente sa banwasang panitaan. Ini balita idulong ni Police Staff Sergeant Gisa Galiano.
12: Kalus Firearm voluntaryo nga ginsurrender sa mga residente sa Banwa sang Panitaan Capiz. Voluntaryo nga ginsurrender sa Panitaan PNP sa idalom sa pagpamuno ni Police Captain Ronald F. Tonugan, officer in charge sa Panitaan Municipal Police Station, ang kapin 30 tanan ka mga armas luthang. Kabahin ini sa Capiz Tawayan nga proyekto sang Capiz Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel David L. Cachombo Jr., Provincial Director sang Capiz PPO. Ang aktibidad ang ipatigayon sa Panitaan Municipal Police Station bilang suporta sa kampanya batok sa paglaptas ang loose firearms kag para mapaligon pagid ang peace and order sa komunidad. Lakip sa mga armas na ginsurrender ang 15 ka homemade 12-gauge shotguns, 6 ka .38 revolvers, 5 ka single-shot firearms, kag 2 ka improvised sumpak, 1 ka .45 caliber pistol kag 1 ka .22 caliber senorita revolver. Ang pag-surrender sang armas kabahin sang Oplan 3389 sang Police Regional Office 6 nga nagatutok sa pag-restrict, pag-track, kag pag-turn-in sang loose firearms. Paagi sa sininga programa, ginapaligon sang kapulisan kag komunidad ang ila pagbinuligay sa pagpadayon sang kalinong, siguridad kag kaluwasan sang Banwa sang Panitaan Capiz. Dako gid ang pagpasalamat sang inyo kapulisan sa Banwa sang Panitaan Capiz, todo nga suporta kag efforts sang aton mga kapitanis kag pamuluyo sa pag-surrender sang mga armas luthang na illegal nga wala sang pertinente nga dokumento nga ginahuptan sa ila komunidad. Gani sa liwat, kung kamo ang mayara nga ginahuptan na illegal nga armas luthang, kung kamo ang may nabalaan, pwede ninyo gid ini i-surrender sa inyo Panitaan PNP.
13: Kag-amuyad to ang balita diri sa Panitaan Municipal Police Station. Ako ang inyo Police Patroller, Police Staff Sergeant Jessia Gamayaw Galiano para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: So, maraming salamat Police Staff Sergeant Jessia Galiano, ha? Congratulations partner, yes. Sa Banwaman Kapanitaan sa Panitaan Municipal Police Station naton, no? Kung sa diin na kompleto naman ni partner, no?
3: Oh,
0: ila?
3: Oh, kompleto, 26 ka mga barangay ng Panitaan.
0: Oh,
3: so
0: but,
3: magsulubra gani o? Oh,
0: bisan apat, kompleto ni partner nabalaan naton sa gihapon nga sa isa ka barangay madamo para sa mga loose firearms, oh. No? That is why padayon kita sa gihapon nga nagakampanya sa aton mga kotoran, especially sa ni partner sa mga kabanwahanan, partner nga why okay. Pasang may mga na pa-surrender ng mga armas lutang, partner eh.
3: Sa mga aton pumuloyo, sugid ka mo kung sino pa daraan nagpulupak kay Walkiwal nga wala sa lisensyang armas lutang. No? Report ka mo sa inyong mga barangay official sa inyong tanod, no? Sa mga kapulisan. Para nga, kung hindi sila mag-surrender, timatiklo sila, partner.
0: Yes.
3: Opi-operate na ito ni sila kung hindi sila mag-surrender sa inyong mga illegal ng armas. Oh. Mm-hmm. Nagpulupak kay Wal pa dira, nga paisog-isog sa ilang mga barangay. Da.
0: Mm-hmm.
3: No? Simpo na ini, no? Sa aton nga mga barangay official partner, ngano maghandom bala magpadalagan sa barangay election.
0: Mm-hmm.
3: So inya, it's your time to shine ni siya. Kung mga mapasurrender nyo, no? Ay at least ang mga pumuluyo may pagsalig sa inyo, ah. Gaka kuang gid man gali, no? Ga suporta gid man ining barangay official gali sa kampanya sa mga kapulisan, ho.
0: Mm-hmm.
3: Ining RTT partner, ho. Mm-hmm. RTT 3389, no? Mambala sila nga ano RTT ni partner 3389.
0: Oh.
3: No? So amo ni siya ang 3389 mo ni ang mga kabarangayan partner. No? That's why nga isa ka armas luthang no dapat ang isa ka barangay makapasurrender sa isa ka armas luthang nga hindi lisensyado o kon nga loose firearms ni partner, no? Okay? So muna ang aton nga programa ning balik loob, no? Ang kampanya aton sa loose firearms, no? Dako gina siya nga kon partner, kon contribution, no? Sa pagtapda naton sa mga krimen. Hamak mo partner, for almost pila na kita ka semana partner, wala kita sa nga incident, no? It focus crime,
0: yes.
3: No? Sa region 6, no? Na tabo ako na record partner. Tungod nga masangkaron aton kampanya batok sa mga armas luthang, no? Nga wala sang lisensya partner.
0: Yes, tama gina partner, no? Kay isa sa mga resulta sa sining madata ng mga lost firearms o kung mga illegal nga armas luthang partner, ining mga shooting incident nga nagakatabo sa Tondering AOR o sa bisan na sa ibang pa nga lugar, no? Gani kinahanglan gid nato ning itap na matap na partner, no? Mm. Syempre sa bulig sa aton nga kauturan sa mga barangay officials naton, sa aton nga mga politicians, no? Sa mga LGUs naton, especially gid sa aton mga kauturan gid partner eh. Ang nagahupot gid ya mismo sa mga armas lutang partner, no? Pwede gid sila i-surrender nila mismo ay ning ilang mga armas, no? Para man nga malikawan naton ining madata ng mga shooting incident nga nagakatabo sa aton palibot partner.
3: Yes, no? Ginatawag naton ining RTT Restrict Track and Turn In partner, mm-hmm. Ining RTT 3389, no?
0: Again partner, RTT
3: 3389.
0: Okay. No, Restrict?
3: Restrict Track and Track? Turn In.
0: Ah, okay. Okay, oras natin sa K5 News FM Rojas, alauna 54 sa hapon. May gamay kita nga ginutlo partner nga nabilin. Siyempre, taga natin pagtamo, ito yung nagpa-shoutout partner sa atin nga live partner, ho. Okay.
3: So, congratulations sa mga nag-run naman lang kay Ina, ho. No?
0: Yes.
3: Dumayari mo din kay Ina, no, fun run yata, partner, no? Kay Ina din sa Roa City.
0: Daw, iyan sa mga medtech
3: run. Oo, iyan sa pamit. Pamit run. Ha? Wrong outfit to, wrong outfit.
0: No.
3: No, dalaga
0: ka. Huwag ka naging run partner.
3: Wala to, kay daw sa lagi na akon ko, ni. Sa lagi na akon nga pagtulog. Ano kan. Okay. So, congratulations kasi umaman dito sa Iloilo nung maipaman to. West run to. Congratulations mga nagdala.
0: Okay, half to, marathon to partner, no? Congratulations sa mga nagdala lagan to ng mga ka-runner sa Kapis partner.
3: Oo.
0: Sa mga nagpa-shout, oh, Teresa, itong pagpangalaga na subong partner. Sa kay Ma'am Sherry Ana Sibog, ho, mayong hapon mga sir. Nakatutok na kami diri sa Barangay Sibaguan, Roja City, no? Sa Sibog family nga always gid nagamonitor. Have a blessed Sunday mga sir.
3: Kaya Sir Matthew.
0: Thank you so much, ma'am, no? Sa pagtutok.
3: Tolyo, no? Sir Matthew Jan Tolyo. Good afternoon, sir. Pa shout out kay Markel. Markel ni Markel. Mm-hmm. Sa mga kay Sir Daryl Parkon 40, watching from Dumalag Kapis sa Sitio na Baye.
0: Ba, paan ko ni? Kasi manuwa ko ni partner 30. Sa Parkon kag 30 family. Oh,
3: 30 family.
0: Sa kay Sir Doy Arthoro, good afternoon Sir Van and Sir Roldan, watching and listening from West Villaflores, Mayon, Capiz.
3: Layo-layo to partner, ang habiyog na to.
0: Gani? No, kasi gabong to ang K5, gano ang Capiz Pulisya Balita para sa masa. Ho. Sa aton nga assistant chief Pidmo, ho, nag-comment kin si ma'am partner, ho, ang maniag na to nga chief Pidmo, assistant chief Pidmo rather. Police Major Christine Sirbo, no? Good afternoon sa mga guwapohon nga angkor sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. God bless. Salamat, ma'am!
3: Ari sa natin ka idol partner, oh. Kay Sir Nicolas Alatiit. Good day ko na, sir.
0: Si Barangay Kwan, Barangay Kagawad, Nicolas Alatiit, sang Barangay Lanot, Roa City.
3: Honorable Nicolas Alatiit.
0: Parinik, mayong hapon, nag-tutok sa aton subong partner.
3: Kumusta ang Lanot na?
0: Number one, Barangay Kagawad ni partner sa Lanot.
3: Kasi magkapitan ni partner.
0: Oo, ang ginapashoutout niya ni Angiang, ang mga constituents ng partner.
3: Yung nagkakadto ko ito ba, nakatiming ko nag-assistion isla ng kapitan to, ano?
0: Aba?
3: Oo, kitoy.
0: Sa kay Ma'am Mick Villaruel, ho, ginapashoutout niya si Roda Donato Amago, Leo Jan Biliones, Rinalio Ayan Rohan Kagsin, Neka Christine Deseo. No? Nga nakatutok ko dun sa aton ng pagpangalagad sa subong hapon. Si Mama Clavero, partner, nakatutok man sa aton ng pagpangalagad. Kamusta dira, ma'am? Of course, si Ma'am Sherry Ana Sibogo Narse. No? Kinapa-shoutout pag ni Ma'am Nika Christine Deseo, ho, si Mick Villaruel. Mayong hapon man ko, no? May iban ka pa da, partner? Medyo loading ako ng cellphone.
3: Loading
0: mo
3: di ako, partner. Kung isa naton ka, kwan, tiyo, nga talamdan. ginhulam aton nga talamdan ko, partner.
0: Gani, wayang talamdan. Ito nang isa, partner.
3: Busy kita aton din, madam partner. Sa kay station manager, Ma'am Ami. Busy kita siya.
0: Hindi lang guwapa, busy pa. No?
3: Maayogin nga klase nga tao.
0: Okay, why na kita oras diri partners sa atong pagpangalagad sa subong nga hapon. Pasi may mga palagas ka pa na partner.
3: Okay, so nag-greet ko lang happy birthday no, sa akong sister-in-law kay ng Agnes Francisco Jama, no, kag sa akong nga gumangkondara sa kay Aaron. No, happy birthday sa inyo da. Ito kami ito nagnyaga partner sa kwan. Alin sa Kulasi.
0: Aba, subong partner?
3: Oo.
0: Aba, happy happy birthday!
3: May bilin pa da, balik ko da.
0: Pwede ba partner kag? Sa akon nga pamilya dira sa Banuas ang Dumalago, sa kay nanay Minda kag tatay Baoy, no? Sa barangay Santa Teresa Dumalag Kapis dira sa Ansag. Ah, no? Kamustang kanding tada? Doon nagbalata ako ni kanding ni amay mo.
3: Aha, bawo namin na partner.
0: Gani? Pwede ihawon ito partner mo, disyembre?
3: Kalderita ka. Bawo namin siya na partner singgang, no? Sa kanding.
0: Siyempre partner, yun na shoutout din natin ng ating provincial director partner, Police Colonel David L. Cachumbo Jr.
3: Sir, mayong hapon sir.
0: Si Hepe, ito sa Ruas partner niyo pag shoutout.
3: Sir, gumunito ka da sir.
0: Kapamati na si sir.
3: Pulpo huwain na da sir. Kaya da na sir ah. Dali na lang ah. Oh, dali na lang, gamay na lang ang mga kwan, no? Mga pangabud line nila ito, no? Matapos gini mga kwan.
0: Gani?
3: Accomplishment, no? Sa Ruas City Police Station. Kaya Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr.
0: Sir, mayong hapon. And of course, partner, no? Ang aton nga mga officers sa Capiz Police Provincial Office, no? Staff officers, no? Kag syempre, ang tanan-tanan nga personal naton sa Capiz Police Provincial Office. O, partner, why na kita oras natin pagpangalagad? Why naman kita sa nabilin para yes, mga inog-shoutout, no? Kaginyo na batihan mga kabiyanan ang mga balita nga gindulong sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa Masa.
14: Capiz Pulisya Balita para sa Masa.
0: Madamugin nga salamat sa inyo pagpakig-upod. Kitay naman kita sa dasun nga Domingo, alauna to 12:00 ang hapon. Salamat sa suporta sa Capiz Pulisya Balita para sa Masa. Siyempre, ang pagpangalagad sa nga aton nga programa partner sa pangalan sa bugos nga pwersa sa Philippine National Police sa Police Regional Office 6. Kag siyempre sa Capiz Police Provincial Office, sa dalom sa pagpamuno ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Kag siyempre kami ang inyong mapulisa ang karse sa buong hapon.
3: Police Master Sergeant Roldan Belina Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Profonga. Sa liwat, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan and may God bless us all.
14: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
16: June 7, Lord. 57 akong edad.
17: Ano ginabatsyag mo sa una?
16: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
17: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
16: 3 times a day ginakon ang DTX.
17: Okay.
16: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
17: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
16: 120 over 90.
15: DTX 500.
18: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
19: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan dyan na nato, mighty C or pure C.
0: Mm.
19: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite. nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
20: Wow. Perfect
19: kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
20: Water soluble man.
18: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
19: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
18: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosa ng cancer sa panit.
19: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
18: Mahusto.
19: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
18: Cancer.
19: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
18: Gusto
19: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
18: Gapasilong pa, no?
19: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
18: Gabulan sa adlaw?
19: Oo. Diba?
20: Pagkatambok siya.
19: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa yapanit. Kita mo yapanit? Perti ka tiga.
20: Kasiri.
19: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
18: Gusto.
19: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
18: sa panit niya gid mismo.
21: DTX 500.
22: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
18: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
18: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
22: Mga duha pa ka semana kapin.
18: Pila imong nainom DTX 500?
22: Pagyud ka sab.
18: Duha ra ka stop. Yun sa manyo pag-inom.
22: Tumultag og gabi eh.
18: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
22: Oh.
18: Pila na may sugar ni mo ron?
22: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
21: DTX 500! DTX 500!
19: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
18: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
19: Muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
18: Nga nagaprotekta sa tubo.
19: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
18: Sa 14 lang ano?
19: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
18: Gusto.
19: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
18: And the brain.
19: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
25: Mabakat, mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
21: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba pala kina Energy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigong dugo. Gasama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
1: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
21: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
25: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
21: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
7: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
25: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
27: Di kasi.
21: DTX 500.
28: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong

0: pagpamuhin, wala sang hangin ng akong tiyan.
1: TGX Coffee Mix! TGX Coffee Mix!
2: Mabasa, ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
7: Ako si Katina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
4: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Dina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka maginom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagkakutsara na ko.
1: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Ngaman, hao.
0: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
2: Hey, hi, Kalingawata.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Stag tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: gula? High blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo.
12: Sipunch
17: at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mighty C!
1: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagit sang init ang relasyon nga ini.
8: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
20: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
25: Ako si Lichelle Manuel, ang Barangay Tabuayon, Cavite.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio!

0: 5, Galinha One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang magkinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya.
8: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na galing. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
4: May TC.
13: Mabaka sa mga butika.
4: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jose, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: May TC. Efektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
1: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
1: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mahal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: five galing ngawan time.
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
0: Hey, five galing ngawan time.
3: Kampyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori.

0: Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Why po na siya nang batsyagan?
1: TTX 590C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ng butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karamihan ako ginaubo, sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako nga naubo pag sip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
9: Ganito ako!
11: Tigasi!
9: Tigalapa!
11: Tigasay!
9: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
11: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
9: Supplement for men!
11: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
9: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
11: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
16: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato balaya nga butika.
16: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
15: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
16: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan.

0: ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ing free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
2: TTX 500!
5: Q7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day gina akong ang DTX.
4: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
2: DTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
6: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-sign sa engine room,
4: kusina,
6: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct.
6: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadto pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500?
6: Nga ara pa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patatas, mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-clinica. Max 4 Biotics. Makabulig sa pagtap

0: lugdas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: My famous one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: My famous two.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
2: D3 Bio.

0: pre. Saka tublang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na dakay, singiton ta!
2: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuos ang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Na namin nagit sa akong nga mat.
5: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
21: Clinica.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: nga parot, ha? Tawgap ako bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
3: Hey! Hi! Kalingawang ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may
7: D3.
5: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio
5: ng may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Ito masyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
12: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
13: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
5: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
11: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
23: Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: sa bagay. Gagamit sa silog balay. Gamit sa kusina. Matalong. Ginagamit pang iwas ang sibuyas. Kagliha.
1: Dali, pass.
2: Hey, hi, galingawang time.
0: Kampiyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500!
9: Di na nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
4: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gito.
4: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
1: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Superman for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parti sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tanisuanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tanisuanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi,

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos.

0: Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, may Visio, ang Visio may D3. Mabuti ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
1: DTX 500!
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na!
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
5: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gidman niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey, hi, galingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang

0: to. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: DTX 500.
6: O, si Katrina Zapian ka. Sang una dako ginangako nga problema sang ako gintubuan sang acne gani sang nabatian nimo sa ako nga friend ang DTX 500 inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
4: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: five Kalingawan Time!
1: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? May langaw ba niyo?
2: Ay ba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, five Kalingawan Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
5: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usas ang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawa nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na na, pigaw ang pagpatay sang bakterya.
3: D3 Bio.
5: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops, angkot ka mo, diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
6: So kaya niya ang kagaw niya sang tibihon.
5: Tanungon ta ang kontrata sa buong.
6: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong, kaglubi, layo sa TB.
5: Kung kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
6: Ini subong ya, aranas D3 Bio.
5: Ay, nasa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Pag palainom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
5: Connect.
6: Dako ang kwan, makabulig ni sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication ay.
5: 6 months na, sir.
6: Oh,
5: 6 months.
6: I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
5: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bakterya sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pruway pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka-D3 Bio ka.
6: Pagaluya mo immune system, dira katak yun, sir boy.
5: Correct.
6: May kuhan gani statistics nga, 1/4 na sa world's population may TB.
8: Grabe, no?
5: Grabe.
6: Grabe, no? Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system. Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAA-B ka, kung D3 Bio, lampurna sa tanan sa boy.
5: But,
6: tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay. Kung wala gid kay nagbakal di Tribayo, pangayo lang da dahon kapayas imo tupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
8: dahon kapayas
6: dako makabulig sa may mga TV sir boy. Amo lang na agwantahan kapayas.
8: Maulo upload kag kapait.
6: Kay way makay nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagainom ka sa imong medication, pwede mo na i-add-on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal di Tribayo.
8: Correct.
6: May nagbakal ka di Tribayo, di Tribayo ka lang kaagwa. Lala magwanta ka sa pait.
3: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Malakas, magabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Q7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal
20: mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
20: Sakay ka, Gidya!
21: Siyempre! Naka-extend ko ya!
20: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: maghulag.
1: Ay,
0: hold up eh.
1: Hold up, ay hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Hey! Hi! Kali! Ngawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. 4 Biotics nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinikas 4 Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka ba na nagkaugdas? Kapoy sa trabaho.
8: Kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa.

0: mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: isa kami milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anusulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, undo, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
3: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termina ako ginaubo, kag-sip on. Das yun, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
9: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Kale Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. I Kale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Kale Gold kag patuluan ang mga mata sang I Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Kale Gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gitna interval sa imong pagkaon? So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang ni-carots.
22: Hindi lang carots, mga kodura.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamaki, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kumalot, kadingin tayo ang ako nulo.
15: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sili nga, mabalaan yung mga flowers. Damok mo ba yung
23: ikaw? Mas na mas
3: maitukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kagkabay pa, nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C. Ining kombinasyon nga perminaton ginagamit, agod magbakod ang aton immune system, maalagaan ang aton mga selula, hindi kita dali magtigulang, bakod ang aton resistensya. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag na high flick limit? Isa ka theory, agod maexplicar kung nga nagatigulang ang mga selula. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyante na karon, kaupod kay Dr. Mil Oy, ang amon CEO.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
25: Tanan natin nga masuki nga tagpalamati. Welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga mga suplemento, DTX 500, D3Bio, Kag, Mighty C, or Pure C.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang theory of human aging ang isa sa mga subject sang madugo ng mga debate sa patagsang medicine and molecular biology. Madamo sa mga pagtuon ang ginhimo kung paano nagatigulang ang tao. Dr. Mil?
25: Simple lang da ang sabat, Sir GP, kung nagatigulang ang tao. Tapos sa siya bata mo, nagatigulang naman. Okay, man. Wala gaya-gainom. Wala gaya-inom din takes 500 gig my TC. Try nyo bla, ino mo dito X500 kag Mighty C. Kulang lang na antioxidant, that's why dasig nga nagatigulang ang panit kag itsura. Kita mo ang mga tao nga bugbog trabaho, bulad sa initan, ano pa, damo problema, grabe ka stressful sa pangabuhi, grabe ang bisyo, no? Mas tigulang sila lantawon kumpara mo sa mga exposed sa gito ang oxidative stress. Isa lang kahimplo, pero may nato balik-balik, Sir Boy. Ang gapanguma nga bulad sa init, kag ang gaubra sa sulod opisina.
24: Gusto!
25: Mas mas tigulang gid lang taon kung ara ka permente sa kani sa uma.
0: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: may powerful compounds
1: na nagpanugos ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
1: garantisado,
2: epektibo,
1: para mismo.
2: DTX 500!
24: Isa ka professor sa medical microbiology sa Stanford University School of Medicine na si Leonard Hayflick. Ang nagpamatuod ng aton gili cells ang may kapabilidad lamang sa pag-replicate sang 40 to 60 ka beses bago pa man ini ang mag-untat kag mag-breakdown paagi sa programmed cell death or apoptosis. Sang 1961, ini ang gitawag nila nga Hayflick limit.
25: Tuman ka dako sang nabulig sini nga Curie Sir GP no sa pag-incindi kun nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Samtang nagaedad kita, nagahinay-hinay na ang pag-divide o pag-replicate sang aton silila. Nanotis mo kung hubin ka pa, hugot ang imo nga panit, kag pagsig imo lawas, bangod, hubin pa ang imo nga selula. Kag mas dasig ini nga mag-replicate, agod mabuslan ang patay nga mga selula. Amo na nga goal naton, nga magpabilin nga hubin ang aton nga lawas. Kag ina, nagasugod sang imo selula. Ang sikreto, inom lang DTX 500 kag MyTC, amo na ang kombinasyon nga may ara super antioxidant nga nagaprotekta sa inyo nga lawas. Isa sa ehemplo, Sir GP, ang aton una nga mga ginikanan. Puno sang antioxidant, wala free radicals, kay wala pa pansit, canton, soft drinks ang una. Wala pa cellphone.
24: Wala radiation.
25: Wala radiation.
24: Wala asyos ang
25: puro antioxidant ang kinaon, lawig ang kabuhi.
24: Ang life expectancy sa mga developed countries ang nagtaas, about 25 years ha, kung ikumpara sa 1800s. Inibangod sa modern medical science, antibiotics, antivirals, kag siyempre awareness aton ginakaon. Ang pagdiskubre sa malain nga epektosong free radicals, kag pagpataas ang antioxidant, ang pila lamang sa mga rason kung nga ha, medyo naglawig-lawig gamay ang aton life expectancy, Dr. Ramil.
25: Siyempre, ang pag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC or Pure C ang dapat isa sa mga priority nila kun gusto nila magkabuhi sang malawig.
24: Correct.
25: Gusto ko lang klaron, Sir GP, ha? Tanan nga bagay sa kalibutan, no? Ages with time.
24: Correct.
25: Hindi tanan niya ma-reverse nga fact, pero pwede ta ma-delay ang process ang ito ang aging. No, sinubi ang hindi gusto nga mapuspon ang imo kamatayon. Halimbawa, mapatay ka sa 60, ti... Pailainom ka DTX 500 kag MyTC, mabot ka shin. Siyempre, wala labot ang gusto yun na yasa mapatay. If you are successful, nainigusyo ka, nami mo pangabuhi, ang 75 years, leap out ni. Ang muna sa ako niya, gusto ko sobra 100. Para ma-enjoy ko man. Hindi kong... Hindi lang ako magdugan. Imagine, bilog mo nga time sang hubin ka, ginspend mo sa eskwilahan. Pagsugod mo obra at 23 years old, 8 hours a day, 6 days a week, ara ka sobrahan kag pag-retire mo at 60, amo pa lang pag-experience mo nga imo na gidya ang time mo. And yet, 15 years lang, patay ka na.
24: Katsubo mo.
25: Rason, wala gainom DTX 500 kag MyTC or Pure C.
24: Ang lain pa na idok, pag-retire mo, imbalido ka na, bedridden ka na.
25: Diabetes ka.
24: Oo, may arthritis ka na, sakit na, tanan. Hindi ka naka-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy ang nabilin ng mga tinuig at post-retirement age.
25: Hindi pwede nga mag-retire o na tapos amo pag-uba. Tanan yung gobyerno, no? Ari, 20 to 40 years old. Ang ubra mo, pungko lang.
24: May ara ko na, Dok.
25: Pag-abot 40, amo na pag-ubra mo.
24: Pwede galing na. Sagundo ka sa gobyerno. Mamatay ka na itawo. Friso ka to, sagundo ka.
25: Amo na ang rason, Sir GP, nga dapat preparahan mo ang imo kabuhi, espesyal ang imo katigulangon. Inom gid DTX 500, kagbaitis ka dadlaw. Kaya mo niya ang makakas sa mga tuktok, mga free radicals nga ga-atake sa imo nga mga healthy cells. Balikan naton ang Hayflick limit o ang pag-untat sang cell division kag pagsugod sang apoptosis. Inabangod hindi naman healthy para sa isa ka selula nga magsige pa divide sang more than 60 times over. Kaysa kada divide sini nagakabuhinan ang telomeres o ang punta nga bahin sang genes, medyo madalom na. Kung ang selula ang exposed sa oxidative stress, duha lamang ang resulta. Either magpadayon ini nga magdivide kag maging cancerous or mabaktay ini sang timprano nga wala pa makaproduce sang nagakaigo nga bag-o nga selula. So permi na mo balik-balik. Gusto ka magstay nga hubin, gusto ka maglawig pa ang kabuhi, inom ka DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Agod sigurado ka. Healthy ang mga selula mo, madelay ang aging process, mabuhi ka sang malawig kag wala sang balatian. Kaupod ang imo pinalangga kag kabataan.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kung gamay na ang alagyan sang dugo sa imo major arteries, labi na sa brain, bangod sa mga nagakabarada nga mga bad fats o plaque, ini nga mga potential nga makablock o makasupon sa kaugatan either partially or fully. Ang resulta magka-stroke ka. Timay lang na kung partially lang kay dako ang chance sang recovery. Kibot ka na lang, nagasakit kag nagalingin na imo ulo, after that nakiwi ng imo guya. Wala na puwersa ang katunga nga bahin sa imo lawas, gali na stroke ka na. Ina kung partially block. Kung completely na-cut off ang supply sa dugo, sang dugo sa imo utok, makumatpaus ka, kagalabanan, ikamatay mo several hours or days after. Te, mulat ka pa nga ma-stroke ka, traidor blan ang abalatian, huwag nagapabalo, subong palang inom ka na, adlaw-adlaw, sang DTX 500 kag Mighty C.
25: San mo pintahan ang tubo kung tuktoko na? Wala ka tuktok, pintahan mo na ya.
24: Correct.
25: Ang manang importante. Isa sa pinaka-importante nga benefit nga makuha mo sa maintenance ng DTX 500 kag Mighty C, amang paglikaw sa pag-develop sang aneurysm, labi na ang abdominal aortic aneurysm. Wala pa mahibaluan sa mga doktor ang exact nga causative factor sa pag-develop sini nga klase nga balatian. Apang ang oxidative stress ang ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang mga selula sang arterial walls kag ini ang mga balon nagabalon or nagahabok kag kun ini ang magisi na or malupok ini ang ikamatay bangod sa internal bleeding. Indi na magulat nga ma-stroke ka. Prevention is our best protection. Sa ginasilingan naton, indi paghulata nga magtuktukon ang tubo kag amo pagpinta. Wala pa matuktukan, pintahan na. Meaning pa, wala ka pa ma-stroke, wala ka pa mabalatian, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Hindi taman pagkalipatan na ang epekto sa free radicals kag oxidative stress sa aton atay o liver, no? Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular functions, structures nga primarily affected sa reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? Kung wala ka nagkainom sa DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka pa magkaon sang tamis kag tuman kadamo nga carbohydrates, ini ang nagaresulta no sa structural and functional abnormalities ang aton nga atay no. Gani dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C para ma-detox ang imong liver kag maka-recover gikan sa tinuig nga pag-abuso sini no, bangod sang wala untat nga
25: in short dok sam, kung palabisyo ka ti atay gid ang permi igo.
24: Correct.
25: Kung palabisyo ka, kinahanglan mo mag-DTX 500 Mighty C or Pure C. Sir Boy?
5: Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya?
24: Milig siya taguay?
5: Huwag siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidan, Sir Boy?
24: Dising, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year 18, plus mo. Uy, ka 19, ah.
7: Mga kampiyon ni
5: Magpiso. Kabalo ka, beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
24: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
24: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
25: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamay matamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung nang imuhabon, DTX Beauty Soap.
7: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
8: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
9: Magandingin bala ang imo nga uha.
8: Masami na kapangihi.
9: Masami inauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: Correct si Doc Sam, si Doc Ramil, no? Let us not belittle what the liver can do. The resilient organ in your abdomen has more than 500 function, no?
5: Wow.
10: Resilient siya, kaya-regenerate ng liver ta, no? But time, age, basically, aging ko na ang balila is the inability to maintain homeostasis sa aton lawas because of structural damage. Structural damage brought about by oxidative stress. Kaya wala ka nag-DTX 500. Nung wala manugtinlo sa imo free radicals, imo atay. That's why ang gamat-amat, tigula ang imo atay. 20 to 40% na lang ang function. Ang gadula sa atay kung once you age, that's why you need DTX 500. And Mighty C, of course.
5: Yes, so healthy brain, namigid nga healthy mga brain, bisan tigulang na ka, hindi ka uli anon. Healthy liver, nami dapat healthy mo atay. Wala supon ang kaugatan, bakod nga blood vessels, ini ang pila lamang nga mga added benefits nga makuha na to. Sa adlaw-adlaw na to nga inom sa DTX 500, Mighty C or Pure C.
11: DTX 500!
12: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
26: Kanusan ni mo na ibawaan na kay diabetes?
12: Katong nagpacheko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
26: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
12: Kabuntag na o gabi.
26: Karong pila na may mong sugar?
12: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
11: DTX 500!
27: Informasyon sa ikaayong gawas.
24: Kung pwede palang mapintahan ang ilok para di magusbong ang baho sa buhay, pwede mo.
5: Mapintahan sa salon. Ko
24: galing hindi.
5: Gamit din sila sa Clinica
28: Diofresh.
5: Clinica Diofresh. The best siya klase nga, no? Nga deodorant sir boy.
24: Nga akay, why lang niya, why nabutangan lang niya perfume ang imo ilok, ginapatay gid niya ang mikrobyo nga gatugan sa pagbaho sang imo ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ga Clinica Diofresh deodorant ka. Well, pero kung aga pa na gid niya mag healthy coffee ka, siyempre wala na sa iban kundi mag DTX coffee mix. Ang kape nga ga detox sa imo cellula habang gape init-init ka.
5: Ang
24: kung
5: kape
24: aga
5: ni me or my
24: DTX coffee mix. Pero kung may budget, ang imo kape DTX premium
5: social.
24: Ang DTX premium coffee, ma-ergo tayo nin alin sa gatawag nga ganong mushroom, the herb of immortality. Layo ka sa pagtigula nga ginawgasan iban nga antioxidant sa imulawas para mausal liwat sa imulawas. May DSE man nga makita sa DTX 500. That's why kampiyon ang kape kung DTX premium, lalo na kung
5: pugaan mo sa D3 Bio.
24: Yes, pugaan sa D3 Bio.
5: Amo nahi mo Mior May, pugaan mo D3 Bio.
24: May bulletproof coffee ka na.
5: May mga bulletproof coffee.
24: Ay, before I forget, stevia ang sweeteners ang DTX Premium. That's why layo ka sa diabetes. DTX Premium Coffee with D3 Bio. Tapos na ang paborito ni engineer. Ang paborito ni engineer, that's why si engineer.
5: Ano paborito engineer?
24: Extend, no? That's why si engineer may hilig na magpatindog sa tanang bagay. Engineer mo, tindog, plug pole, tindog tanan yung mga dapat patindogon. Kung ga-extend, ang extend food supplement, gapadasig sa imo blood, gapanami sa imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, nutrients, and vitamins. That's why healthy ang imo cellula. Nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why you look younger and you feel younger kung ga-extend food
5: mga
24: supplement.
5: Mga tips sa partner nga wala nagapanguhit, paim na DTX coffee mix, bubui ka kapsula sang
28: extend.
24: Extend. Amuna nga tawag ni engineer nga lab potion number 9 ni engineer.
5: Sobra para sa soap number 5.
24: Soap number 5. Extend plus DTX coffee mix. Oh, kampiyon tuod na.
11: DTX 500.
12: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
26: Kanusa nimo na ibawaan na kay diabetes?
12: Katong nagpa-checko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
26: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
12: Kabuntag na o gabi.
26: Ano karong pila na may mong sugar?
12: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
11: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako gani sa bigay yung loser sa estudyante. Da problem magig ko kay kadasig sa akong madulaan gano'ng magtuon. Sa sakit na yung ulo, kay inom ko may TC Alkaline Vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
13: May TC! Mapalit sa mga butika. May TC! Ang Alkaline na Vitamin C.
14: O gali di Ariel, at tanto sila isang nagligad. Sige sa akin, hindi ako tama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa May TC Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka at law. Ula ang sakit sa akong tutong nalamat sa May TC.
13: May TC! Mapalit sa mga butika.
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DDX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Anyway, magkanto sa aton main topic today. Paano bala si D3 Bio makabulig sa imo kung nabudlayan ka magpaniwang? Kung ikaw bala isa ka obese nga tawo nga tambok since birth, nga bala amo na ay basi makabulig si D3 Bio sa imo. So hindi na sa tangkaso ubos sipon kag ilanat, ikaw mabuligan ni D3 Bio, mabuligan ka man kung ikaw may hypothyroidism.
25: May nga gagalida kay gapapili mayor sang hinubaan, sir.
5: Uy, sir, sino na?
25: Duha ka stasyon ang nakakonekta da.
5: Mm-hmm.
25: Sa Mayor Duff Reliquias.
5: Uy, Mayor Duff Reliquias. Good morning. Sa mga
25: hinubaan, don't forget Mayor Duff Reliquias.
5: Duff Reliquias. Da, no? Wow. Uh-huh.
25: Sige, katotas to piko, sir boy. Kabalo ka, kisa may mga kakapoy or fatigue nga hindi ma-explain. Kisa di ka kaya tugnaw dahil magguwa. Especially kung malagaw ka pala sa mall, hindi ka namiyan niya maglagaw. Ang iba niya, wala untat ka palanakit sa imo, ano, mga kasukasuhan, sa mga joints mo, sa mga muscle. Grabe, gali, symptom na sa gituag, hypothyroidism.
5: Uy.
25: Ang unang epekto, sir boy.
5: So
25: kung palainom ka D3 Bio, ang imo nga thyroid gland, ga-produce ni siya sang duha ka thyroid hormones, nga TS3 kag TS4. Kaya ang purpose na, amo nang mag-regulate sa imo nga metabolism. Paano niya gamiton ang energy? Siya na ang cancer boy. Siya na ang gasolinador. No? Kung kusog ang gasolinador, ti dasig ubos gasolina eh.
5: Oy, mahal.
25: Pero, kung gusto ka namin nga regulate, pag-regulate siya na, importante ang pag-inom sa ang D3 Bio nga. Protektahan ni D3 Bio ang imo nga thyroid gland. Ibutang niya sa normal, nga hindi mahakog, hindi man makini, tamang-tama lang. Amuna ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ma-prevent ang balatian nga gitawag hypothyroidism.
4: Yes, ang fatty acids nga sa D3 Bio, kinilano ni Gilles Sir Boy nato niya, no, para ma-utilize kag maka-create kita sa ginatpag hormone, especially ang aton nga thyroid hormone na Sir Boy, no, nga gina-regulate sa aton nga TSH o kung thyroid stimulating hormone, no, nga ginahimo ini sa aton nga pituitary gland, no. So ang D3 Bio, ang iyang fatty acids na makabulig na sa aton nga pituitary gland nga magnami ang iyang function niya, Sir Boy, no. So malikawan naton ang natawag hypothyroidism kon naka D3 Bio kita kadadlaw.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Uy, kabudlay kung may hypothyroidism ka, ha? Kibis kan, anong mga treadmill, kibis kan, anong mga dlaga, nagag-bike da, huwag ka ganiwang.
25: Dugay magniwang.
10: Dugay ka magniwang, no? Ay, base amunin yung solusyon sinyo, D3 Bio ka mo. Ano pagid? Paano pagid ang D3 Bio makabuli kung may hypothyroidism ka? Kung hypothyroidism ka, may ginatawag kang insulin insensitivity. Meaning to say, ang insulin mo wala pulos. That's why, dugay-dugay, kung may hypothyroidism ka, diabetic ka na. Ano ang ginobra ni D3 Bio? Ginapanami ang sensitivity sa imo insulin. That's why layo ka sa dinatawag nga diabetes kung may hypothyroidism pa. Ginapadasig pa ang imo metabolismo. That's why, okay, good ang D3 Bio kung ikaw may hypothyroidism.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: Matatas mga butka.
25: Nagpamatudaan sa mga pagtuon, Sir Boy, nga ining mga tao nga may ara thyroid disorders, kulang sa gituwag minerals nga, selenium kag mineral nga, zinc. Imagine. Or grabe maguro magkaon, Sir Boy, isang sources ang mineral nga selenium kag zinc, hindi ma-absorb.
10: Hindi ma-absorb.
25: The reason why, kulang ka healthy fats. Kulang ka medium chain triglycerides nga para para i-absorb niya ang damo nga selenium kag mineral nga zinc. That's why importante nga mainom ka D3 Bio. Kaya nga ma, ining mineral nga selenium kag zinc, kinahanglan na para nami ang production sa imo hormone nga gitawag T3 and T4. No? Especially ang thyroid stimulating hormone. So kung kulang ka, dako chansagin nga magka-hypothyroidism ka. Amo na nga, ang mga tao nga pala inom D3 Bio, malayo sa gituag hypothyroidism.
4: Isa sa serious nga komplikasyon sa ginatuag hypothyroidism, Sir Boy, ini ginatuag balatian man sa
25: kurason.
4: Kurason. No, kung isa abla nag-sako ang pagpitik sa kurason mo, kung isa nagahina man na Sir Boy, no? Kag dako ang risgo mo nga magka-stroke ka basta may ara ka sa ginatuag hypothyroidism, Sir Boy. No, that's why kinanglanta ang D3 Bio para malikawan naton ang balatian sa kurason kag hindi kita ma stroke, hindi lang sakit sa kurason, Sir Boy, tungkol sa ginatawag hypothyroidism. Makakuan siya, makahatag sa aton sa kapigaw nga blood circulation nga hindi ma-supplyan ang aton nga lawas ang nagkakaigo, blood, Sir Boy, nga dugo. No, so liyaw muna, basta may arakas ang hypothyroidism, pigaw ang aton nga blood circulation, no? So kung nakaditribayo ka, makahatag na sa aton sang insaktong nitric oxide, Sir Boy, no?
25: Correct. Kaya
4: panami sa aton nga blood circulation tungod nga ining nitric oxide ginapahitad yung aton nga blood vessels, no? Nagapanami sa aton nga blood circulation, no? Amo na nga malikawan naton ang cardiovascular problem associated sa ginatawag hypothyroidism basta naka D3 Bio ka.
10: Wow, no? And lastly, ang D3 Bio tungod sa iya medium chain triglycerides ginapadasig ang imo metabolismo by increasing your core temperature. Inid ako gidbulig kung ikaw may hypothyroidism which you have low metabolism. Meaning to say, hindi mo matunaw ang imo pagkaon due to yung absorption sa imo pagkaon sa mga nutrients and vitamins. So you need D3 Bio. So kung ikaw may hypothyroidism, ikaw bala dali ang balido kami dali makapoy. Permit to you.
25: Ang iban constipated.
10: Constipated. Kag ikaw medyo tambok, no? Extra large ka gamay. Ay, basit may hypothyroidism ka. Mag D3 Bio ka na.
25: So, amo na ang sekreto, ha. Likawi ang hypothyroidism, palanakit sa lawas, ang constipated, no? Pipila lang ka simptoma. D3 Bio ang sabat. Kadto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sang D3
10: Bio.
25: Tinabalaan na to. Nga ang pagtuon nagapakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like gallic acid, kaya niya malikawan ang mga balatian sa kurason, Sir Boy, ma-prevent niya ang myocardial hypertrophy.
10: Hamak mo na.
25: No? Kag siyempre, ining gallic acid, nag-represent siya sa gituwag promising therapeutic candidate para sa mga cardiac hypertrophy and heart failure.
10: Uy, kung may heart enlargement ka.

0: na pa-relax niya ang aton nga mga muscle kag ang aton nga mga blood vessels sa Sir Boy. So kun high blood ka abi, pwede ka makatumar sa D3-bio kag dako gid ang mabulig sina sa imo Sir Boy para magnormal ang aton nga blood pressure.
1: Kung may MMDA lang ang aton circulating circulatory system, D3-bio na na ginapalapad ang highway, mm-hmm. ang imugat, that's why free flowing, may tagahimos man sa mga basura nga nagtilig ang cholesterol like LDL, kay rich in HDL ang gitawag nga D3-bio.
2: Wala plaque nga mapurma, Sir Boy.
1: Wala plaque.
0: Mm-hmm.
1: So wala batche. Mm-hmm. Wala batche ang magyan sa ang gitawag nga dugo mo, lapad pangalagyan kay may nitric acid. Kung gusto mo layo ka sa hypertension,
2: Autobahn highway
1: sa Germany. Champion, no?
0: Lapad-lapad.
1: No, lapad. Pag gusto, lagan ang imudugo without any pressure.
2: Mm. Mm-hmm. Kaya siyempre, permi na ito, ginabalik-balik, Sir Boy, nga ang D3-bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga ara na sa sulod lawas.
1: Mm-hmm.
2: Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa D3-bio, adlaw-adlaw mo ginainom ang mga kagaw nga ara ga panago sa imo lawas.
1: Mm-hmm.
2: Ano pa? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3-bio, prevent mo nga magsulod ang kagaw. Kita mo both, ha?
1: Mm-hmm.
2: Prevent kag attack. Prevent niya, likawan niya nga magsulod ang kagaw. Kaya adlaw-adlaw kagainom D3-bio. Pero kung naara na sa sulod ang kagaw, amat-amaton niya patay. Ano nang mga kagaw nga ara sulod? TB.
1: Mm-hmm.
2: HIV.
1: Mm-hmm.
2: HIPA.
1: Mm-hmm.
2: Kag iban pa. Damo pa. Damo pa, Sir Boy, nga kagaw. Way lang takabalo nga amo galina ang nagpaamat-amat tigulang sa aton kag amo na ang nagpaamat-amat paluya sa aton nga immune system. Iba gid kung palainom ka D3-bio adlaw.
1: Wow! No, so hindi na sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, ikaw ang makaayo sa D3-bio, pati kung may hypothyroidism ka, amligan ka man sang D3-bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Uy, impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3-bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3-bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with VCO. So, wex ko pa lang ang inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3-bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Baka

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
9: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara, hindi ko makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
14: News FM.
15: Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba ay nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung naman na klase problema, nga nagahatagid bukat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 at sa liwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 20, 2026 is a Sunday evening mga kaka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pabjirilin.
0: Kamusta yung mga day off, lo?
1: Well, the same as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong talan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Mga ka-K5, subong palanganaan. Atong gid, pasiguraduhon ang atong mga plano sa palabuton para maging matawhay kag masulhay ang atong pagpangabuhi. Kilanglan nato sa maayong ganal sa atong matag-adlaw. Mayong pagpatigay sa pag-eskwela sa kabataan. May ara kita sa matawhay nga balay. Kung posible, kung taga sa panahon, maghandom kita sa makasalakyan kita, maka-auto kita, o kung maka-travel kita abroad, maghandom libre wise ang bayad. Maka-savings mo lang kita, bimang siya mga 2 kamilyon sa bangko. O kung maka-negosyo kita sa isa ka nami nga grocery store o kung baligyaan sa mubod. Plano naton, yan sa mga kabataan, maka-eskwela sila sa mga pribado nga eskwelahan. Makabakal sa mga branded nga mga sapatos kang mga miste, mga kakibay. Baklan si Mrs. ang diamond ring para sa inyong anniversary. O kung makatravel ang bilong na pamilya sa Hong Kong ang makatanaw sa palagwaon sa Disneyland. Sa simple sa aton ng mga handom sa pangabuhi kung mangrita si tatay. Kung nami tani kunda may aras sa sang duta nga pag-istaran. Nga pwede tamnan sa mga kararuton kag mga o tanon kag makasbutang sa mga kasapatan katulad sang leon, tigre kag dinosaur. Daw retirement farm la. Inatanan nga mga handom, posible ina mga ka-K5 sa aton nga imahinasyon. Kag sa aton nga pagpaninguha, wala sang imposible kunupod naton ang Ginoo. Pero inatanan nga mga handom, kakalipag yun ang aton nga balatsyagon kag aton mauna-una. Tungod sino bala hindi gusto nga makaangkon sang house and lot? Sino ni bala gusto makaangkon sang 2 million nga savings sa bangko? Sino hindi bala gusto nga maghandom nga maka-travel around the world? Sino hindi bala gusto nga mabayaran ang mga utang? Mo ina tanan nga mga ka-K5, no? May katumanan as long nga maayong lawas kita. Ako na tagid nga handomon kagdagaan sa Itulupangod ang aton ikayong lawas. Kay amo ini ang kapital nga para matigayon tanan ang mga handom naton. Kay kung mayong lawas mo, may chance ha? May chance ha ang mga handom na mo naton abi nga maging may katumanan. Pero kung ikaw ganit nagaloko na sa isa ka sa isa ka kilit, permi ka lang ina trangkaso, hindi ka kalakat sa isakto, do hindi ka mayo ka ginhawa, permi lang nagalingin ulo mo, kay may balatian ka be, mga kagay-five do para sa imo wala sang importante. Hindi ka nag-after sang mahal nga cellphone nga iPhone 17 Pro, Pro Max. O kung ano na siya nga plan ng cellphone na. Wala ka naghahandom sang auto nga nami nga sakyan mo. House and lot, why na? Kung ikaw nagaloko ka, nagamasakit ka na, kang nagaadlaw-adlaw, kung si mana nagadialysis ka, o kung dugay-dugay nagakadto ka sa hospital para mag-check up o kung ma-admit ikaw, why ka na handom nga makaangkon pa sa nga dako nga duta? Kundi ang imo lang ideya nga ginahandom nga maumpawan ang imo gayong lawas. Sa ginabatsyag mo nga masakit kag balati at tama. So in other words, mga ka-K5, unahon tagin ang health naton. Unahon tagin ang aton ni gayong lawas. Kaya ang natanay nga mga handom nato nga ginpanglawag nato nga ginasampol sa inyo. Hindi ina imposible kay may nakahimo na ina. May nakahimo na ina, no? As long nga mayong lawas mo, mayong kondisyon mo, layo ka sa masakit kag balatian, huwag ka sa may ginabatsyag, ang handom mo may katumanan kung ikaw pasugtan sa panahon kang imo didikahan. Pero biskan ano mo kapisan kag pagdidikar mga ka-K5, kung ikaw nagaloko sa ika sa isa kay God tungod sa masakit mo kag balatian, wala ka na sa ibang pangahandom kundi ang mag-ayo. Subong palangadaan maayol ang imo kondisyon. Inilagulata nga makaangkol kita sa masakit kag balatian. Kay man, sino bala ang makasigurado sang panahon? May mga kilala kita. Kada umayo pa man doon sa hubin-hubin siya, nga siyang pang-idad-idad dyan, no, nga, no, tanay nga balatian na rasiya. Hindi man na siya gusto nga mag-amuna siya. Puti o galing, hindi na turn kontrolado. Tungod, nag-aabot kid ang panahon kung nubo ng imo resistensya kay medyo maidad ka na, ang mga pundo nga deposito kaga ining mga toxins nga throughout the years sa mga nagligad ng mga tinuig sa imo kabuhi, mag-aabot nga mag-atake sa imo nga mayong lawas o kung mayong nga sistema nga makadulot sang pag-uba sa ang imo nga mga selula kaga imo nga sistema kag mag-resulta sa masakit ka malatian. Ining mga toxins o kung mga higko nga nasupot sa sulod sang lawas nato during some time nga edad mo 12 anyos, baka to sa subong abing 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos ka na. So sa pila katuig, tatlo kadikada, apat kadikada, ang imog ni pangkaon ng mga baboy, litsyon, manok, adobo, mamantikaon ng mga pagkaon, maasin ng mga pagkaon, may mga preservatives, kaiban pagiging mga damo, mga artificial flavoring ng mga pagkaon kang ilimlon. Kinagsupot sa imo sa pila kadikada, pag-abot 50 ni mo, tingala ka lang nagahuyo-huyo ka na. Tungod, wala ma-flash out, wala mapagwas ang aton sistema. Gani kita, muligan tagid ang aton nga mga handom matuman, girili. aton gid nga buligan nga maglimpyo ang aton sistema. Ang mga toxins nga mo gid nga tudlo nga mayor nga rason nga mo nagahatag sang kalitan sang aton sistema kay nagatuga sang masakit kag balatian. Nga pwede ka matay sang isa ka tawo. Aton ini nga tap na on. Pagi sa simple lang. Pag-eliminar sa mga toxins sa aton sa lawas. Number one gin is ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas libre, pisanan mo lang. Nagasunog sa mga sobrang mga fats ha, sa aton lawas. Kada ilig sa balhas nato, nagaupod ang mga toxins. Kada ilig sa balas naton, naganubo ang aton risgo sa mga sakit kag balatian. Subong man, wala labo sa pagbalhas, opda naton sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Don't forget magkaon ginsang utan, magkaon ginsang prutas, likawan ang mga masin, ang mga mamantikaon nga pagkaon, matamis nga pagkaon, kag madamos ang chemicals o conservatives nga mga klase sa pagkaon, para magdadugay ka maglawig ang aton lawas mga kakipad. Aton man siligan ang palibot naton tinyuan ta. Ang sulod malay sa limpyuhan. Ang kagaw kag bakterya isa pagig kang inatudlo kung gaan nagamasakit kita. Kag ang membro sa aton panimalay nagabatsyag man sa ilang pagluya sa ilalawas kitungod nga apektado sila sa mga kagaw o mikrobyo nga aras sa palibot sa aton ogsaran kasulod panimalay. Aton ugwalion man nga paglimpyo sa aton palibot kagsaliwat sa aton sulod malay para likaw ang membro sa pamilya sa kunan ng mga sakit kag balatian. Ang stress, mga kakipayo, grabe. Tungod sa stress, nagaka-trigger ang high blood pressure. Tungod sa stress, madamo na heart attack. Tungod sa stress, damo na stroke. Tungod sa stress, nagkalatubo ang cancer. Kag-iban pagiging ng mga stress-related ng mga kaso, ha? Gani ilikawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa itong stress, ha? Kag-everyday, sa adlaw-adlaw, hindi magkalipat, ha? Sa pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, mga kakayfive, may aras ang kagayunan kita nga mabuligan ang atong sistema, nga mabalansi, kag maulimpyuhan, kag ma-repair ang mga damaged cells and tissues naton. Tungod amo inakapisan ang, sa pagbulig ang DTX 500. Ginapangita yung mga toxins nga nagapalanago for sa madugay na nagpundo sa atong lawas. Kaginailiminar yan. Ginapagwaya sa atong lawas. Ginabuligan na atong sistema. Maglimpyo, ha? DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract. Kag may upon nga super antioxidant gahalin sa tubo. Ang Ampalaya Extract nagabulig ginpagin mga kakayfad sa pagtulto sa mga, ha? Magaguba na itong sistema o kung magaguba na itong silula nga para mabuligan nga makarepair nga magkapangsyonar liwat sa imayo. Gagina buligan panubo ang aton blood sugar in kaso kung taas ang aton nga blood sugar. Gagina matay niya hindi maglapos sa level. Kag may epekto siya nga pariya sa insulin. Ganit kung ikaw may history ang family mo. Pamilya mo, linyada ninyo, mataas ang blood sugar. Bagay gin, mag-inom ka sa DTX 500, ha? Tungod sa iya panakon nga Ampalaya Extract, amarguso, nga nagpagar sa imo yung pagtaas sa imo nga blood sugar. Likaw ka sa diabetes. Kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo ining nag-proteksyon sa aton selula, sa aton nga sistema, sa pag-atake sa mga free radicals. Ang antioxidant mga KK5 halin sa tubo, ang among pinakamataas nga antioxidant so far sa aton nga palibot, ha? Nga nag-proteksyon sa aton sistema nga hindi mahalitan sa mga free radicals. Ang free radicals katulad sa toxins nagagubas ang aton la sistema kang nagresulta sa masakit kag balatian. Kani adlaw-adlaw gid ha, proteksyonan naton ang aton lawas, ipaiway naton, ipalayo naton ang masakit kag balatian pagi sa aton nga ini mga inisyatibo kag pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500.

Nainom ng may tisi. May tisi ang alkaline ng vitamin C kinanglano na ton mga ginikanan, ho? Man, bas may klase naman. Siyempre, kalabanan sa mga ginikanan. Nagabugtaw timprano para ipikurar ang mga kinanglanon sa mga kabataan sa pag-eskwela. Amo ina ka dedikado ang kalabanan nga ginikanan, no? Kung kaisa gani, kulang pang tulog eh. Kay tungod langit nga nga para mapikurar ang ginikanan para sa palabuto nilang mayo, gasakripisyo kag nagapinitensya ang ginikanan, prudo bali wala. Itungod ang ilang pagpalangga sa kabataan, labaw sa ilang ginamatsyang nga kakapoy, kagabudlay, kagtuyo, abi, no? Tungod mo gusto nila makita nga piparado ang kinanglanon sa kabataan sa pagpaskwela, abi, no? Kay tungod isa ka gamit o kung isa ka importanteng makabuligid nga makaangkol sa mga masanag nga palabuton ang kabataan pagi sa pagtuon. As of now, nag-depende ang mga kabataan. Nagasalig sa ginikanan sa halos tanang nga kinanglanon nila sa pagtuon, no? Ang ginikanan naman always nag-assister kang nag-obligar sa ilang kagalingon, sa ilang obligasyon para mabuligan ang kabataan nga mag-sanag ang ipalabuton sa pilakadlaw. Pero ang importante gina, ha, ang ginikanan sa pagpikuras ang kinanglanon sa kabataan, kinanglanon always steady ang imong good health, ang imong kayong lawas. Hindi gid pagbabay, kilalan ang resistensya kag depensa ni nanay kag ni tatay, steady pulse. Kilalan si nanay kag si tatay, wala gamasakit kag wala nagabalatian. Wala nagahilanat, wala nagatrangkaso, wala gaka-allergy, wala ginahapo tungod mataas ang resistensya kang depensa. Mga nanay kang tatay, hindi pagbabayi ang kabataan, buligan tagid. Pero una gid, buligan ang kuglingon ta, nga magbakod ang atong resistensya kang depensa. Inom gigita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay man ko na mag-aberya bing lawas ang ginikanan, nagasalig ka nagadependeng kamataan, mayo lang ko na damo ka na pundo, yan kiti siyempre mamandar ka lang. Pero kung nahawa-hawa abe, ti kung mag-aberya pang lawas mo be, at siyempre basi mag-absent man ang mga kabataan, hindi magkapatigayon sa eskwela, kung posible, ha? Kung lain gid ang sitwasyon, basi posible ka na kabangdana pa sa pag-untat sa ilang pagtuon. Kaya tungod hindi nakasuporta si nanay kasi tatay, tungod permi lang nga gina, trangkaso kang permi lang nga lain matyag kang may ginabatyag ng balatian o masakit. So kailan ang resistensya kang depensa, ha? Nanay, tatay, very good gid nga magbulig kita sa kabataan kaya atong inaobligasyon. Obligahon taman ang atong kagalingon nga buligan tang lawas ta nga magtaas ang resistensya naton kag depensa, ha? Hapos malang ni inom na mula dadlaw, inom na mula permi mati si ang mati si ang alkaline nga vitamin C. Sa gaga si Toto kasinday, okay pa nakapagsik yung lawas o pagkado sa eskwilahan. Pero pag-abot sa hapon, daw ginalangaang sa hao. Guro nag-sulay ako nag-dagdiyang naman tudo. Sinday nag-apaluyaman, ha? Nga-ayhan man. Tungod ang kasami, ang kabataan naton, stress ba na sila eh? Tungod sa ilang nga pagtuon, kag sa ilang nga pagpaninguha man sa pag-eskwela, abi. No, everyday bilong adlaw pila ka oras nga daan ang ilang pagtinar sa eskwelahan, kapoy na sila. Di naganubo ang ilang resistensya man, nag-aaktibo ang ilang physical kag mental nila. Karon kay gatos-gatos libo nga mga kabataan ang ara sa eskwelahan, hindi may bitar nga may ara gid ang lain pamatyag. May nagatrangkaso, may nagasipon, may mga kagaw. Karon ang bata ni Moya,
Malatna na mi. Kay tungod nga may nag-aalain pa matyag. Kag it's so happy nga bata mo, wala sang depensa kag resistensya abi. Dali siya makaangkon sa paglaton. Nga makaangkon sa ngilana, trangkaso, ubo, kunano man. So kilala natin kabataan natin ha. I-plastar naman sa ila ang ikayong lawas da. Kag ila man, siyempre ha, ang ilang resistensya kag depensa. Kung kita na yung mga lagko nag-inom sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C, para sa makabataan natin niya, Mighty C ang alkaline, ang Mighty C syrup for kids. Syrup siya sila ya, ato niya kapsula ya, para ang resistensya mataas, depensa bakod sa kunano man nga laton-laton ha. Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C syrup for kids.

Mas may suspended ko noong klase. Suspended ang klase. Sa dini, sa mga bulutuan sa Metro Manila, Manila. sa Manila, galit niya. Pito wala man di sa aton di. Ano ni nga suspended doong klase niya, oh? Katungod ba, September 21, angot ini sa pagsaulog sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law, gin-suspende ang face-to-face classes sa buwas ng adlaw, Lunes, September 21, sa pampubliko kag pribado ng mga bulutuan sa Metro Manila. Sa Manila, galit. Sa aton diya may klase. 54 years na gali ang Marcelo, no? So kung nabatawag ka sa 1972, ang edad mo sabong 54 naman, ginatawag ini kalabanan ang mga tao nga nabunag sa 1972, mga Marcelo, baby. Ang Pizza Mantiono 1972 amo ang pagdeklara sang aton presidente, no, anay presidente Ferdinand Marcos Sr. ngang bilog ng Pilipinas under martial law batas militar. Di damo gin pang nakup, damo nga gin pang embargo, damo nga nagkaltabo nga nagtublag sa aton nga sa aton nga panggobyerno. May magahambal nga mayo ang dulot sang Marcelo, may naghambal man niya nga hindi mayo ang dulot sang Marcelo. Pero ti isa na diraya ang biktima sang Marcelo, si Ninoy Aquino, no? Senior. Binigno Aquino Senior. Ano sa the third na sana, no? Ninoy Aquino, bla? Tungod number one opposition ni Marcos, gid si Ninoy Aquino.

Ano ay han ang tsura sang Pilipinas kag sitwasyon sang Pilipinas sa mga amo sining mga tinuig gabi? Pigado kung nabunan siya ang mga Pilipino sa nakaabot sa Marcelo abi-abi lang. Abi i-share man abi sa mga huling tubo, be. Kung ano ang paglaragway ninyo sa panahon sang Marcelo. Sa nakaabot lang, ha, kag, sa gusto lang, kay para sa edukasyon, kag informasyon, kag pagtulunan man, ha? Sa kutom nakaabot sang Marcelo. Kung gusto nyo makipagbahin sa ating programa, kaya para ilaragway ninyo ang sitwasyon, ang mga hitabo, kung anong klase pangabuhi may ara to sa amot nga panahon. Para machindihan kag somehow ma-imagine sa ato nga mga listeners kung ano ang klase sang pangabuhi sa mga Pilipino during sang Marcelo time. Especially sa mga nakaabot gid sang Marcelo, no? Tawag ka mo sa atong hotline na 0928-611-2263 o kon sa atong globe number 0927-744-8940, ha? Alas 11 o alas 10-11 na mga kaki-5, ho? Ano subong Domingo? Bas Lunes? Martes pagkadasol ng adlaw, di ano mga ginabing pintahon ta sa Martes? Ang pangamuyo sa kalabanan kala Martes is magnubo ang presyo sang gasolina. Nagahamboy na ang presyo sang gasolina kag ang diesel sa 100 per liter. Grabe naman eh. Mahal pa di sa Pilipinas, no? Mahal katama sang gatong. Tilo, Domingo pa lang sa mong Lunes kag Martes sa manugamot pa lang by Tuesday. September 22, ang schedule sang announcement sang presyo sang gasolina o krudo. Taas bala or ano ni nubo ang presyo kag well, kalabanan gid especially sa ato nga mga ka K5 nga mga driver nga nag-asa ang iya pangabuya sa pagmaneho kag amo ing ginasagod sa iya nga mga kabataan kag iya panimalay ang iya malang tuyo is makaganar na para makasustener sang ilang matag-adlaw nga kinanglanon especially mga pagkaon nila, no? Wala man sila naghahandom ganyan mga dako-dako hindi lang nga ginansya kundi makasurvive lang day by day pagi sa ilang paninguha sa pagmaneho nga diin na ilang ningong pangabuyan nagadepende ang bilong nga pamilya kay tatay sa ginakita iya sa pagmaneho. Galing lang di, siyempre, ay kailangan sang salakyan para maglalagan, di ba? Ang gasolina, gagrudo, no? Di ano ni, Martes, sabi, tanawin naton, ang tawag naton, upcoming fuel price adjustment, no? A fuel price adjustment sa Martes, September 22, 2026, ha? Okay, no? Bao, tungod man ay sa Gyapon sa kang tanan sa tension nga nagaluntad sa Middle East mga kakay-5, no? Apektado ang presyo sang gasolina sa nagligan nga simana, sige lang saka. Subong Martes, petsa manidos, ano nino mo? Abit ang lawon tabi. Unahon ta ang gasolina. Uy, hala, nanoni. Martes ang gasolina, mga kakay-5, masaka. Increase, ha? Halin sa 95 centimos ang kada litro. Kag posible may mga pagsaka sa 1.40. 1 pesos and 40 centavos, no? Maximum, ha? From 95 pesos o 95 centavos. Butan lang natin piso, ha? Pisong saka kag 1.50, daw mo na.
Pinawaki-waki niyo pa. Pinamutang niyo pa ng 95 centavos para hindi ilmo nun. Pinamutang niyo pa siya 1.40 nga, 1.50 nga na. Hindi pa waki-waki ba mo para cute-cute. Para nga daw gamay lang na kay Weklabot pisos. 5 centimos di pa rin siya magpisos. Oh. The minimum of 1 peso to 150 pesos per liter ang posibleng estimate, no? Pagsaka sa presyo sang gasolina. Te igo gini ang pampubliko nga salakyan kang mga private, siyempre nga gasolina. Pati ang eluni, pati ang baligyan ay sang salakyan. Guro may mga downfall o may pagnubugin man. And certain percentage, sabi, katungod sa nga hindi man maglalagan ang kamayo, kundi palabon sa nga, ano ni, sang hilamon. Alang-alang ang kamayo, yabakaunan mo, yaba, ano, balas. Ang salakyan niya, kilalan niya, mag, ano niya, hindi hilamon ang kilalan, tugungan mo niya. Tugungan mo, gasolina. Di mayulan ni isang wala pakialam kag wala yan nagkabatsyag sa pagsakas ang presyo sang aton gasolina. Kay miskan niya mahal pa ng gasolina, ya unahon ginya ang siyempre ha. Sarangan sila mo, kasarang sila. Unahon maginya pagbakal niya sang salakyan nga maging komportable. Yes. Pero sa aton nga pag-analisar, pagkamusin ni nga panayon nga nagsaka yung presyo sa gasolina, miskan pa paano, mag-anubugad ang sales o kung pagbaligyan ay sa mga salakyan o kung mismo ang pagbiyahe sa mga salakyan o kung paglagaw sa mga turista. Kaya tungod siyempre kung magsaka ang gasolina, saka ang renta sa mga salakyan nga mga in-drive o kung mga rent a car. Pagsaka man sa mga presyo sa mga pangrenta, saka man ang balaklon, saka man ang entrance sa mga resort. Tanan na, pagkaon, saka man, di mapiktuhan ang ginasampol na lang ang tourism industry sa Pilipinas. Kung ikaw niya ti Pilipino, ya ti batsyag agini. Pero kung poringer kaya, Amerikano kaya, nakoy ang balyo sa bungang ano ni, nakoy ang bayluhanay sa kwarta. Daw ara mula sa ano mula? 62 pesos per dollar. 62 pesos ang kambyo sa isang dollar mga kakifay. Di nag-inabot man di ang mga foreigner, pero tungod sa lokal nga mga baligya, nagkamunuhan na ang aton yung pag-amumas ang mga foreigner ni mga halin sa ibang pungso namin nga nagabisita. Tungod kamahal na sa mga renta, sa mga pagkaon, nag-amat-amat man mahal mga kakibay, ba? So somehow, even ang international tourism kakabiktuhan sa pagtaas ang gasolina. Tungod niya siyempre, ang domino effects ni mga kakibay, ang tanan mag-asaka mo, pating balaklon, ang renta, ang pagkaon, ang mga basic needs. Di ang ibang nga nasyon niya diri sa ato niya rehiyon, ining katulad sa Thailand, katulad sa Vietnam, katulad sa Hong Kong, wala siya pagnubo niya kung wala pagtaas ang ilang niya, ano ni, sa Korea pag ito, wala siya pagtaas sa ilang nga gasolina tungod nga ginabuligan sila sa ilang nga gobyerno ginasubsidize. Whatever magsaka niya ang presyo sang gasolina, kung pila ng pagsaka kami, nakaready na niya ang daan niya by 70%, 60% niya ang presyo kung nogin man ang presyo na gintala na ang magsaka. Ah? 60 to 70% niya ginasalo na niya sa gobyerno
ang 30% lang yang sakripisyo sa mga consumer, no? Sa ibang nasyon. Pero di sa ato niya ay wala niya. 100% niya mo, ha? 100%. 100% niya yung ginahatag niya sa... Ha? Wala niya ba na preparasyon nga... ano ba? Kasi siyempre, ang ibang sila ng mga negosyante, nga maamigo sa mga aras sa posisyon sa atang gobyerno, mga investors man sa gasolinahan, may mga interest man sila. Ha? Kasi siyempre... Kansa na niya kay Kumo, ano na yan, no? Kinanglan niya magtugong, nisisiti na yan. Hindi kaya pwede niya hindi magtugong. Just like mo lang sa pagkaon, blan, niya, nisisidad natin pagkaon para mabuhi ta. Di kinisisidad man natin ang gasolina para makaandar ang salakyan. Dito sa mga ginakwaan, sa mga utan, nabi. Ginakwaan sa uta, ginakwaan sa mga karne, no? Sa mga lagyo nga lugar. Di siyempre alang lang karga na nila sa dena sa baktin. Ikarga na nila sa mga lagko ng salakyan. Nga siyempre kalabanan sila, takladon pa, malayo ang lugar, mayulagani kay ang dalan, isimintado na kalabanan. Pero still, nagakonsumo sila sa gasolina, transportation cost. Magadugan sa carrying cost sa produkto. Ang production cost o kung ang ining transportation cost idugang sa presyo sa mga utang o sa mga balaklon ng iban pa nga ginaproduce sa mga farmers nato. Amuin ang epekto. Ting iba niya nga nasyon niya nakalatag na na. Nakalatag na nga inkaso magsaka ang presyo sang pangkalibutan abi, nga presyo abi, sang gasolina kon krudo, ang ibang nasyon niya automatic na niya. May subsidy sila nga ginapandar na yun. Nga 70% o 60% o kung pila man ang abi nga kasugtan nila, nga percentage nga ni totally nga makadto sa mga consumer. Para hindi matamaan ang mga tao. Diri sa ato niya ginalupo, niya ginapakamang tayo. Ginapakamang tanganaan. Sa una, maluto ang isang pamilya ng tungod bigado, tatlo ka noodles, lima kitlong nilaga, ha? Sudan na naabi pang panyapuna. Di miserable, no? Do, dako na na yung tatlo ka noodles, tapos may nilaga pang itlog. Do, kanamit, no? Pero subong iya, oy, laban na lang sa bautol, ha? Duha lang kung isa lang ka noodles, ha? Ang itlog niya, ang itlog, ha? Ang itlog tanga lima, tatluhan na lang, ha? Ang tatluhan na lang itlog tang kapkapal na itlog mo. Magsimuti ka magtimo ganon. Amun na subong niya. Nag-instead nga nag-improve ang pangabuhi sang Pilipino. Ha? Instead nga mauntat na magkaonsang sigig nga noodles kag itlog lang. Ha? Nagsalakit ng kidney. Instead, lain naman ng masustansya ang mga pagkaon ng mamakal tungod may chance nga may bulyada ang ganar. Ay, why? Kada Martes siya yan, nagasaka yung presyos ang gasolina kag nagasaka manupod ang tanan. Ilabi na gid ang mga balaklon kag mga kinanglanon sa tagsaka Banimalay. Sa gasolina, pala tiyan lalawag natin, piso, top-top siya, piso, top-top, 1.50 per liter ang posible nga magasaka sa Marason nga mga inadlaw, September 22, Martes. Presyo sa nga gasolina. Now, Arena, ikaduwa ti siyempre ang aton nga paborito, tanawang tabi, pintahon ta, krodo, diesel, ano, saka, no mo? Martes, ngadlaw, Domingo pala sumong.
Di boss, pwede ka mo ni katoghong ni. Diesel naman kita. Sa diesel, atensyon, sa nagkakonsumo sang diesel o kon krudo. Sa Martes nga adlaw magasakas ang 100 gidan. Agahamboy na gadaso mong sang isa kagatos ang per liter. Ari pagino, may increase from 150 centavos up to 2 pesos per liter aragoy ah. Daw ginasuspenyo pa. Uno 50 ang halin sa 1.50 tubtub 2 ka pesos ang pagsakas ng krudo kada litro no sa September 22 Martes nga adlaw mga K5 no ari na. Amo na ni guro pag hugtanay pa ha. Ti ano pag ini hugton at no gihutugot ni. Kailan na siguro ini la pag hugton pa ha. Inom damo tubig kag hugton ng paha ha. Para dasing busog. Eh, rana, ginapangita nyo. Diesel, $1.50 centavos. $1.50 ang up to 2 pesos ang increase per liter sa Martes ng adlaw. De, ano na eh? Tani iya, Domingo pa lang yung daan namin guro, no? Kung Domingo mo ning adlaw, may baluan man nga increase ang sweldo sa mga tao. Kada Martes, ang bala masaka, ang bala ang atong sweldo, blams ka na tag 50 pesos lang. Sa inyo, may paborma ka muna. Kada semana, bibiskan 50 lang abi o kung pinakanubo, abi na lang konservative o kung pinakalawlaw, abi 20 piso. Kada semana, masaka ang, ano na, antes maglawag ang pagsakas ang presyo sa gasolina, lawagod o na pagsakas ang sweldo sa tao, biskan 20 pisos na lang ay ano mo makidlo o ipagigami ha.

No, masaka ang mga scene, mga kabilya, mga lansang, mga construction material. Magasaka man upod ang mga abono sang aton pananom. Ay nano. Di siyempre magasaka man ang labor cost sang mga kauturan naton nga nagapakyaw sang mga talamnan. Kasi siyempre magasaka man ang ilang konsumo mo, magasaka man ang presyo sang ilang ginakonsumo. De. Kung ikaw abing plantadores, ikaw isa ka farmer, no, maliscourage ka. Nga sa una, pulo kektarya ang imong nga gina-cultivar. Sang pananom mo abi. Tungod sa kamahal sa mga malaklon, sa kinanglan sa mga pananom mo. Mga pesticides, mga insecticides, mga abono, labor cost, ang mga krudo, mga K5, no? So, na pulo kektaryang imo ang ginakultibar subong, limahon ko na lang. Tungo sang taman ka mahal sang presyo. Kay kun damo lang tani pundo ti sustiniron, galing man kun sustiniron mo, wala untat niya nga siling abi, wala patod la. Gadason nga si mana, manubo o kung madako ang pag-nubo. Kundi do, sige na lang niya amat-amat saka ni. Kinamat-amat niya patay. Kumbaga pa ang matamat bigado. Kung sa English pa, killing me softly! No, killing me softly ng guayini. Ginamat-amat, kailang patay mo lang, hindi ka matiyag, malhaw. Daw little injection mo lang yung injectionan.

sa kung padayon mo makita ang kabataan mo nga daw gina pigos, no? Indirectly, sila kapiktuhan sa ining pagsaka sang presyo. Ang mga kabataan daw ginapigos indirectly. Tungod ang kabataan nagadepende sa ginikanan. Ang ginikanan, amo nag-sustener kang nagahatag sa ila kinanglanon, abi? Di wala man sang sufficient nga support sa ginikanan, igo ang kabataan, eh. So, ang ginikanan, libog ang ulo, eh. Di ang kabataan pa naman ang pag-asa ng ating bayan. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Hambal ni Dr. Jose Rizal, guro pa ang buhi pa si Dr. Rizal, mas ipinampaon na sila. Kung buhi lang si Dr. Rizal, Dr. Jose Rizal, mas ipinampaon sila. Ginano niyo kabataan man. Ha? Ang manipyo Diyos sa katong nasyon ng kabataan nato, ginapakaan niyo lang permino dolls. Ah, hubin pa sila ganiyan, tagdusi ang news niya, may mga kidney trouble na. abi pa sangkaran niyo ang inyong mga talento kagalam, ang inyong abilidad sa pahimo na ito, nga ma-improve ang ito, nga pagpangabuhi, bala? Amo ina ang report mga kakifembo, ah. Gasolina kag diesel, ah, Martes magasaka naman. Hey. Sa liwat sa buwas sa Metro Manila, yan daw kalabanan to way classing. Tungod angot ina sang pagsaulog sang martial law, ika 54th anniversary sang martial law. Sa pribado kag public school sang dito sa Manila, wala yung klase. Dari sa ato niya daw, wala man niya giguro, ah. Pre, ano ang size ng t-shirt mo? Bow! Kanami nga pamangkot ba? I-text ko lang si mo, pre. Ha? I-text ko lang si mo. Kalma ka lang na. Kag-belated. Happy birthday to you. Belated happy birthday to you, ha? Mga kag-A5 sa ibang nasyon sumo, nag-snow na bala? Nag-snow na bala? Pero importante sumong niya kung nainom yun ang D3 ba yun? Ang masaliga naton kontra sa fungus, bakterya, kag ilaminagid virus, mga kag-A5, ha? D3 ba yun nag-hatag sa protection sa aton nga sistema? Nga hindi kita magkaangkon sa sakit kag balatian ko kon infection dulot sa mga virus sa aton palibot. Hindi na nato niya madula ya siguro, ah. Ah, ang mga virus sumong sa aton palibot. Now, you don't you know sa samaan ka init sa aton kalibutan. Isa lang ka centigrade ang magsaka abi, no? Sa aton nga kainiton sa aton nga temperatura. May dako nga tsansa nga magatunaw ang mga ice o kung nga tawag nilang binungkin nga ice blani nga nahorma sa nga pilaka thousands of years or even millions of years. Iban pa ni sa chimpo pa sa mga dinosaur blani ning tawag mga binungkin nga ice sa mga matugnaw nga mga lugar o nasyon, mga polar region katulad sa nga Greenland, sa nga Antarctica, North Pole kag South Pole. Ini mga lugar nga mga tugnaw may draya nga kamahin nga ginatawag nga glaciers. Mga glacier ini nga kalimbawa gini daw do ice pagid bla. Ice pagid yang naginabakal ta bla sa Changi bla, no? Amo na siya binukid niya mo. Ang kadamulo niya may tag 2 kilometro ya. May taga 5 kilometro nga bukid dyan, puro ice lagi dyan. Nga nahorma na sa ato niya nga kalibutan, mga more than 10,000 years, no? 10,000 years ago.
Iba na hormana guro milyon na jimpo pa sa mga dinosaur bla. Now, karon, wala pa tang takot sa mo itong chimpo. Wala pa sa mga aeroplano, wala pa cellphone, wala pa telepono, wala pa sa mga manamit nga magkaon.

0: tungod sang ining pag yellow sang atong kalibutan sa una, may mga bacteria kon mga virus nga nag-impon sa ining nabukid nga mga ice. Now, tungod sa pag-init sang atong kalibutan, nga obserba sa mga eksperto, nagakatunaw ining mga glaciers. Ang kulol ba ang kain mga pang-ilang pag-estimate? May mga bakterya, may mga kagaw, ilang binigid virus nga nagabuhi sang una pang panahon nga na-frozen lang mula sa ice. Tungod sumongga katuna ang mga ice, basi naglibre na ang mga kagaw na nilibre na ang mga fungus na kung mga bakterya, ilang binigid virus mga kakifive. Ang mga virus, bakterya unknown to man. Wala pa makilala sang tao, blaya. Ini mga virus nga wala pa sang tao ang kalibutan, blaya, na frozen tungod sang ice. Subong ang ice nakakatunaw kag nagalibre na ang mga virus ka mga bakterya. Ginapahayag sa mga scientist nga isa ini ka peligro. Kung padayon pa nga magainit ang aton kalibutan kag kung ano pagid ang mga posible mangkon ang kahalitan sa aton ikayong lawas nga nakatago sa mga frozen o kung sa mga ice kung sa diin nakatunaw sa liwat, tugas ang mainit nga panahon o kung mainit nga temperatura sa aton nga kalibutan. Now, karon kinanlan talangin dya, simple lang ah. Inom na tayo dito ni Bayo. Ano mga virus masugata natin basta dito ni Bayo mga kakifive? Dasig lang tayo mga pawaning kaso ginman masulod kita sa virus. Dasig lang tayo mga pawaning niya blan. Kaya man ang virus niya, nakabud lagi niya mo. Kay ot-oton niyang imong silula blan. Ang pinaka puno sang kabuhi sang isang katawo. So tapos siya pag-ut-ut niya, padamuon niyang lawas siya, kagang kada isa sila to abi, nagpadamo, may 20. Ang 20 to, mangukob man na isang mga silula. Kag mapadamo, mas natin 20-20. Di ang ato niya nga mga healthy cells, ginaguba nila, ginabusla ng virus sa isang lawas ta. Basi bla pila kadla, umunin ka bang danan nga masumbing tao. Tungod sa virus bla. Ikon may inom kaya nga D3 Bayo mga kakifime. Dasig ka lang yung mga umpawan, no? Sang imog ang mga simptomas ang infeksyon, tugas ang bakterya o kung virus man. Kag hindi niya basta magkalawig penetrate yung virus, ha? Tungod may protection ang aton silula, may hapin sang extra virgin coconut oil, kag may upod nga vitamin D3. Kag inactivate ang aton nga immune system, kag magkusog kang magpersado para puksaon o kung para eliminaron ang mga virus sa aton sistema. So, unload daw, inom kita DTX500, Medici, and D3 Bio. Power to you. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, Sarangin Mabakal, sa halos tanay ng mga Grace Pharmacy ng Botika, o kung pharmacia sa inyong lugar, mga suki nyo na magkunta lang. Pwede nyo man mabakal sa Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, o kung sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo baratong mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kantulang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayan. Ang aton ganyan mga handom, aral na isang palibot, yan nagahulat na sa mga isakto nga panahon. Importante sa mong handomon, tagin anay ha. Handomon, tagin anay, ang aton ni kayong lawas nga maging hilway sa sakit kag mga balatian. Alas 10:40 ng oras na to. Ha? Pwede ka mo ka-text na tawag sa ating hotline, ha? Pwede ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Diin ka man kung ano man nga panahon, ano man nga oras, ano man nga adlaw, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo na, ha? Ang DTX Coffee Mix, manabi ang sabor, kampiyon, ha? Number one, kid, ha? Naghahatag sa aton sa satisfaction sa aton nga pag-inom sa kape. Ano, gagawin ito mo, ha? Dugay ka gutomon. Daw busog ka gitblak kag perfect ganis sa nagadayet nga nagagusto nga mag dula ilang nga mga buyon o kon mga bilbil sa nag-exercise. Kinanglan mo ginibulig sang DTX Coffee Mix para mabuligan ka nga mag-slim, no? Kung matunaw ang mga buyon mo, ha? O kung ang mga unwanted fats ni mo. Subo man ang DTX Coffee Mix, may aras sa Ampalaya Extract na nagahugas sang hingko na ito ang mga selula. Kag may aras sa super antioxidant nga nagaproteksyon batok sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, ano man ka oras, ano man ka panahon, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo na. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
10: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh Seafood Restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin. We got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka mahil na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
2: Nagahingapos na ang bulan sa September. Magasulod na dayon ang mulan siyang Disyembre. Oktobre pagali. Di-timing gini, di-tex beauty shop o. Kaman pagsugod sa mga beer months mula, especially sa pag-abot siyang Disyembre, magatipon-tipon naman ang mga old-timer mula. Ang mga grupo siyang una, mga alumni homecoming, mga reunion, Christmas party dire, Christmas party dito, mga birthday pagiging kasimpre ara nagyapon ang bunyag, kasal kag ang lubong. Di ang mga ginatisipar ginaton ang kalabadan, ang alumni homecoming, iti sadya na yan mo. Especially sa times ng high school kamo kung ano na ang sitwasyon sa inyong tagsa-tagsa ka pangabuhi. Kamusta na yan ang mga old friends mo sa high school time? Ano na ang mga amok nila? Amok pa ba yan? Tura pa yan? Nag-hubin sila, nag-gulang sila, nag-pug-is? Di sabong pala nga dahan mga kaka-K5 ho. Ang gamit na mo DTX Beauty Shop ya. Kiman sa timpo nga mag-abot ang alumni abis sa Disyembre, kalabanan, nagkinitanay gigkag nagsimpre nagkakamustahanay, ibang gani nagahinaksanay panay. Pero nagahimutaray gid siyempre, imaw ginahimutaran ang amok mo. Kung na nag-garas na ginanguya mo pre ako. Ginahimutaran ginaya ang guya eh, no? Ang niblan, tsura mo. Kamusta na bla si crush mo sa unas ang barkada mo, ang classmate mo? Sa makalipas ang 10 katuig, 20 katuig, kukun na 30 katuig pa. Kamusta na siya yan ang panglawason niya, especially siyempre ang iya itsura. Di subong pala nga daan, advice ko sa inyo. May chimpo pa kita. Tuduhan na nagamit sa DTX Beauty Soap, ya. Kay para sa pag-abot sa Disyembre, hubin, kagwapo, kagwapa, tatanan. Kay man ang habon, ang sikreto, ang sikreto naton, DTX Beauty Soap, nagapahubin sa panit naton. Nagapangaka sa mga dead skin. Nagapaklaro kang nagapahipid sa aton nga supat, especially sa aton nga guya. Nagapaputi sa aton nga panit niya sa babae kag lalaki na migni. Buenas kita kay may habunan ni nga may amo sa ni nga habon. Kinalan sa uda niya before kay makaangko niya sa nga younger looking kag namin nga pamanit. Iya kilala magkanto kag sa mga eksperto nga mga doktor. Kag libo-libo yung imo gastuhon. Subong niya, manghabon ka lang nga daw-daw niya sa DTX Beauty Soap niya. Kay na-discoverihan ang sikrito, galing. Ang panit sang tao, kilala sa antioxidant, nga halin sa prutas. Nga padayon nga maging glowing siya. Padayon nga maging hubin siya. Kag padayon nga maputik, kag matinaw siya, kag mahipid ang supat niya. Prutas, gali iya ang sikrito. Di ang DTX Beauty Soap, ha? Kompleto na ang mga prutas nga pampahubin sa panit, mga kakipay. It's all natural, ha? Para git sa bilog na pamilya. Kag sa liwat, ha? Announcement naton sa inyo, ha? Samtang may panahon pa, baka nakamos ang DTX Beauty Soap, bagay grabing magtanay sumong sasagay. sa kabangkalan, grabe man ang baklalan sang Detex Beauty Shop. Kaya hindi mo mapapwerte ang taga-himamailan, Jerile. Ang taga-lakarluta, yan nagkapanglaghap sila kung diin mabakal na. DTX Beauty Soap, ha? Dula man niya kakasama niyang mga baho sa lawas mo. Shadow kabukal niyang habon. Kanami bala kung sa bata ninyo ang mga bagras-bagras tungkol sa dasma-dasma nila. Ihabon mo ni bala, wala iyang, ano bala, wala infeksyon ng iyang mga bagras. Mga pilas-pilas siya, dasi magpali. Kag magpali iya, wala iyang inagyan niya mga pilas-pilas bala iya, no? Namigin sa mga bata ninyo. Kag siyempre sa may mga edad naman, sa mga senior citizen, abi, senior citizen natin ng mga kaka-K5. Di hindi ginay may bitar kayang milanin ako ng mga ang mga panakot sa aton panit niya nga para maghubin. Samtang nag-edad ka, nagkaka-expire man na mo. Nagkakadula mo na laswag ka kurinot. Kakurinot, agtang ta, may mga magkadlaw ta, ang gilid sa aton mata daw, o may mga linya. Normal na, pero ina siya tungod nga wala na sang tawag naton gapahubin ang supply sa panit mo. Supply yan ta sa pampahubin ah. Habuni lang bala di text beauty soap at ladlaw bala. Habon gila na mga hadlok ang iyang magwapo ka haw. Hadlok ang iyang maghubin ka. Hindi titistingay bala. DTX Beauty Show, mga kaka-K5, ha? Aral lang sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika, ka mga suki inyo, mga butika sa kag-pharmacia sa inyo lugar, available lang ang DTX Beauty Show. Kag pwede nyo man ma-order sa online, ha? Lazada, Shopee, kag-TikTok, ha? Kag para mas barato ng DTX Beauty Show, kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadto lang kamurikta sa tanan nga Clinical di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayo na. Satan Medical kag Alternative Doctor sa libre waiting bayan. Mapacheck up ko lokay tod permi blanco blaya nga do hindi kuya ka tick up. Ay delikado na ni ka tick up na no. Huwag ka kabalog li, may abnormality sa sulod sa lawas mo. Mga amusin na yung mga simple lang yung bagay, hindi natin pang ibaliwala. Kay man, ina ang mga indikasyon nag-communicar ang aton lawas kapabalo sa aton nga may diferensya sa sulod nga hindi natin matsindihan lang. Kakilala natin ang mangkoton kid ang mga doktor kitungod kaging skulahan niya nila mo. Kaya para maagapan, matimprano, base may nag-develop na yung mga cancer na dayang kag mga malala, yung mga balatian mo lang. Nga nasugod mo lang kung siya hindi ko katigab. Kaya galiya yung mga pabalong na to yung isang sistema mo, yung, huy, pa-check up na ko. Kaya hindi ka nakamayo katigab, kaya may diferensya. Hindi ko makakatuto sa klinik, Dr. Ramil, kaya makapamangkul kita yung riktay sa mga doktor na kagay namigid kayo may bayad ya. Hindi ka rin yung i-explicar sa aton kung nga daw hindi ka katikab. Kundi siyempre, ang bulong na nilaya is unagid ang ihibalo. Ang mga bulong na gina-apply, kaduwa na lang niya. Ang number one knowledge, kanya nga para mag-ayo ka. Number one, kanya nga, ano, informasyon. Amugin na yung bulong na informasyon. Di, yung kaduwa na yung kilalan mo is apply the information. O kung paano mo solusyonan. Niya gusto ko mag, ano, gusto ko mag, mata ko mag-basketball player, bla. 7 years old, bla, ni Salo. Gusto ko kanya ma-interest sa PBA mo. Galing problema lang kay ang lulo ya putot, ha? Ako putot man. Nanay putot man lang. Di mayon tani ko may PBA lang putot basketball association. Mga putot tanan lang ang pangaw. Do kalabanan niya ka basket, mga tagas man niya, no? Mga sa PBA lang. Na PBA mo sa Japan, galing putot basketball association. Puro putot, gampang, no? Di ang ilang nga rin putot man eh. Puti ba kung ang bata nyo, mga 7 years old, nabi, nag-grow pa sila, nagkatubo pa sila. Katulad sa klinik ni Dr. Ramil, eh. nga simple ina nga mga problema na para ma-maximize ang ilang pagtubo. Para mainat pag ilang ilang nga tulaan lang sa samtang gatubo sila. Matagaan sa nagkakaigo nga atensyon kung paano ang pag-develop sa ilang nga tulaan nga tagaan sila bla. Mag-edad sila ng mga 16, 17, mga 5'6", 5'8 na blang height blang. Kaya pa pag-abot sa 18, so blang mga tag 6'1 na blang. Niya, kung problema, bata ko yan, luwag, grabe yan. Yan, lot daw yan, o, gaskwila, pero kada ma-exam sila, zero per me. Hindi ganit zero, nubo yung score sa iyang daily yung quizzes nila. Natawag may stress ako, no? Nga, gaproblema, gisa kung paano ko mapag-chinding ang eleksyon. Kung pa mangkuton, anong bata ko, kachinding ka sa ang eleksyon na to. Ang gahando man. Pero kung magkuha na gano'n sa exam niya, gano'n niya, 1 to 10 niya, 2 lang iyang score. Hindi nga daw kapigaw, gisa ang iyayang lang responde sa pagtuon mo lang yaw. Do, hindi yung mga ma-digest mo lang kang ma- magsulod sa bagulya ang ginalektor mo lang. Normal mo lang na ang mga bata, hindi man pala rihas mo. May bata man yung uptake, ang dasig yung maka-chindi. May mga bata man yung slow, abi. Yung mga slow na siya, kilala na sa dutay nga bulig, abi. Kinala na sa mayo nga pag-itsindi sa ilang nga brain, hindi pariha sa ibang nga bata, iyan nga dasig. Di kilala na matsindihan nato nga mga ginikanan kung paano mabuligan ang mga kabataan. The best get magkanto niya sa klinik ni Dr. Milk para mag-alam bata niyo. Magkanto mo to niya, balon mo tayo niya, dok, prangkahan ito, dok. Prangkahan mo niya, eh. Pasiktuhan, doktor na sa klinik ni Dr. Milk. Dok, ano yung pwede yung mga alam bata ko? Wala na problema, misis. Ah. Maalam ng bata mo, ah. Basta katulam na sa klinik ni Dr. Mil, bla. Yan yung ako niya, pre. Yan daw ginabusi siya ako, kaya pre mo. Di ba wala ko nang ihi, mangihi naman ko liwat. Ginabala yung, ginido, pwede lang nga pugaon ko, pugaon ko. Nga para yung way balik-balik mo lang. Ano ni Piman? May nagahalit sa akon. Butangan ko uroy, bansil ang akon ng tangay. Unigani, butangan ko asin ang akon ng pusod. Ang bansil sa agtangay ko na sido kaya blaw. Hindi wala sa unang daumunan, butangan papel ah. Lawayan ah. Kung ginabusisaw kay ate, asin sa puso, eh. Amba sa mga katigulangan. Kalo mo kung hindi pa matunaw, kasi lakot mo sa pinaksyong. Pag huma sa pinaksyong mo, ang sabor yun na puso. Ang sabor yun na umilikal cord. Seryoso mga kakipay ba? Mga tulutigam na nakang mga na mga pulupangat sila na kong kisaho. Inablay ako naga especially. Niya lirji lang niya. Huwag kagali ka malo, may mga developing sa sulod niya. May nag-develop niya nga mga mas lala magin niya nga sitwasyon sa imuyang kayong lawas niya. Ikanto kayo sa klinik ni Dr. Mila. Sa ginabusisaw, abi, bisita to sa klinik ni Dr. Milby. Kay man ka budlay niya kayo yung antes kaya maglakate niya, mangihi ka. Ara ka si pertahan, mabalik ka na iliwat sa banyo, ano kay mangihi ka liwat. Tapos nakagwa ka na, kagabantay ka na, jeep, ara lapit ng jeep, ay, namangihi ka naman. Hindi ka nalang magsakay, kaya mabalik ka na sa banyo. Karoon na sa naman, tapos naman, nasakay ka na sa jeep. Uy, pag ganit ka labo, sige mo pagkatuan, ngayon, tunga-tunga pa lang, namangihi ka naman. Na, no, ni man. Do ka disturbo, manigang kahuluya. Pero, ina siya, mga sinyalis nga nagapabulig ang atong lawas nga may something wrong. Tingin na yung mga something wrong na iya, i-injaktuhon na na, kagbalansihon na na. Tagata na sa igdalupangon kag kayuhan ah. Kantong lang kamo sa klinik ni Dr. Mila. Sa tanang nga Clinical de Alternativo Medicine and the Wellness Center. Libre ang kong konsultasyon ah. Okay ah. Hindi nga bahin man na dulong sa aton sa Dr. Pinoy's Kualingin Capsule. Mga kaka-K5 ang oil nga ara sa kapsula nga soft gel. Dr. Pinoy's Kualingin Capsule himo sa shark liver oil. Isa ka klase nga bagis. No? There are more than 100 gali, no? Klase sa bagis. Would you believe ang pagi, parinti, pagalis ang bagis ni? Nabilong mo sa galis sa pamilya sang bagis, ining pagi, bila nga ginaputanganta mula sang ano kanina, nang nilabog mula. Nilabog, ha? Panamit sa isang pagi ang nilabog, ha? Ang pagi galiya, pamilya ni galisang bagis, no? Pero ining shark liver oil nga ginagamit as main ingredient sang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule. Mga kakipay, isa ka special nga bagis nga nagatina sa dalom sang kadagatan. Kalabanan niya arasa sa mga corals bala. Kag madalom nga mga corals. Ang tawag ni sila is deep blue sharks, no? Mga deep blue sharks ni. Machimpula na yung nag... most of the time arasa dalom, no? Machimpula na yung nagpababaw siya para mag... para i-harvest sila, no? Kag mas napamatunan kumpara sa ibang mga sharks, no? Mga bagis. Ang iyang liver oil mas madamo sa mga importante nga mga elemento, minerals and vitamins ang iban pa nga mas makabulig gid sa pagtapna sa kunanong nga naga-develop nga sakit o kumbalatian sa mga katawhan. According sa mga pagtuon, ang madamo sa mga vitamins and minerals kag iban pa nga mga pinasihi nga mga elemento sa ining shark liver oil nga makuha sa deep blue shark nga klase sang bagis nga makahatag gid alibyo katulad sang ining na mayoma bla. Mayoma ang mga pagbanog sang reproductive system sang mga kababaihan. Ginapakupo siya. Tapos man ang ining mga klase sang elemento nagapatunaw man sa mga uric acid sang may mga gout arthritis. Ginapakupo siyang manog sa mga gout arthritis kag ginapakupo siyang manog kag nadula ang ngutngot. Kag sa dalayon mo ginom sang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule. Ginarepair yang tiis ang kon ang tiis nga ano ni? Tiis nga mga joints o kon mga tul-an nato sa joints. Dr. Pinoy's Kualingin Capsule, no? Ginalimpyuhan niya ang aton dugo, ang aton atay, subong man ang aton kidney. Kung may mga heart ailments kami, maaasahan gid kag masaligan ang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule. Kumbarado ugat ni Moha sang bad cholesterol. Kag kinanglan mo sang Dr. Pinoy, Kualingin Capsule para makaligwa agi ang mga dugo para maibitar ang mga blood pressure kag posibleng heart attack o kon stroke, ha? Ginatunaw sang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule ang mga plake, no? Especially ang plake na niya nagabara ining bad cholesterol. Kaya ang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule is good cholesterol, no? Subong man ka supply sa oxygen sa aton nga mga selula, sa aton ugat, kag sa aton nga brain para ma-enhance pagit ang aton nga mga sistema. The only oxygen capsule mga ka-K5 nga available sa market. Ha? Aprobado ini ang Dr. Pinoy's Kualingin Capsule sang BFAD. No overdose, wala sang side effect na. kag nagpabakod sa aton nga mga kidneys, no? Ang nalimpihan niya, no? Kaya ang kalabanan sa mga daan, dialysis, kag ang dialysis is guba ang kidney. Kaya ang kidney nagkasala sa higko sa aton dugo. E kung hindi magka-dialysis ang isang taong na may guba ang kidney, abi, pwede mapatay tungkol ma-poison. Ang poison masaka sa utok. Tinaswag nga na dialysis, abi, para hindi ma-infection. Ang kidney mo, wala nag-function na tama na kahigko siya mo. Guba siya tungkol higko siya. Di ang Dr. Pinoy, gina-revive pa kung may chance pa. Sa mas temprano, inom ka Dr. Pinoy. Kay sigurado, ganyang kidney ta, alaon-laon nag-sala sa dugo mo. 24 hours, ha? Since natawo ka, asa subong sa edad mo. Sigurado, may mga higko, gina kaming mga lalod, no? So, kakinala kayo sa Dr. Pinoy nga makabulig, limpyo sa ating mga kidneys. Sa may mga pasyente nga, uy, uso subong dengue, delikado, halong kita. Ang dengue naman niya ay virus, manayas ang lamok. Nga gumo niyang imo yung sistema. Panubuo niyang blood platelets mo hasta nga hindi ka nakasarang kag mapatay ang pasyente. Kung inom ka sang 2 capsule every 3 hours, mabuligal ka sang Dr. Pinoy nga mag-produce ang imong lawas sang madamong nga blood platelets, ha? Makalikaw ang pasyente nga may dengue sa katalagman nga posible may dulot sang dengue, ha? Painumasa sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Available sa halos tanay nga mga butika kag farmasya sa Kabankalan, kaya Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, Morcia, Talisay, Victorias, Sagay, ha? Halos tanay nga mga banwa kag Sudaran sa Negros Occidental kag Bilog nga Panay. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Tahu kan dia bilang, tuan yang birthday boy bilang from Montreal, Canada bilang. Hello, hello pare Haris, kamusta ka na sa Montreal, Canada?
1: Okay man, pero gasugod na ang tugnaw.
0: Oh, gasugod na tugnaw, te. Ano namin mga tugnaw, nag-snow na sa buong?
1: Wala man, hindi ang uyup sa hangin, kaya matamar na nubog.
0: Anong panawag
1: si... Usual, eh.
0: Ano nag-anik ko sa... Kung si James Taylor pa... Summer, winter, or fall? Ano ganun na?
1: Ha? Fall.
0: Ah, fall, no? Fall na siya. Pag tiglagas, abi, tiglagas. Nagaka... ano na ganun ni? Naga... Mga dahon sa kahoy, no?
1: Oo, nagalain ng kulor. Kag iba, nagkatagas na.
0: Ah, okay. Mga dagas na dahon.
1: Mga tagas na dahon. Oh. The falling leaves.
0: The falling leaves. Deep by the window. Sino ka kanta na gani? Si Nat King Cole?
1: Nat King Cole, oh.
0: Nat King Cole? Sila na ni King Kong?
1: Oo.
0: Oo. Pare, belated happy birthday to you, ha?
1: Oh, thank you, Ged. Well, hindi na kailan mag-birthday. Kikasaka na edad mo.
0: Te amo gina ya kiti the more kang nga edad as I observe na na the more kang nagagwapo da. Oh, oh. You know what, isa sa mga naging feature na kagagina nga ikaw isa sa mga legendary din ang mga folk singers sa Bacolod, no? Kag ara ka na sa subong sa Montreal, Canada. Ang isa ko ginagita now is si Don Felder. Blank. Are you familiar with Don Felder?
1: Yes, yes, yes.
0: Sino si Don Felder?
1: Ang lead guitar sa Eagles na nag-ubra sa pattern sa Hotel California.
0: Ah, correct, correct, Bob Vertiga, okay. Biba. Oo. Si Don,
1: I know them.
0: Oo, si Don Felder, si Don Henley, kag si iling si Glenn Frey, no?
1: Ang, Glenn Frey, yeah.
0: Ang ining duwa gini si Glenn Frey, ang kakanta sang Lover's Moon, no? The One You Love. Kag si ining naman ang kakanta sang
1: California.
0: Hotel California. Si sino kanina siya?
1: Si Dan Henry.
0: Dan Henry. Oh. Sila gini ang mga mayor ng mga persons sang the Eagles. Or Eagles. Pero ini si Don Felder, nagbulos lang ni isang-isa ka sa isa ka
1: member ni Lidon.
0: O nga naghalin siya kay iyatin na kaptan nga instrumento niya, banjo.
1: Gitarista man siya. Siya man ang si Bernie Lidon ang galid na blasang Lion Eyes.
0: Lion Eyes, oo.
1: Mga ticket easy na siya na.
0: Oo, oh, ticket easy, no. Sa paghalin niya to, si Don Felder, amo ang nagbulo sa iya, kag sa kadlaw ko no, samtang aras sa sasakili sa baybay, kasi iya nga balay, nawala si Himoon, nabi, kaptan niyang gitara, kag na medyo, kos-kos lang siya, kag daw doon layo, to, wow. Ang panawag nila is Mexican reggae.
1: Yes,
0: daw Mexicano siyang style nga pagka nga instrumento. Gali amo na to gali ang Hotel California.
1: Mexican reggae yung man ang beat niya.
0: Oh, Mexican reggae. Daw bago to sa mga pamatinan sa mga Amerikano at the time ko no. Pero nagnilalisa ito sila. Daw may sumpa ning Hotel California si Mono.
1: Nga,
0: dumiara na nga sumpa sila nga grupo ang Hotel California, which is amo man nagpasikat sa bandang Eagles ang Hotel California. Amo man ni ang ginhalinan kung naguba sila.
1: Yes, wala ilinaway sila.
0: Oo, naginlinaway sila kay sa rason gano naginagawa sila kay ginaclaim ni Don Felder si Don
1: Felder
0: si Felder nga siya ang original nga nag-compose sang melodiya sang Hotel California. So si Don Henley naman ang nakakanta sang sa ano ni sang Hotel California. Daw hindi man mo pa sumali nga daw siya man nga maklaim yang iya tanan.
1: Ay, yung muna ang diferensya sa bisan sino nga banda, once nga ara, nasa tuktok sa success, lain ang pensamento.
0: Oo. Pero this is the... Daw medyo daw gamboli nila nga pag placing Hotel California because it is unusual nga i-play mo sa radio sa motong chimpo, 1970s, nga 6 minutes ang iyang playing time. Kay may 2 minutes nga guitar chorus si Joe Walls kag si Dan Felder. So dito naman ti ano na una ang instrumento sang gitara nga naga katahom pamatian nga nagasabtanay ang gitara.
1: Daw sa kamuto ka chimpo 1977 na nag-agin mo concert sila dason. Yung pagbuwala nilang record na. Kuhan gin man, grabe gin man pag-boom sa California.
0: Grabe, no?
1: Kalaw. No. Pinasahin nga pag-umbras ang kantablo.
0: Do 1977 na sila nag-hit hasta subong, kung i-play mo gyapon, no arag gyapon ang record, especially for those teenager at the time, do dako ganyang involvement sa iyang pagtubo, ano, kabataan sa una?
1: Oo. Do kumbaga sa kam na kinangan ang grupo nyo, gatukar ka mo, Hotel California, kung may banda ka mo.
0: Eh kung wala ka mo sa Hotel California, daw pigaw ka mo?
1: Oo.
0: Sa kamo to nga
1: chipo? Sa mo na pinaka, do, ano bala, national anthem mo sa kwan, sa banda.
0: Tinag number one to lawig lang sa halos na lang mga nasyon sa kalibutan nga naga-play sila sa kahanginan sa una, no?
1: Oo. So, hindi nga pagsikat sa kanta na.
0: Karoon nag inang si Dan Henley, ako si Dan Henley, siya na ang drummer kag vocalista sang Eagles, sabi nga kung pagkanta sang Hotel California. No?
1: Kataon sa nila nga video?
0: Yes, may ara ko na.
1: Nila.
0: May ara ko na
1: nga.
0: May live ko na una-una ginila nga concert niya. May ara ko na na-reserve ko na. Ang daan dyan nila, wala, may ara kasi na.
1: Oh, nakita ko na sa basta wait ko lang basta nakita ko na sa except dili gyud isa may gina-post din mo. Do may isa bala ka apps na amo na gina-post ya. Mga oldies nga rock nga ano.
0: Di subong after how many decades ang Eagles sino na lang subong buhi kay patay na ang kanta sang Lover's Moon
1: patay si
0: Glenn Frey
1: ano siya bata ya.
0: Oo, pero ang original members mo lang, si Jowas lang, guru mo eh. Guru, kanyang daw Indian, sino kanina?
1: Si Timothy Smith.
0: Oo, si Timothy Smith, patay naman.
1: Wala pa?
0: Patay na siya. Patay na siya?
1: Patay na siya.
0: Oo, patay na. Da, si Jowas.
1: Dan Henley.
0: Dan Henley, patay naman. Si Jowas lang, guru mo eh. Kaya si Dan Felder.
1: Oo. Si Dan, I don't know kung ano mga kwanalina ng mga assumption na kay it's about dealing sa umutong time. It's the most problem na is money. Kinalan taas ang share sa isa kasi isa.
0: Oh yes, oo. Oh, dito, this lang naga
1: sa pagitna.
0: Na problema sa ilang ang mga talent figured.
1: Oo.
0: Oo, si Dan Felder yan yung pasagot niya. Ako na yung nag-compose ang melodiya sa Hotel California. Di si Dan Henley naman niya.
1: Kaya hindi na nangitungod sa Hotel California na daw. Dito na sugod ang dynamic at laga sa grupo.
0: Daw, amo to naghatay sila sa grabing kasikatan sa bilong ng kalibutan ng Hotel California. Pero amo man ay ang kamangdanan at the back, no? Nga kung nga nag nainay ang grupo.
1: Oh, 10 years lang ito. Actually, kung nagtawag mo sa tuwing 1977, after 10 years, doon ka matamat ito paloy-paloy ang Eagles kay ang membro, lain na mo.
0: Oo.
1: Ang ilis na membro. may gitarista na siya kuha nga asta subong ay malalagin ginpudda sa ngalan sa mga concert niya sa Australia. Blalay na to si Juwa Sara pero may isa pa yung gitarista. Kaya why na si Jan Pilder mo?
0: Yes, si Jan Pilder gito kag si Juwa sa mong nag-chorus sa gitara sa katapusan nga parte sa Hotel California kag amo gito ang gina hindi maintindihan kuno bla kuno ang pag-interpret nila nga daw demonic kuno ang Hotel California si mo pag-interpret mi pa rin kay kung ikaw isa ka veterano yung folk singer kag ginagahanta ka man sina sa Hotel California kag nabtan mo ni ang kasikatan sa Hotel California ano pag-interpret mo sini nga kanta
1: may aragi man yung unod na tapos po iway ko ya siling nga gin kuan yung mga demonic nga kuan subo mo lang ganiin na

0: Abe dog, most of the time ginapamatian ko gid.
1: Kikiya, 1977, pinaridad ko man. 1973 anyos ko.
0: Sa 1977, may pa ko matawo ya. Kaysa, natawo ko ya sa 2002 lang. Oh, okay, oh. Okay. Thank you again pare kag halong kadra kag well, happy birthday to you once again. May you have more birthdays to come. Long live.
1: Thank you again. Nasipuan mo ko to go wala ba?
0: Sige. Salamat gina. Tamyawa din ang mga parinti manay.
1: More power da sa program sa mga parinti ko da sa Kawayan, sa tiya ko. Mga sharing ko naman puli ko.
0: Yes. Okay, so, sige. See you, pare. Thank you, kita.
1: Okay. Thank you.
0: Ang aton nga kasi manuwang atusubong sa Montreal, Canada, no? Si the legendary Harris Decena. Aton nga sukigid kag-abyan tagid, no? Well, tiyamoy na, no? Isa ka background ko sa likod sang kasikatan sang Eagles sa motong chimpo no ti subong mga uning tubo wala naman pakialam sa Eagles pero sang grabe sang chimpo ni sang Eagles yan ina si Dan Felder amo ni sang sa concert bla nga churay no si Jesus Christ bla yan ang churay agi si Jesus Christ nga nagagitara mo ang buhok, ang cortes, ang guya, inang daw Jesus Christ kaya. Tapos ang drummer naman niya, daw buhok, balayang buhok yan naman daw, si Judas, ang iyaya nga dating. Tapos ang ila naman nga kakanta na basang the new kid in town la, si Glenn Frey naman niya, laba buhok ang may bigote, daw sa mga sangunag, ang mga medieval, ang mga tao, ang mga gwapuhon, ang mga harianon, bla. Si Jewel sa mga gitarista naman ni Don Diprok siya nga klase isang tao yan. Kang isa naman niya, no, do Indiano, do American Indian nga membro nila. Ti amo ina mga K-5. Ang behind sang kanta nga Hotel California composed by Dan Felder, no? Kag inkanta ni Dan Henley. Ipabati ko sa inyo ah. Istingan tayo mabati ang Hotel California subong nga gabi. Diri sa ato nga program, ha? Pamatian tang melodiya, yung mga gitara, mga lyrics, no? Pamati ibla, mayubla. Kag i-absorb kung anong kantagid. Kung machindihan mo. Kung music lover ka, kag rock and roll ka, you can

0: News. D3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
15: makipaghiwalay.
13: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
16: Ay, rabad. Soltero ka to. Okay, balik kita mga ka-K5, no? Antes kita may basahon kita nga problema eh. Kapangayo sa isang advice ato kay paano ko nun mabalaan kung naluyag man ang nubya siya. Di, wala mo kung nubya mo. Wala mo kung ano yung nubya mo kay pamagutong ko siya. Wala mo sana yung mga isang semana. Kung mabalaan ko na galing ang naluyag sa simo, iuli ko. Yeah, lahog lang. Good evening, Jirili and J-Lolo. Mangayo ko tani isang advice kay may nakilala kong isa kababayi sa Facebook. Kag naging kami J-Lolo, in short, naging girlfriend ko siya. Galing, wala di siya. Ato siya sa gwa sa abroad, J-Lolo, sa ibang pungsod. Galibogid ang ulo ko, J-Lolo, no? Paano ko mabalaan nga palangga yaman ko, J-Lolo? Sige siya, ba't ka na ganin niya? Hindi bala, paano ko na mabalaan nga palangga sa isang babayi? Hindi bala, ginbato niya kang bilang nobyo? Isa na nagkasinyalis nga palangga ya kain. Di galing kati, siyempre may duda ka kay tungod nga laingi diyan nga nakita na ikaw mo. Base ginatuntoy lang kagig na pasalig. Kay man, how come nga ikaw gani? Daw hindi ka kumbinsido. Daw hindi ka gani kumbinsido sa imo yung nabato nga nga sabat niya nga magnubyo na kamo kaysa Facebook lang kag naging nubyohanay kamo. Wala kamo nakakilalahay sa personal. Ikaw nagaduda kag hindi ka kumbinsido sa sitwasyon ninyo. That's why yung reason nga kapamangkod ka kung paano mabalaan nga palangga yakasang babayi. Well, kaya ginatawag kita ng action speak louder than words, no? Saan hindi ka na ganit magambal kung nagpakita ka sa o kung makita mo ang iyang katuyuan sa iyang giho, sa iyang intentions, sa iyang mga ginabuhat, may makuha ka ng mga informasyon nga makahatag si mo nga makakumbinsi sa pagpati mo. Now, may sistema nga para mabaluan nga kung luyag ginang babae si mo. Dapat may ara ka mo nga ginatawag nga plano. Sa example lang ha, sa inyong mga plano, gina-divide nyo ang task o kung ang mga responsibilidad. Kami ginatawag ka mong long-term plans kag short-term plans. Mga plano para sa palabuton, kag may mga plano nga ginahimo ninyo sa matag-adlaw abi, kag ina siya nagpakita lang sang kooperasyon sa isa ka isa sa inyo. Kung wala sang submission sa inyo abing duwa, kung isa sa inyo sina nga mga bagay nga ginkompormihan ninyo kag ginistoryahan ninyo sa mga plano kag iban pa nga mga importante nga posibleng makapatubo sa pagsalig kag palabuton sa inyong relasyon, misa sa inyo kung sa inyo abing duwa wala nag-kopira kag wala nag himo sa iyang parte sa sina nga ginsa kompormihan ninyo nga sugilanon kag obligasyon abi, da mo na mabalaan nga hindi siya interesado si mo. For example, may isa to ka magnubyo, ila plano nga mapakasal sila after 5 years, no? So ginsuman ila ang ilang posibleng gastuhon sa pagkasal nila. Kag iban pagin nga mga kilanglanon abi balay nila nga istaran kag kuno ang ilang pagin nga pagapiperhan, no, Ginsuma nila sa financial ng aspeto. Kag nakakama sila sa amount nga ay amuglining ang kinanglantang amount para sa ato nga balay nga istaran after sa kasal. Kag ang kasal, abi, no? Ang wedding, ang reception and everything, no? Ang bayo, ang tanan. So nakita nila, may ubra man sila nga duha, abi. So gina-divide nila after 5 years. Kailan makasupot sila sa amusin ng kandidat, abi. Pero doon ka imposible nga makuha nila sa ilalang nga trabaho. Sa sweldo, abi nila, no? So ginimo nila, nag-meeting sila nga magnobya. Kaya nakakam-up sa mga himuon nga opsyon nga para makaganar sa dugang income para makuha ang ginaplano nila nga budget sila kasal. So naghimo sila sa isa ka negosyo. Nagbaboy sila, nagbaboy. Nagpatining sila. So ginsuma nila niya nga aton nga savings i-cycle tanay, ano? I-cycle tanay sa isang pagkikanegosyo nga para mag-damo siya. So nagpatining sila baboy kag naghimo sila ining baligyaan sa feeds, no? Sa mga feeds bala sa baboy man. So negosyo nila baboyan kag nasugod sila sa dutay abing baboy. Kag feeds, no? Sa isa ka tindahan. So, hasta sa uli, nag-nami ang ilang negosyo, nag-ganar-ganar. Nagpatukos sila another brands ang feeds nila sa mga lugar nga konsiniin. Madamo sa consumer mula. Kaya nagka-transaksyon sila sa mga supplier, direct tabi, no? Magka-credit line sila. Kaya mayo ang ilang pag-manage ang ilang negosyo, kaya nakaganar sila sa medyo mayo-ayo. Hasta nag-lima ang branch nila sa ilang feeds, no? Kundi ito may mga lagko yung mga public markets, ginasulot nila, no? So until such time, ning lima nila ka-outlets mga K5, nakahatag sa ila sa after 5 years ang sufficiente, enough, sobra pa sa gina-expectar nila ang target nga budget sa ilang nga kasal kag balay nila, no? So amo ina, no, may mga pag teamwork silang ginhimo, may pag meeting sila. So isa sila nagpartisipar sa ina nga mga plano, ina nga mga handom. Kay mabasa mong tao kung interesado siya. Kay man willing siya mag-coopera sa mga plano ninyo. So dira mo siya matakos ka mabalaan kung palangga mo, palangga niya gid ka. Kung may ara ka mo sa kasultanan ng mga plano para sa palabuto ninyo. Kag, for example, labi, mapulit di siya, no? O pwede man na nga kung ikaw to magkanto siya. O kung anong mga plano nyo nga mapuslanon para sa palabuto ninyo, eh. Hindi kay, paano mo ba lang palangga ka sa babae, kinanlan na hulira niya ka? Kinanlan dumugon mo siya kay para mabalaan mo nga labya ka? Kanabaw na iyang, pag-ibalo, pagtakos sa babae kung luyag yung si Mong. Kung luyag yung si Mong babae, kinanlan niya ikaw mismo, i-plastar mo yung direksyon sa kabuhi mo. Nga willing sa bala mag-support sa imong mga plano sa kabuhi mo. Or situate mo rin dyan, basi bala yung ikaw naman niya kumu-abroad sa plano ko, blakadlaw, nami ang aton pangabuhi, masagod ko di baboy, yung padalaan mo ko di budget. Basib lang ako na gamitan mo naman siya. Manihon mo siya. Kailan ipakita mo siya yung ano eh, nga ikimi kasarang kaya nga nagbaka sa baboy na may baboy ka, may tangkal ka na, may kung anong imong konsepto sa kabuhi mo sa palaboton eh. Nga matyagan mo, maka-intra sa kung makahatag sa iya kooperasyon sa anuman nga pamagi nga maayo para siya. So, kailan may plano ka sa kabuhi mo. Kag ang plano mo, ilatag mo siya eh. Plano mo sa palaboton sa 5 years, 10 years, 20 years, 30 years from now, anong plano mo sa kabuhi mo? Ilatag mo sa iya kag plaster mo eh. Kag daya man na matatakos kung may mga improvements bala sa git panghambal mo sa matag-adlaw kung sa mga binulay nga magligad. Te good luck sa imo ah. So sa aksyon git na determine mo kung luya ang mabay kung hindi ah. Good luck sa imo, letter sender. O ini nga bahin na tulong na sa aton sang ah, sige, pare palang gaya gigabing asawa, ya ka mo. Yung bahin dulo sa aton sa number one seafood restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Nag-enjoy gigabing mga bisita ta sa from Los Angeles, California. isa ni ka pamilya nga ginakomodar na to nga panyapon sa Gina Seafood Restaurant. Ang hambas nga taga abroad. Thank you again, Gina. Sa imong manamit yung sisling manumbok, bawboyon gid. Tapos adubong ano ni? Adubong nga lukos kag kalamaris nga lukos bala. Ano pag itong insod, anamon gabi man? Kasagabi sa kilo man, puro aligiman, mao. Ano pag ito? Nang scallops pag ito? Scallops kag tapos diwal pag ito, ha? Nagpa-bake pag ito, ako nagpasugba pag ito sa kilo nga diwal. Kay gusto git sang madam from Hotel California, USA. Nga makatiwal. Makatilaw sang diwal. Tinas ano pag ito, ha? Ano pag ito, ha? May harap pag ito, eh, no? Pasayan, butter, garlic shrimp, kag, siyempre, sinigang ulo sang gingaw, no? Sinigang ulo sang gingaw, ah. Boka na, may ginoon, ho. Oh, sige. May gabi na kay Ma'am Ordine Vergara in Soli, ah. Si amo na kagabi na tabo mga K5, no? Ang aton yung bisita from Los Angeles, California. Bao nga, bigid ang sabaw. Anli sabaw sa ginas mo. Sinigang nga isda yung gingaw. Blaka namit namit ka priskagin. Namian sila kay may parkingan. Yung hapos lang kung nutol-tulon. Kakanamis ang ambience. Gina Seafood Restaurant, good, ha? Basta seafood kaniya, hindi na tayo mag-panumdong pangikundi, hindi na. Rikta na lang sa Gina Seafood Restaurant para isahay, bla. Don't forget, bisitahin ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo. Don't forget to tune in buwan sa gabi. Alas 9:30, tuntong alas 12. Diga po sa K5 News FM, ha? Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kapyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga nga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
2: Basta, basta. Ang tayo
0: maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong discussion, si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatong tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-aditix 500 gig mighty sika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gag may TC. Ang mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3, tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
5: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gini na, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas. So, ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mong cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
2: Mm.
5: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo.
2: Mm.
5: Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Ibagidya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag palainom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jira gusto last eye kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag-DTX 500 na! Mag-Ampalaya Extract! Nabuga na sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan mag-inom ka?
9: DTX 500!
8: Ilan nalang subong imo
9: sugar?
7: Pagtigil ka namin sang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga binipisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi o liyat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami isang imo panit. Ang balidok lang, mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre cataract. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gigabyte TC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
10: no?
5: Dysmenorrhea.
10: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
5: Mahipo kag mahiper sa boy.
8: Mahipo, mahiper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahiper ka, na tamaan ka hyper o tamaan ka hypo, no, galuya ka. Ang di ang ini nga organ because per mi ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag MITC. Take DTX 500 kag MITC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gin sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MITC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Aha, anong sekreto niya?
2: Mahilig siya taguay.
5: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: Dizzy, ano, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plan ko mo. Uy, oh. 19 ah.
8: Ah, kampiyon ni
5: Mag-Pitch. Kabalo ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
6: DTX 500 na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ni kapalatian, i-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
6: TTX 500! POC! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mo.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C.
12: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang TTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City.

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
4: Tapos sa dalan, kiliskindan, may mga coffee shop sila. No?
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati bas nami ya, Sir Boy. Tested, tested and probin ya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo silula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, ma DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni General Bao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
2: Extend.
4: Lagi pa na sutiro.
2: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapa namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap Ditribayo antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyog na ubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa Ditribayo. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang Ditribayo makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa Ditribayo, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo na ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang Ditribayo. Because Ditribayo, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Ditribayo. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Ditribayo, which is natural antibiotic, wala ka problema.
4: Correct.
2: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Hindi pa hindi na magano sabat din effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kagpermi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaas imo ba, ba mm-hmm. para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting la sir boy kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang duwa ka D3Bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
5: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural ng antibiotics wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag gini mo probiotics wala na gidya dipinsayay while ining D3Bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
3: Kita mo lang no amo ni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw, ga D3Bio adlaw-adlaw.
0: D3Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular na regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas mga butika. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PRC, nag-ayo na sa samya. Balatian na TB.
0: PRC Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
9: Garantisado.
0: PRC Vitamin C.
10: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang ditribayo, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo ng main constituent sa MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
7: Nami ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sa ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sa ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
2: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay.
9: Rasing lang, no?
2: Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, sir boy.
9: Negative.
4: Kita mo
2: lang. That's how effective is ditribayo.
9: Yes, kag ang kanami pag sir boy sa ditribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy, ang imong digestion, absorption, tigaw gid, pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa ridos kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto
9: so,
4: na, doktor.
9: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
4: Before ko pambalon, sir JP, before ambal nga ito kramil, sana naubos yun ang 50 capsules niya. Niya ando busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain.
2: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
4: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
11: Correct.
4: Sir PD,
12: ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si garilyo tupad mo, kapag garilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
4: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
13: Ditribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag-ditribayo ka. Ang ditribayo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. Ditribayo! Ditribayo! With physio!
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungon sa ditribayo.
13: Ang ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may ditribayo!
1: Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: K5 News FM. DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
7: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadaragsa nga pungkot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magbuti.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ako, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM. Radyo Taguana, isa bano sa Pilar. 37 minutos na rin sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

0: Kamusta na itong singa mga pinalang gangatag palamati may kauturan sa itong singa pagpangalagad sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. At sa ding pag-abi-abi sa itong mga kauturan, mga suki ng tagpalamati sa itong sining ang pagpangalagad subungad lausang Lunes. Pihit sa 21 sa bulan sa September 2, 2021, ika 2026, ika 2021, ika tatlong Lunes sa bulan sa September. Ah, sigsong adlaw, no? Bagi na hugnot lang ang kalendaryo, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton, di man ka mga bahay sa katong saning ang pagpangalagad, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Ang katong saning ang pag-abi-abi sa inyo, kaway pang haopdan nyo kami sa among saning ang pagpangalagad, yan da nga kaagahon. Amat-amat na, hiwud-hiwud na, bangon na mga ka-K5. Tama na na. May panganak kamarasma sa kamus ka matuuran. Na ang imog na tandayan, isa lamang kaulunan. Ay, sige. Tudutuhi ang radio. Himusa ang inyo sining hilimuson. Subong adlaw, may trabaho, may klase, ang tagsa-tagsa ka mga eskwilahan, kag mga opisina, mga ka-K5. Umpisa naman kita kayod, subong ang mga panahon, mga ka-K5. Sa kinanaban, may niyong kubos nga biyan kagalagad sa kangin ng ka-K5, Jubert Lago. Opin niyo kami, mga ka-K5, basta kita karon nala sa isang kaagawan. Ang inyo sining ang mga transistor radio nakatutok na sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, isa Pilar. Ha? Lala nga, gamay lang aliso, gamay lang 89.7 FM Radyo Tagbuana. Sa managatanaw sa ito sa Facebook Live, ang 89.7 FM Radyo Tagbuana ay kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuana ay digital mga ka K5. Mga abya naton nga nagapamati man sa aton sa nga programa subunga kaagahon. Paki-share, paki-share sa aton sa ninga live mianda nga kaagahon mga ka-K5. Ang mga friends nato no, nakatutok na yanda nga kaagahon sa aton sa ninga pagpangalagad mga ka-K5. Dira sa may bahin niya sang mga public market naton subunga aga sa mga Changi, mga terminal. Tudutuloy nyo lang inyong mga transistor radio. Abatian nyo mga katmi sa amo sa ding pagpangalagad subong kagawin pinagi sa ating sister station ang 100.9 K-Fab News FM sa syudad sang Rojas. Yun. Ito ay hindi. Aga pa sila nakatutok na sa atong saning palatuntunan. Mga suki na ton sa syudad sang Rojas, mga kabaranggayan, mga kapihan, kag mga palamahawan, mga K5, naka-amat-amat na, nagahimo samtang nagapamati sa radio, mga ka-K5. So sa inyo tanan-tanan, Lunes, Lunes nga adlaw, sa jahon tang aga, Lunes nga edisyon sa atong sining nga pagpangalaga diyan, ang mga tinak na mga ka-K5. Ang amon sining nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Sa mga nagainit na sa ang ininit mga pina, DTX Coffee Mix ha. Ang DTX Coffee Mix may ara nga siya seeds, ang palaya siya seeds mga K5. Diluted sugar cane extract powder mga kauturan. Nagagapi ka na, naka-detox ka pa! Mga nagatanaw sa ito no, Chip Nelson Puntillas. Ang aton sa nga mga live viewers sa Facebook Live. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Happy birthday sa akong Onika Iha, celebrating sa iya sinya ika-anong adlaw ang atoig na celebrasyon sa iya sinya kadlawan. Subong adlaw, Angelica Luis Badana Bermejo. Naga-birthday subong adlaw. Si Langga-Langga Angelica Luis Badana Bermejo. on her 6th birthday, subong adlaw. Alin sa sini pinalangga nga ginikanan mga ka K5. Sa kay Police Officer Abby Bermejo and family. Toto Ariel Buyo bawaga patuto ay bugtawan. Damdam ko nagadamgo pa siya nga nagatanday. Nagatanday sa ulunan. Sige na. Mga viewers naton, paki-share sang live naton mga ka K5. Aga patuto buyet rote. Nakapamati na, nagatutok na, kag nagasunod na sa aton sani nga pagpangalagad. Good morning, happy Monday sa inyo tanan-tanan. Sa may bahay niya sang Dao, no? Good morning, Gid. Uy, fiesta sa Dao, buwas! Sa Kakipaiba, Munmun! Pwede kita to! Mayor Jimbo Baruela and family. Happy fiesta, mga Daonhon! Buwas nga dlaw. Doy Arthur, dala sa may West Villa Flores Mayon. Good morning. Ito. Kapitan Roy Palomar, dala sa Tapas. Good morning. Magbangon na ta, kag mag-init tubig, kag magpangapi DTX, sambal ni Buyet Roti, kag mag-jogging. Wow. Ano na yan? Direk Moises Baligumba Jr. Dira sa may Banwas ang Kwartero. Good morning. Toto Gisrel Colasino mayong aga. Good morning, Ma'am G. Bilianis. Ang aton sini pinakakwan. Nagwapa dalagang-dalaga sa Gender Development Office, mga ka-K-5. Morning lang, madama. Mari Richie Pinalba, good morning. Sa Ibisan, Kalakip Man. Dura sa kainanay Mila ni Pinalba sa Sapian. Ni Matiliano, good morning. Sang Panay, taas lamat yed. Lindon Hano, good morning. And likewise, good morning man and happy listening. Sa mga suki na itong nga tagpalamati, mga K5, Inday Anje, Consabo Butas. RMPH about. Nano, nakamuda. Musta na? Hindi nga kung nga abiyan nga daw mayad ang pangabuhi. Day Angie Consabo Butas, akong classmate ni sang high school. Makwani ma ayad-ayad ang kwansa ni paningkay singkay. La problema. Nan. Sila lang ga problema, siya wa giga problema. Ah, di blaje. All right, mga K5, mga technical partners naton, kag mga patrol reporters naka-ready na mga K5. 48 minutes after 4 o'clock in the morning. Sa aton sa ning pagpangalagad, technical partner ko subong nga kaagahon, ka K5 Munmun Avilia. Aron sa ning patrol, ka K5 Rodney Damandalanon, ka K5 Peter John Juarez, mga ka K5. Kahapon masako kami tungo sa Misurua City kahapon. Ara kaming activities sa mga ka K5 sa isa ka event center preparation ini sa competition sa K5 News FM sa live reporting competition 2026 sa K5 News FM Philippines. Kag upod nato na mga contestants kahapon katong sining mga coaches, mga teachers na sa different national high schools, state colleges and universities, sa students ng Rojas, kag provinces ng Capiz, mga K5, led by the station manager, the beautiful one of K5 News FM Rojas, Miss Ami Berondo. Yan. Alam natin sa ding Assistant Vice President for Operation and Digital, mga kay, for Radio and Digital Programming. K5 Ray Umalay. No? So, sako-sako kita. Pugin kwan pa ko, nilapaka kahapon. Bakit ko nanutong ginalinan? Pugin na yung gurong live ka K5 Munmun, no? Sa mga tagpalamati na ito. anyways, padayon sa atong sining pagpangalagad mga ka-K-5. Emeline Andres de Pina, good morning. Thank you so much for listening. Likewise, sir, Ernest Store, Kasubo, Kasadres, Miti ATC, sa Tudorsen Trade Center. Mga ka-K-5, 50 minutes after 5 o'clock. Mga viewers natin, pakishare sa atong sining live. Good morning, have a wonderful day, mahal ni Tita Flo. Exmundo, nag-aupon sa atong sining pagpangalagad. Yan, da nga kaagahon mga ka-K-5. Mga nagapangunan ang mga headlines sa atong sininga pagpangalayag mga K-5 sa sininga tinion sa atong sininga palatuntunan. Ginabangan sa atong sininga mga pinalanggang atag palamati mga K-5. Motorista bumunggo sa poste sa kuryente mga K-5. At samtang lalaki nahulog sa kanal patay. Duha ka arestado ang mga pagpangawat sa krudo ang nadakpan. Bicycle bumunggo sa nakaparada nga tanker 8 pilason. Diwal harvest season sa Roja City magabukas sa subong nga Lunes. Homemade nga 12-gauge shotgun voluntary nga ginsurrender sa Banwa San Pilar sa Pilar Municipal Police Station. Electricity rate sa Capelco sa bulan sa Setyembre naglabot sa 17 pesos and 31 kilowatt hour per kilowatt hour mga ka-K5. Sakit gawa ni mga ka-K5 507 ka mga kabataan na nga mga panayanon magpaidalom sa CAPIS written qualification exam. Sa mga balita regional suspect sa shooting incident sa barangay Tinggihan Balasan nagsurrender na sa mga kapulisan biktima gin-refer sa hospital sa sudad sang Iloilo. Samtang sa mga balita national headlines natin mga ka-K5 House Prosecution Panel nagapanawagan sa patas nga pagpatuman sa sub-justice rule. Secretary Rimoy laging paiway ang biyahe sa France. Paghugot sa seguridad sa mga eskwilahan ginapanawagan. Commission on Election ang padayon nga pagpreparar karon sa nagalapit nga filing para sa barangay and SK election. Amo na mga ka-K5 mga nagapanguna ng mga headlines sa atong sining pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Mga suki naton nga mga tagpalamati naton oras naton mga K5 alas 5:02 na sang aga mga alas 4:52 na sang kaagahon mga K5 sa aton sininga pagpalag sa aton sininga para tuntunan yanda nga mga tinak na mga K5. Anyway, sa mga tagpalamati naton nga nagaupod sa aton sininga pagpangalagad as of this broadcast time mga K5. Wala pa nakasulod sa kanilang matinoon ang aton update sa lakat sang panahon na gikan sa Pag-asa DOST mga K5. Late-late naman ang aton sining mga friends sa Pag-asa nga ginahulat sa aton sining mga tagpalamati mga K5. Ang ilagin pagwaso mo nga mo ang alas 2 nga weather forecast mga kauturan. September 21, 2026, may alang ang low pressure area nga ginamonitor karon outside sa Philippine Area of Responsibility CONFAR mga ka-K5. Ang low pressure mga ka-K5 daw malayo man ini mga K5 mga mangin mag-develop into tropical depression sa sulod sa 24 oras. Dito sa ining LPA karon sa guwasang PAR, malayo ang chance nga mangin bagyo ka makasulod sa area of responsibility sa aton sa ining pungsod mga K5 kay ara siya sa 2,090 kilometers east of Eastern Visayas mga K5 as of 2 o'clock in the morning mga kasimay. All right mga K5, good morning Ma'am Baltero Remia. Nagapatutok na sa K5 News FM sa Barangay Blasco, Pilar, Capiz mga K5. Inday Remia, good morning. Good morning man. Sa kainday Mary Jane Masisar, good morning Madam. Oy, kay Madam Clyde Dorado Bacanto, good morning. Thank you so much for listening. Sa akong guwapa nga classmate si Ma'am Eva Almakir Araw nga nagatanaw man sa aton dere sa Manwasang Kabatuan, Iloilo, good morning. Likewise, good morning and happy listening. Randy Santizas, good morning. Mag-uni si Toto Randy Santizas. So, nag-upon sa itong sining pagpangalagad. Ida Rosario Lucas, good morning. Date kami sa Barangay Bituon, Ilaya, Kuartero, Capiz. Nagapangapi DTX Coffee Mix sa mga ka-K5. 55 minutos na kaligad sa tak na nga alas 4 sa kaagahon, mga kasimano, ha? Sa nag-upod sa ato sa nga pagpangalaga, diyan na nga kagahon. Angan-angan, i-check man ato na ato sa nga patrol na anong sitwasyon sa field. Grabe mga balita, subong, no? Kung hindi ka, dusmo ka, patay ka. Mga ka-K5, mamuni puro ni nagakalamatay. Pilang kalamatay sa sining balita subong dili sa aton sining pagpangalagad mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga kakulay. Sa nagligad nga adlaw nagpatigayon sa press conference ang Kapelco karon basahon naton ini mga K5 ang ining ginatan-aw ti way gini pagnuboy amak mo 17 pesos and 31 centavos ang kada kilowatt hour sa Kapelco mga ka-K5. Manami man magpalamig-lamig, manami man ulo aircon, manami man mag-inom sa malamig, mga K5. Pero mahal ang kuryente, mga kauturan. Pero mayo, yun lang na. No, daw pila naman kadlaw, nga daw ay na nag-brown out dari sa aton sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Good morning, happy listening sa kay Jan Bindisyo. Nagkatanaw, kagawapod sa ito sa pagpangalagad dala sa may Jeddah, Saudi Arabia, mga kagay. Dali lagi mga pinalangga nato nga tagpalamati sa nakatutok sa ito sa nga pagpalayagyan na nga gagawon. Ang tanan-tanan nga maging pang-headline sa ito nga mga balita dali sa ito sa nga pagpangalagad. Kalagip ng report sa patrol aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: K3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
4: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
6: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga microbes. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend.
16: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
10: Extend.
16: Supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Milanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lamadla. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay, 89.7.
3: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
20: Alas 5:02 na sang aga, mga ka K5 sa susunod nga pagpangalagad, balatuntunan, balitang K5 sa umaga. Aton sa ninyo pagpanumbalik, mga pinalangga nato nga tagpalamati sa aton sa ninyo mga kauturan, mga ka K5. Good morning and happy listening sa kay Ma'am Angie B. Tamor Arsenio. Aga pa, nagbugtaw na ba? Yes sir, nakita ante ka gapon ba? Good morning pa, shout out lang sa akon ba na Cheryl Arsenio, alin sa kay Ma'am Angie Bitamor Arsenio. Yanda mga kakaip. Oy! Dali na lang mga kakaip. 95 days before

0: Merry Christmas aton sa ninga mga pinalanggang mga kauturan, mga kakaifay. Lasiglang sa ginadlaw sa aton sa ninga pagpangalagad. Daw ginahugnot na ang pinanid sa kalendaryo, mga kakaifay. Sampigado ka lang kung may Paskwa ka. What is important, the essence of Christmas, mga kakaifay, nagatililipon ang pamilya. Wala sa ang problema, bugos ang aton sa ninga pag-insindihan na kapag-isa. May kalinong kagatawayan ang aton saning bilog nga pamilya, mga K-5. Bisan gamay lang ang kwarta. Inikilangan nga damo ang Pasko, ha? Ay importante may tipon-tipunan ang aton saning mga kauturan sa tiyon, sa pasilibrar, sa pagkatawag, kagpag-welcome naton sa aton saning manunubos, mga K-5. Our center sa aton saning pagpangawi among Ginoo para sa aton nga mga kauturan nga mangin matawhay kag mangin produktibo ang aton sining pagpangabuhi. Yun. Oy, good morning and happy listening, mga K5 in Elisa Barrientos. Nagapamatigid sa mga sitio Tambacolasi, Roja City. Thank you so much. Sir Bill Diseyo Bula, good morning sa Japan. Nonong Milan, good morning. Nagapamatigid sa mga matinong regards lang kay Kwana. Marceline Milan sa Barangay Bulo, Roa City, kay Chip Nelson Pontillas. Joel Daliba, good morning mga ka-K5 sa Poblacion Ilawod, Panit, and Capiz, good morning. Thank you so much sa pagpagigupod, mga kauturan. Sa sining matinak na mga ka-K5 sa ito sining pagpangalagad, check nato ng patrol, kamusta ihan? Nanong palibot naton mga K5, kamusta mga balita, mga kauturan, kalakip man ang sitwasyon sa aton sa ninga palibot. Yanda nga kagaw. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Ngayon yung pagpamati sa aton sa ninga pagpangalagad ng patrol with ka K5 Rodney Daban Dalanon. Patrol, standby.
1: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning sa ating mga palamati kag tumalanaw. Kamusta akong sulod, Kakifab Jubert?
0: You're coming 5x5. Proceed, please.
2: Yan na, Kakifab Jubert. Sitwasyon din sa siyudad sang Rojas. Manayanaya ang hamon din nga panyempo. Wala kami din nag-aulan, ano, so tawhay gid. Kakifab Jubert, kag amo na, Lunes, nga adlaw, sako din mga kauturan ta sa pagbaray-baray na, oh. Kaya sa mayor nga mga karsadahon, damo na sa mga salakyan ang nagalabay-labay. Kakifab Jubert, ano, masako ang dalagan sa sining mga salakyan. Kag, ano, subong sina, kadungan sang among pagdamo man sang mga salakyan nga nagadalaga na sa palibot, amat-amat naman diri nga nagabulukas ang mga establishmento kakifab Jubert, kagang mga street sweepers, ang garbage collectors, padayon man sa pagpanindo diri sa palibot sang Rojas City kakifab Jubert, no? So kun lang tawon mo diri sa subong ang sitwasyon sa may palibot, ati makasiling ka nga lively na gid K5 Jubert. Mm. Alas 5 sa isang aga. Ka-lively nakatama sa Rojas City. Kaya may nag-jogging-jogging naman dari. May nag-lakat-lakat, paliwaliwasa, palibot. K5 Jubert, particular dari, mismo kung naari ka sa Cathedral, no? Mm-hmm. So may dari, mga kotoran nato nag-lakat-lakat, no? No? Kaga, ati may nag-panilhig pa din nga mga kwanman, ah, nga mga street sweepers. No? Kaga, ama na, K5 Jubert, pagabot naman sa peace and order dari sa may Rojas City, sa digman to sa pagpangusisa, ta sa Rojas Component City Police Station, halin kagabi, tub-tub, subong mga tinak na negative. K5 Jubert sa recorded incidents, kaga mga accomplishments. No? So, buot sa ringon, nagpabilin nga malinong kagmatawhay ang syudad, halin kagabi, i-tub-tub subong nga mga tinakna. Pero ang police visibility kakifab Jubert, no, ari man digyapon sa palibot, bangod nga ang ilas ni mga patrol car, galibot-libot subong man, ang iban nga team sa Rojas Component City Police Station nagapatigayon sa nga checkpoint. No? So, amo na diri, kakifab Jubert, ang sitwasyon man sa may palibot sa Rojas City. Samtang, pag-ari ka naman sa may Chudura Arsenal Trade Center, usual, kakifab Jubert, nagabalang debang dahil diri ang mga salakyan, no, sa mga timbang abahin sa karsada. No? So, kung kwan, kid, magpadulong ikaw diri at siguraduhon nga magbalon sa malawig nga pasensya bangod nga gutok, kid, kakifab Jubert, medyo mabudlay nga mag-park sa imo siniman nga salakyan na. No? So, kung hambalon taga rin, mas manami na lang maglakat-lakat, ikaw padulong din sa may TATC. Hindi ka magdala sa imo, o kung magdala sa imo, siniman yung mga sarakyan, kitungod yan, medyo gutok ka. Kasi sa Jubert, no, mabudlay ang pagka-parking ate sa pag-park pa lang yan, nagka-problema ka na, no? Wala kaga problema kung anong backlog ni mo, kakipem Jobert, kikadamo sa mga display, sa parkingan lang gid ang dumang problema, ikaw gamay. Kaya medyo gutok ka. Ate, prano pa lang gutok na ya ang lipunan o kunining Chudoro Arsenas Trade Center. Pero kakipem Jobert, lively diri ang vibes, kadamo sa ngatan sa inyong mga katura na sa ako, diri ang uhulag man sa Maya Chudoro Arsenas Trade Center. Kaya kama na ganit, no? Kakipem Jobert, ati kwan ini ho ang iban niya mo pa lang nakapang deliver sa ila sa niman ng mga produkto, ang iban wala pa nakapang display pero ari na yang ila sa niman ng mga ano ni mga inogbaligya, no? So sa subong aton diri nga pag-check heron ang presyo ay naman sa nga isda sa Kevin pagabot diri sa may fish section, no? Damo sa ngatan sa mga katuran diri ho nagasako man sa pagtinadtad o kon pag ano tadtad gid man to sa ila sa niman mga ibang din mga isda, kaya ibang din mga dagko ng mga isda. O, Kapag Jobert, kung makakita ni mo sa atin sa patipot, nasa kadamo sa mga isda nga mahimo, babakala nga ito sa iman yung mga manog bakal. Kaya gamo na, no, guaranteed fresh kung ako magtulok, ha? Preska ang mga isda sa buong mga gito pang display diri. Kaya daw wala pa hindi kaagigid ilada, no? Kwan pa gid yan, nagapula pa yung hasang.
0: Wow.
2: Kaya Jobert, no? So, kwan pa, press ka gid.
0: Grabe nga, grabe nga hasang mapula gid ya doy. Amo na bali may nag-make comment to. Amo na ginakahidlaw na mon dira sa kapi samba sa mga utod naton nga mga OFW. Yon.
2: Nandun na yung mga isda, tamba ka namin diri sa mga isda pero take note ha, kakipem Jobert, although nga abundant sa isda, no? May kamahalan gid ang presyo. Pag diri ka magbakal sa may Chudoro Arsenas Trade Center, no? So, iba ang presyo diri, iba man ang presyo sa mga higad-higad na sa kalsada. Kaya syempre, kung ikaw gid mismo itong magpadulong man sa libas, iba pa gid ang presyo, no? Mga kaayo pa gid ikaw. Pero kasi, kung dari ka diya sa TTC na nga, malta malad pahapos na lang manin mo, pag bakal ka, to ka lang din sa lipunan, nante, bakal ka na sona, at sure bull gid, kaya iba ang presyo niya, no? So, may saka gid eh. Kaya itong mga manog baligya, kaya ginan, siya malang mana, no? Kaya ginakuha man nila sa ilas naman ng mga supplier ang ibang ganyan. Kasi nandiri alsada pa, no? So naging alsada ang isda, maginan siya ang gamay, tapos ang pagbayad galing sa supplier. No? So ang nandiri ang diskarte man sa kumpila nato na sa mga manugbaligya. Kaya mo na, no? Kakipem Jobert, ang ibang nandiri man ng mga balaligyaan, wala pa sa display ng isda, pero naman na isang variety of isda nga mahimo mabakala ang aton sa iman ng mga kauturan, no? Kaya although nga ang iba niya wala pa display, pero parang expect ah, base kag may iban pagit ng mga isda ang iga-display man diri mismo sa may fish section sa Chudoro Arsenas Trade Center. So yari ang presyo kakipem Jobert
0: sige.
2: Na mga isda diri nga nakapang display ang tilapia 50 tubtob 220 pesos kada kilo. Ang bitugo naman 200 pesos tubtob 250 pesos kada kilo. Ang bangagat 430 pesos ini kada kilo. Tapos ang gingaw 350 pesos kada kilo. Kilawan o kunining dugso, no? 280 tob-tob 350 pesos kada kilo. Ang bulawis 160 pesos. Bulaw 140 pesos. Galunggong 120 pesos. Ang karaho gagmay ni 120 pesos man kada kilo. Matan 200 pesos kada kilo. Ang inid 200 pesos kada kilo. Bangros 120 tubtob 180 pesos kada kilo. Ang pating 150 tubtob 180 pesos kada kilo. Ang pagi pareho lang ni pagi, ubod nipa tiga 150 pesos kada kilo kakipem Jobert. No, so amo ini ang mga presyo sa isda diri nga nakapang display subong sa may fish section na particular diri mismo sa may Chudoro Arsenas Trade Center K5 Jobert. Kag kon ipanggit ta ini sa presyo na man sang tinalikdan nga semana wala sang pinagbag-o K5 Jobert, no? So kon ano ang presyo sang tinalikdan nga semana amo man ang sa subong K5 Jobert. Okay. So wala gid ya sang kinalain man. Pero kate mo na gani may pilaman diri.
0: Wala isang kinalain po may iba-iba nga isda, tama?
2: Yes, correct kay Kevin Jobert. Wala kinalain sa presyo, pero iba may nagkalain-lain nga variety sa nga isda. Kung magpadulong ikaw diri sa Rojas City, damo ka sa may mahimo nga mabakal ka kay Kev Jobert kag labi pa karon da maguro adlaw no? So iban ka pagid nga mga isda nga makita diri for sure no nga wala pa sa subong nga mga tinakna kag Kev Jobert
0: ang panahon subong sa tanan nga isda nga nakitaan mo ginladladra subong sa may baliligyaan anong pinakamanamit lutuon nga isda subongaga?
2: Wow, ang sa akon guro kay Kev Jobert, bulaw, no?
0: Ah, bulaw, okay.
2: Mabulaw ako kay Kev Jobert. Inang pinirito nga bulaw kay Kev Jobert. Wow. Kaga syempre,
0: may bulgan, akon bulgan nga sinigang.
2: Wow, okay.
0: Margaling.
2: No. So madami ang mga isda diri kag syempre na, daw sampak ini magparisay kay Kev Jobert may bulgan ikaw nga sinigang. Tapos ito pagid ikaw nga bulaw. Tapos, ang imo nga pinirito, kompleto, Ricardo, sa Black Kev Jobert, parisan na sa nga, kuano, butangan mo pagidason sa nga, sa usawan, tuyo, makahang-kahang, kag may mga kamatis, sibuyas, no? So, nami na sinang imo nga kaon man, kag Kev Jobert, kag syempre higup kapag sa bawsang bulgan, eh, no? Ang pinigang nga bulgan. So, kanami, kag Kev Jobert, kagaman na, no, kung plano ni mo nga magaluto sina, di okay man din ang mga presyohan na isang mga sahog o kung hindi ba lang mga panakot mga ligado din sa Kev Jobert, no? So, depende sa diskarte ni ma kung pilay mo baklod kay mahimo ka man yung makabakal sa ang tigpulo lang kapiso, no? Atagan ka man sa manog baligya, kagang yung mga pulo kapiso, abi, let's say, sa bawang, sa kamatis, sa sibuyas, may duha kabilog ilang pulo ni mo kapiso ka kay Kev Jobert, no? So, kung lang tawon ni mo, okay na gid. Ilang duha ni mo kabilog, hindi man na siya sa nga gagmay ang iyang size. Durudag ko naman ini, no? Daw mga medium size in siya. Kaya kung imo inihimuon lang sa usawan, ti bastante na gining imo ng mga tigpulo-pulo kapiso. Pero may ari man din, nakamix na sa isa kaputos, may ari diri ka kay Kev Jobert nga panakot. Ang sa isa kaputos, 50 pesos, abi, may dala na na siya nga sili, may bawang, may luya, may kamatis, may sibuyas bumbay.
0: Okay.
2: No? So, muna na siya kay Kev Jobert, ang iya sinimana nga sulod. So, kung lang tawon mo, kung magbakal ka sa subong sa 50 pesos, ati budget-friendly man siya kay Kev Jobert, no? Kaya, kung sa Changi ikaw magtingi-tingi ti kung kaysa ang sibuyas ni mo gamay pa na 7 pesos
0: mahal
2: 8 pesos yes mahal no so ang bawang ni mo abi magbakal ikaw 5 ka piso ti 5 man lang ka pisog dira sang bawang kay ginagulibay no so sa kada pisog piso ang presyo pero kung diri ka sa merkado ilang imong bawang kung kaysa siguro may pulo kapisog ni ang isang gid ka bilog na nga bawang, no? May 5 lang kapiso kay Kev Jobert. Sama na siya ang presyohan na dili sa mga panakot. At ibarato yung mga panakot pa sa subong ng mga tinion kay Kev Jobert. Pero ari ang ginalauman sa mga manugbaligya, na base sa mga masunod kasi ni man na magmahal-mahal ang iban nila diri nga panakot particular kuno ini ang bawang, kamatis kag sibuyas. Kay tuod gyud ni Kev Jobert kag season sang siniman nga mga panakot kag Kev Jobert no ini nga maltabala do gamit na gamit gyud sa mga okasyon at dili gyud yan nagabago ang presyo te bare months kita for sure gamit na gamit gyud ang ini man nga mga produkto sa amo nang pagalauman sa aton nga mga kauturan man mga konsumidor no nga base sa mga sunod nga sinimana, magalain naman ang presyo sa sining panakot. Aton galing na igahatag man ang update sa presyo ng isang panakot sa aton sining mga konsumidor.
0: Aha, sige.
2: Kagamon na, kay Kev Jobert ng update para sa aton sinimana nga bantay presyo sa merkado. Samtang nga pag-abot naman sa mga police station sa aton sinimana pagpangusi sa kay Kev Jobert sa tanan ng mga municipal police stations dili sa probinsya sang Capiz. At isunod sa ilang mga desk officers wala sang may na-record ni insidente sa bumang accomplishments. But sa lingon, alin kagabi tubtub sa bumang mga tinakna, ang probinsya sang Capiz nagapabilin nga malinong kag matawhay. Bantayan tagaling sa mga masunod naman ng mga inoras ka Kev Jobert, kung basi nga may ma-record, ang aton siniman nga tagsa ka mga kapulisan.
0: Yeah.
2: Direkta diri o kondante sa kung mag proceed kay Kev Jobert tuloy ko lang nga kami yung nangatan sa mga avid listeners no, sa kay Sir Nestor Calzada dira sa Timbangan ng Bayan upod si Sir Roy Avila good morning kay Sir Richie Pinalba good morning kay Kakma Auruldan good morning kay Nanay Bebeng good morning sa kay Jose and Rosue o kondante Josue and Rosie Meat Stand, good morning. Kay Ma'am Resita Batansila, upon si Ma'am Jacqueline Garino sa my vegetable section, good morning. Sa ito nila ang mga vid listeners man sa Paseo de Rojas, good morning. Kay Ma'am Rosini Aguirre, good morning. Kay sa tanan natin yung mga K5 nga nagapamati kag nagaupod subong sa atin sa inyong pagpangalagad, good morning mga K5. Direkta dali sa Judoro Estates Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5. Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko tag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol mga kawan with K5 Peter Jan Juarez sa aga pa naglibot na para sa atong sanay nga mga kauturan nga nagahulat sa mga balitang sitwasyon sa atong sanay nga palibot yan da nga kaagahon mga K5. Ang mga viewers sa ito, namukta viewers in Dailea, Francis Sudoran, Juset Buton Gaka, good morning, happy Monday sa inyo tanan-tanan. Ma'am Maria Canha, good morning sa tanan-tanan. Shout out lang sa mga Pilarenos, lakip na sa Baldea, Binasahan, Canha family sa Barangay Montiflor, Pilar Capiz, Miss Leia Francis Sudoran, good morning sa Jeddah, Saudi Arabia, Mary Jane Caputo Burado, good morning, Danny Di Martin, good morning sa Sitio Ubos, Barangay Lanot, Ciudad San Roja, salamat kin sa pagpamati. Ma'am Ana Gubion Van Luin, good morning. Nandres sa may Texas, USA, mga ka-K5. Salamat kin sa pagpamati kapag upon sa ato sa inyong palatuntunan, mga ka-K5. Dato mga OFW na ito nga nagtanaw sa ato sa inyong pagpangalagad. Yan na nga kagahon, mga ka-K5. Salamat kin sa inyo sa inyong pagtutok sa ato sa inyong palatuntunan, mga kauturan. Randy Santisas, Sir Nestor Casubo Calzado, likewise sa kay Nunong Milan, good morning. And good morning man sa kay Ihada Mary Glo dala sa Dumara, good morning. And likewise in the Nel Macuenca, Ma'am Leah Baisatisa Innocencio, good morning, good morning, good morning. It's inyo tanan-tanan. I-share sa aton sininga live mga K5, patpatunan naton ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad mga K5 sa aton sininga palatuntunan. Juset Luton Gaka din si Madam Juset, si Ma'am Leia Francisco Duran. Sa mga pag-una mga friends ko nga na sumalang sumunga kagahon din sa ito singa pagpangalagad sa aton sa ninga palatuntunan, kalakip na mga OFW na ito nga nagatanaw sa iban nga kapungsuran mga K5, mga kwa na ito, mga unsung heroes na ito mga K5, mga utod nga mga OFW mga ka K5. Ay, good morning Tani Angagaw, watching from San Nicolas Pilar Capiz mga ka K5. 21 minutos nakaligid sa takna nga alas 5 mga ka K5 sa aton sa ninga palatuntunan, mga nagapanguna nga detalye sa mga balita nga aton ginpang headlines mga ka K5. Patay mga ka-K5, mga aton kauturan na ginpadangat sa ospital ang isa ka motorista matapos ginpahayag bumunggo sa poste sa kuryente sa barangay Salukon sa Banua sa Panitan Capiz sang Sabado sang gabi mga ka-K5, almost mga 11:40 sa kagabihon. Mga pinalangga naton nga mga tagtang palamati September 19, 2026. Ang nasambit nga motorista nakasuksok sa asul nga t-shirt kag maunga pantalon mga kauturan. Isa din sa inisyal nga impormasyon nga natipon sa aton mga tapos ang kapulisan sa Panitan Municipal Police Station, nagapanawag ang concerned citizen nga may mga aksidente nga nagluntad sa nasambit nga lugar. Apang sa pag-abot sa aton mga kapulisan, amunin nakitaan nilang biktima nga nagahigda na sa dalan mga ka-K5 kagwala na sa paino-ino mga pinalangga na itong tagpalamati. Nagwa sa investigasyon sa aton mga katapos ang kapulisan nga may ara siya patal nga pilas sa lawas o labi na sa ulo mga K5 ang biktima. Kaginalan tayo rason, posible nga bumunggo sa ginamaniho, ang iya ginamaniho nga Suzuki Smash sa poste sa kuryente mga ka-K5. Muna yung pinakamasubo nga istorya, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kasimanwa. Nagagawa man sa investigasyon nga mayrasang, madasig ang pagdalagan sang motorsiklo nga ginamanihon sang biktima, mga K5, alas 11 pasado sang kagabihon, mga kauturan. Again, hingagaw sa aton mga katapos ang DRR nga dalon ang biktima sa pinakamalapit nga hospital, mga ka-K5, apang gindeklarar ini nga dead on arrival, mga ka-K5. Uyos, gabi no, wala ka gigi-expecta na puli ka na sa imo panimalay kay gabi na eh, no, mga ka-K5, sang natabo ang insidente, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, mga ka-K5. Wala din dyan kahingagaw, wala masapar, mamduna ada badana ang kabuhi sa sining utod naton nga nagtaliwan bangod sa ang pakadiskras sa motor, ang impact sa ni grabe. Ang impact sa ni tama ka baskog siguro, mga K5, kay madasig ang dalagan sa motor siguro, kay gabi nga daan mo, sulo mong dalan. Alas 11:40 sa kagabihon, mga ka-K5. Sa dugang pagiging balita, dira man sa Maybulo, sang nagligad man nga Sabado, mga ka-K5, wala man makasalbar ang ining isa ka lalaki matapos ginpayag aksidente nga nahulog sa kanal, mga ka-K5, sa Barangay Bulo, siyudad sang Rojas. Ining biktima nga napatay, mga ka-K5, ang ginkilala sa kay Adas Riniel, 26 anyos, residente sa Bul, Barangay Bato-Bato, Mambusaw, kag temporaryo nga nagapuyo sa Sityo Patag, Lawaan, sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Sa report kag impormasyon nga natipon sa Rojas Component City Police Station, ginpahayag, mga K5, nga nagapapuli kung tani sa Mambusaw ang nasambit nga persona sa natabo ang insidente, mga kasimanwa. Nadulaan or gitinguan sa aton mga kauturan nga dalon ang biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sa ospital, mga ka-K5. Why gid siya maka marasmas, mga ka-K5, takudang kanalda sa may bulo, mga kauturan, nahulugan sa sining nasambit iya nga persona, mga ka-K5. No, kabuhi mo, no? Wala mo ma-intindihan, kag wala mo ma-sining balanga, wala ka mag-aprikatar, mga ka-K5, sang nasambit iya nga sitwasyon, mga kasimano. Hindi mo ma-tansyar, mga ka-K5, ang nasambit iya nga sitwasyon, mga kasimanwa. Ara sa imo sining mga samantag palamati naton nga gusto mo mantani, uli upod ang pamilya mo o galing kay ti masubo nga sitwasyon, mga kauturan, nga madalahig ikaw sa aksidente or insidente, mga ka-K5. Muna gani, maghalong kita adlaw-adlaw. Bisa nga panglakaton, kala niya kumadusmo ka. Ah, mga ka-K5, malugawan kagid, mga kasimano. At amuna ang senaryo, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ining press-blas ining nagabiyahe ka, o, kakwan, mga kauturan naton, ining natabo sa kwano sa may Kulasi area, mga ka-K5, ining mga nagasakay sa kwan sa tricycle nga bumunggo sa nagaparking nga tanker dira sa may Kulasi, ay nagkalapilasan man, mga ka-K5, no? Lain-lain nga mga party sang lawas ang nakaangkon sang mga kapilasan ang naangkon sa mga pasahero, kalakip man sang driver sa ginamahinyong tricycle, mga ka-K5, nga bumunggo sa nagaparada o nagaparking na tanker truck dira sa may Sityo Puok, Kulasi, siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Suno sa report, ining driver sang tanker truck nga si alias Alexander, 38 anyos, kayo sendi sa barangay Tinagaw, Kalibo, Aklan, samtang driver kagsakay sa pasahero naman nga tricycle, mga ka-K5, ining damo sila, amakmuwalo sila kabilog, mga ka-K5, naging pahayag nga ginasuba isang tricycle ang dalan nagikan sa barangay Kulasi padulong na kuntani sa barangay Baybay apang pagabot sa nasamit nga lugar na bungguan ang truck nga naka-parking mga Cake 5 kabangdanan nga nagtalabog ang mga sakay sa tricycle mga Cake 5. Nakaangkon sa pila sa nagkalain-lain nga party sang lawas ang nasambit nga mga sakay sa nasambit nga motorsiklo kong tricycle mga kakayfive yagin pangdala sa Bainsang Rojas Memorial Provincial Hospital mga kakayfive. Oh, boy mo gina-expectar ang imo sining nga kabuhi matabo ini sa imo kaugalingon mga kakayfive. Higya-higya ka lang. Ambi mo na galagaw-lagaw ka lang. Ah, dito gali, mga kakayfive, madisgrasya ka ang masubo pa. Dala mo ang bilog mo nga pamilya, mga kakayfive. Gani maghalong gid, no? Adlaw-adlaw kita, mga kasimanwa, para hindi kita madisgrasya o kung hindi kita mabutang sa alang-alang, mga kakayfive. Uyari, may report kita mga kakaiva. Good morning, Noy Renato Fulion. Good morning, mayong nga pagpamati. Sa kay Ma'am Duna Badana, good morning. Sa kay Ma'am Teresa Lorenzo, good morning. Noy Renato Fulion, mayong nga pagpamati kag mayong aga. Inday Arlene Unyada, basa sa Ivisan. Salamat gid sa inyo sa ninyong pagpamati kapag share sa aton sa ninyong live mga kakaiva. Sa kagabi or kahapon, alas 10 or alas 11 ang aga, mga K5, may nakuryente mantang utod raw sa barangay Linambasan sa Banwa sang Hamindan, mga ka-K5. Ining biktima nga si alias Saidel, 27 anyos, mga ka-K5 sang Sitio Aranda, barangay Linambasan, Hamindan, Capiz, kag si alias Juven, 27 anyos, mga ka-K5, kag residente man sa nasambit nga lugar, mga ka-K5, nga base sa report, nga nabaton, sa ato mga katapos ng kapulisan, mga ka-K5, nga ginaligar na kuryente, ining mga kabataon, ining mga persona, mga ka-K5, sa nasambit nga lugar, kag dito man ginagtinguan nga usisaon sa aton sing matapos ang kapulisan mga ka-K5 nga nagresponde sa nasambit nga lugar kag verify ang report kag nagconduct sang investigation ng aton mga tapos ang kapulisan ang initial selling investigation mga ka-K5 ang mga persona nagakayo sang ila sining nga electrical wiring accidentally magkapin natandog ang nagduot ang steel pipe mga ka-K5 nga ara sa ground mga K5 sa ila sining nga linya rason nga na kuryente ining mga biktima mga K5 sa karon gin padulong o gindulong sa may mambusaw din sa hospital para sa nakaigo nga pagbulong ang nasambit nga mga persona nga nagkalakuryente mga K5. Akbal ko sa inyo. Basta kuryente nga live mga ka-K5. Ang wiring nga live mga kauturan, alonggig ka muna. Why ka mo sa mga protective gears, wala ka mo sa mga gamit. At the same time, open ang main switch mga ka-K5. Maghalonggig kita ha. Kaya ang puwersa sang kalayo nga nagasulod sa linya sang Kapelco tuman kabaskog pasulod sa inyo panimalay mga kautura. Hindi ka mag kung hindi ka makuryente kag ihabuya ka mapilit ikaw mga ka K5. No? Gani maghang alongin halongin aton mga kauturan hangay gid kita mga kabayanan kay mabudlay nga madisgrasya kita mga kauturan. Good morning ka K5 Jubic Cober and Ma'am Myla Distaho nga ara na nakatutok sa aton sa ninyong pagpangalagad. Yanda nga aga mga ka-K5. Sa mga tagpalamati na ton, ang Kapelco sa Tanilikdan ng adlaw nagpatigayon sa isa ka press briefing mga ka-K5. Patawag sa isang press conference ang explicar sa aton sa ninyong mga kauturan mga ka-K5 ang balayran sa aton sa ninyong kuryente per kilowatt hour mga ka-K5. Ang electric rate sa Kapelco sa bulan sang September mga kabayanan maglabot sa 17 pesos kag 31 sentimos mga ka-K5 ini ang kilowatt hour nga aton sini ma-experiensyahan subong nga September 2026 mga ka-K5 suno sa Capiz Electric Cooperative. No? Base sa ginpresentar sa Kapelco sa press conference, ang generation charge ang may pinakadako nga bahin sa kabugusan nga power bill nga nagalabot sa 10 pesos and 04 centavos mga K5 kada kilowatt hour o kon 58.01% sang aton sini nga rate o ginabayran sang Kapelco. Oh, dako-dako gawa mga ka K5. Ginasundan ini sang distribution charge o kon ang supply and metering o kon RFSC nga 1 pesos and 90 centavos kada kilowatt hour o kung 10.9% ang nagadugang sa aton sini nga electric bill. May transmission charge nga 1 pesos and 58 centavos per kilowatt hour mga K5 ang transmission o kung 9.17% sa aton sini nga electric bill. Ang systems lost nan amuning nagakadula nga kwan kuryente mga K5 ara sa 1 pesos and 57 centavos per kilowatt hour o kun 9.12% sang aton bill amo ang ginatawag naton systems lost ang ginkawat nga kuryente ang nadula nga kuryente amo nang ginachurch kag gina divide sa aton mga K5. Samtang naglabot naman sa 1 pesos and 53 centavos o kung 8.86% ang value added tax mga ka K5. Universal charges naman mga K5 nga ara sa 0.65 kilowatt hour mga ka K5 o kung ara sa 3.8% mga ka K5. Mayara pa nga lifeline and senior subsidies mga ka K5 amo ining 0.01 kilowatt hour o kon 0.06 nga porsyento mga K5 amo na ginabayad nyo sa mga discounted nga mga bills sa senior citizen, mga poor peace, yun mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga K5. Amo na ang kabugusan nga nagalabot kita sa 17.31 pesos per kilowatt hour mga ka K5 ang ginabayran naton sa

0: Kultura naton, ginasurrender sa mga armas, mga K5, ang ginabolontaryo nga ginasurrender sa aton mga tapos sa kapulisan manami ini nga helikoton mga K5 para nga mangin maayong aton sini peace and order sa probinsya sang Kapit. Manumbalik kita, dali lang gida, magatag lang ko sa commercial break, mga kauturan. Pagbalik naton mga balita, kaiban pa, ang aton sining istoryahan, dali sa aton sining pagpangalagat. Palog standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama's. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
4: Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na!
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500! Eye Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay, 89.7.
6: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: 39 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Oy! Igop na tayo mga K5 DTX Coffee Mix mga kauturan. Para sa ating mga pinalanggang atag palamati mga kasima. Good morning kay Chip Militon Maderse. Kay Tita Eileen, good morning man. Mati ginsubong aga sa itong saninga pagpagkapon na kita na kami sa syudad. Thank you so much, kid, sa inyo saninga kaayo kag pagpalangga sa ito. Chief Militon Madersi, mga ka-cave. Sa itong saninga mga tagpalamati, mga kauturan, ginaangan-angan na ito sa saninga koneksyon sa itong saninga pagpangalagad. Sa itong saninga palatuntunan yan da nga aga. By the way, good morning sa mga friends na ito sa may barang sila. Check na ito. Good morning. Welcome, Mr. Visayas.
14: I'm here, alive and still kicking. Ka-K5 Babes Gantalaw and ka-K5 Robert Tapacardo, mga manyakis ng mga taga-Bacolod, ng mga construction worker. Amo nang ato ni istoryahan karon sa aton sini nga balita karon na
15: construction worker niya.
14: Sa aton sini nga mga ka-K5. Okay gyud signal ta ka-K5 Babes.
16: Salamat gyud. Manyakis ri, spiyo malay.
15: Along-along kasang persona nun grata di sa Negros.
16: Ikaw bala.
14: Ang ambal ko, mga manyakis, ng mga construction worker sa Bacolod, amuna karoon ng topic, ta?
17: Okay.
18: Tulad-tulad ka po naman.

0: Robert Pakardong Manyakis.
1: Ikaw gidya.
0: Salamat gid. Salamat gid Iloilo si Ray Espia Omalay katona toda nga to sininga kapis. Sir Jobert Lago sa Pilar Kapis.
2: Good morning, ABP. Good morning, Sir Robert. Sir Baze, nakibot ko na nakumaan ko sa Manyakis. Sitwasyon sa ang sudan sa oras sa probinsya sa Kapis. Makanay ka na yung panahon namon subong at lao. Dili sa mo sa inyong pagpangalagad. Aga pa, at naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod!
0: Salamat kin Sir Jobert. Katuan na ito ng antike. Ang tambalang ni Smar. Simlar Mar.
3: Good morning, K5 Plus Sir Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, kag sa tanan nga mga tag para matita sa Panay Island. Manami amon mudo, jamanayanaya, ang amon nga panahon, kag nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Daddy Babes.
0: Arreglado, salamat kita ang tiki, katuan na ton mga K5, mga ton nga kalibo. Sir Michael Celorio, kalibo.
4: Good morning, Daddy Babes, Sir Robert, Sir ABP, kag Antique, kag Rojas. Good morning, kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix, nakita manayan na yung tiyempo ni Samon. Kag naka-Mighty Sipa kita. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, kida, Sir Michael Celorio sa Kalibo, mga kaki-5. O, dire na kita sa atong sinibalitaan, mga kaki-5. Unahon na ito ng Iloilo, Sir Ray Espia Omalay. Iloilo.
5: Paggambal ko gani Manyakis sa aton sini nga mga kaki-5 ang guilty mo na react pero sa aton sini nga mga kuturan ang
0: ginuna tigig ka kitrisado kos Manyakis mo.
5: ang aton din nga balita basi madakpan nyo dabla sa Bacolod kaki-5 babes kaki-5 and anong ka mga Manyakis ka mga construction worker nakapalagyo poros uh-huh. taga Bacolod.
0: La? Huh?
5: Ang isa ka PWD diri sa Maylapas, no? 29 mm-hmm. years old na ni pero ang iabla pa minsaron ka K5 Jobert. No late pala, no mga iya sang 4 to 5 years old. Ginhimos lan sang 11 tanan ka mga construction worker. Sa tuk September 18, natingalang pamilya nga why makapuli ining PWD sa ila sini nga balay matapos ginsugo nga mabakalumpya. Pag makalumpya, nagbalik gindulong lang lumpia, naglakat. Pagkatapos ng pila ka minutos, gipangita sa girikanan, sang amay kag sang uton sini. Di may dira sa lapas, may ginakonstruct na nga isa ka building nga future lodging house o kung check-inan sa mga temporary nga magpuhay kag may plano nga magka-temporary nga kalipay. Oh, karon samtang ginakonstruct na, may mga construction worker na, ang mga construction worker taga Bacolod. Oh. Kagin na masami nila nga ginatawag ining 29 anyos ka PWD, kung ano managurong ginasul-suhol nila, no, para lang mainto nila ining PWD, karon mga kaki-5, dito gid sang nagkadto ang pamilya, nakita nila una isa ka construction worker na nga naka-half naked, no, ay nawasang panapton sa ibabaw, di pamangkot nila way pagkasabat kung nakita nilang ilautod ka PWD. Dugay-dugay, siya namahog ang pamilya nga mapatawag sila polis. May nanaog ng isa ka construction worker do bago lang tapos man nagapinamalhas pagkadugay-dugay nanaog ining 29 anyos ka PWD mga kaki-5 tungod sa ginaaligar nga pagpanghimulos ang sining mga sa construction worker gilayon nga nagbakal sang pregnancy test ang pamilya kaging pregnancy test ining PWD kag kumpirmado nga nagabusong ini 1 week na but silingon prior sang September 18 nga pagdakop sang pamilya sa mga construction worker nga nagpanghimulos, dugay na ni nga ginhimuslan sang mga construction worker pabalik-balik kag paliwat-liwat. Dira mismo sa ginakonstruct nila nga building. So sang nabalane, nagpatawag pulis, nadakpan ng 5 ang anom nakapalagyo sa aton sini nga mga ka-K5. So mga taga Bacolod ni, no, pera lang sa mga mayot ng mga korman nga ti way niya sang bahid sa mga katuntuhan sa aton so K5, no?
1: Bakulon ko ni katubo kung makita ko ni sila. Ang ilang atubo, bakulon ta katubo.
5: Nami na pang masuhon, pang simintuhan ng ila sila nga mga tarugo, no? Kaki-5 Bates Gantalao, kag kaki-5 ba Robert Pacardo. Diba, si may update ka muna, kag makalabot na sa inyo, no? For sure, ang Iloilo City Police Office, nag-coordinate naman dira sa inyong mga kapulisan sa Negros, kag sa Bacolod, no?
0: Why sa address, Bacolod? Sa mga balita,
5: mayara sang duha ka mga individual ang ipanglutang sa banwasan nga niway. Pilson ining duha ka mga individual matapos kagin panglutang sa barangay Tambal ni Niway Iloilo kahapon sang hapon alas sa 4 September 20. So suno sa mga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, isa ka lalaki kag isa ka babae ang biktima, nagaedad 40 anyos ang pangidaron. Lugang pang una nga gintero ang biktima nga lalaki samtang nagatindog ini sa guwa sang Changgu. Kag sunod naman nga ginlutang ang babae nga biktima nga ginapasuni business partner sini. Sa kaysa itom nga salakyan ang suspect sa pagpanglutang kag sa karon ara sa hospital ang duha ka mga biktima samtang ang suspect padayon pa nga ginapangita sang mga kapulisan. Muna mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo, balik sa inyo mga mabuot ka mga angkorman sang K5 News FM Bacolod.
0: Salawa, salamat gid huluwaran nga ang korman sa Iloilo kag area manager.
1: Hindi naman tabi na gilog sa pagkabuot kundi sa iya.
0: Ari no. Ayya. Daw dra sa imo man lang kami nagailog pang eh. Wa ta mahimo. Sige. Salamat gid Sir Ray. Kato naton ang huluwaran pagid sa Kapiso sa Pilar Kapis Sir Jobert Lago.
2: Good morning once again sa aton mga kaugtanan, mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas. Duha ang patay sa siparado nga aksidente sa tinalikdan nga adlaw diri sa amon probinsya. Una diri mga K5 sa barangay Salukon, Panitaan, Kapis. Uriin ini siya nagabiyahe sa unang kasakay sa motorsiklo padulong kuntani papuli sa Puloy-an sa may banwasang Panitaan. Natabo ang insidente mga K5 alas 11:40 sa tungang gabi matapos ining nakainom samtang nagapadalagan sa iyang sininga XRM nga motorsiklo papuli sa ila sininga panimalay mga K5. Ginrespondihan sa aton sininga katapos ang MDRR kag sa Panitaan PNP apang pagdala nila sa malapit nga ospital sa Bailan District Hospital mga K5. Wala gida, wala maka luwas bangod sang dako nga pila sa ulo kag balbag ang pila ka parte sang iya sini nga lawas mga K5. No? Suno sa kapulisan naton nga nagbunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa poste sang Electric Cooperative mga K5. Samtang isa naman ang nahulog sa kanal halin sa ilang ginaistaran nga boarding house pulitan isa sa Amindan sa Mambusaw, I mean, apang pagabot sa barangay Buhulo, Rojas City, nahulog ang inamaniho nga ginasakyan nga motorsiklo sa kanal mga K5. Madasig ang dalagan, mabaskog ang impact mga K5 rason kagkabangdanan nga ining nasabit ka biktima nga si Arias Riniel, 26 anyos ang barangay Bato-Bato, Mambusaw, Kapis. Ang pagnakuan na bawian sang isining hulam nga kabuhi pagabot sa bahinsang Rojas Memorial Provincial Hospital mga K5. Amo na mga balita diri sumong sa amon sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago mga K5. Katuan nato mga K5 ang antike. Si Sir Melmar antike.
3: Bago balita sa probinsya kang antike K5 was Sir Visayas, may darwa kami ka drowning incident sa Lawaan, may nabata nga imaw ka ng nanay nagapanglaba sa suba. Igo ka rin na baliktan ka ng nanay, wararan ng anang bata, natabo dyan kang Sabado. Di aga, pasado last Jess, igo nga nagngayo dyan katabang, ngayo bulig sa mga kabarangay na, ginsagap nanda, wara rin ti kabuhi kang masapuan anang bata, giniagaw pa na adara sa ospital, garing wara rin masaparan. May napatay man, alumos nga mangingisda sa Maydao, kay nagapuro pangisda, sanda ka dyan, nagsalom sanda. Igo manotisaran kang mga imaw ng dyan, 43 anyos nga lalaki, na kibot na lang sanda nga daw wara ra nandang imaw nga nagapanalom haw. Igo nga ginsagap nanda matapos ang pirak minutos nga sinagapanay na diskubrehan nanda nga na lumos na lunod gali ang diyang imaw nanda giniagaw pa dira sa ospital pero wara ra man matabangan kay 5 Western Visayas. May isang kasarakyan man dyan Rosco nga multicab na hulog sa Pilas sa may San Remigio sa may barangay Karawisan 2 Mataas dyan nga dalan sus bumilo ang diyang multicab na diretso sa pilas na ligid, gupi-gupi gid ang anang sarakyan, ti maswerte kay minor lang man nga kapilasan ang nabaton kang nasambitan nga driver, pero anang sakyan gupi-gupi gid. Para so far mga balita namon dia sa probinsya kang Antique, balikan ninyo Bacolod.
0: Salamat kay Selmer Mar sa Antique mga KK5 katuan aton mga KK5 si Sir Joe, Sir Michael Celorio sa Kalibo, Sir Michael.
4: Sa mga balita sa Banuasang Kalibo, Bulungan, Provincia Aklan, droning incident man natambo sa Banuasang New Washington, 63 years old so, nga lalaki ang napatay gid. Matapos nga malumos ni siya sa naligad nga adlaw diri sa barangay Apoplasyon sa Banuasang New Washington. Ang biktima si Alejandro, taga Sitio Dumlog sa Banuasang New Washington. Gilispondihan man sang MDRRMO. Kung sa din wala na gani ni sang animo pag-abot sa area sang MDRRMO, no? Dahil pang investigation para mabalanggit ang rason sang nasambitan niya pagkalumos mga KK5. Samtang doon natin yung mga balita, isa man ka mga isda subong ang kinapangita, no? Diri sa Banuasang Numancia. Kahapon ini nagpabaybay ining si Lowy Cordoba, 57 years old, no? Residente man sang Navita sa Numancia, no? Nagkahawag subong ang iya misis kay na anad siya nga nagapauli dahil ng iya mister, no? Pag-abot sang hapon, pero wala na ini makapauli kahapon kag padayon subong ang ginapangita ining si Cordoba, no? Ang baruto niya nakita sa mga upod niya, pero siya wala pa makita mga kakayvibe. Kag naka-record subong ang Bureau of Fire Protection sang anom ka insidente sang sunog sa bulan sang Setyembre mga KK5, ang pinakaulihing nga record sang Bureau of Fire Protection sa Banuasang Kalibo amutong pagkasunog sang isa ka sari-sari store nga naglabot ang kasamaran sa 140,400 pesos base man sa operational procedure manual sang Bureau of Fire Protection. Ang laban nga nagiging rason according sa ila ang kuryente kag na ginabayaan nga may ginaluto rason sang sunog diri sa Banuasang Kalibo, ginapahalong gitsubong sang Bureau of Fire ang aton nga mga pumuluyo. Amo nang mga balita di sa amon, balik sa imo Bacolod.
0: Salamat gid Kalibo, Sir Michael Celorio, mga kakifive diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga kakifive, ang mga balita diri bisan sa kagabihon wa untat ang operasyon sa aton sining mga katapos ang Highway Patrol Group mga kakifive, ha? Sang pila ka mga area diri sa siyudad sa nga Bacolod mga kakifive. May kantanan mga kakifive sa anti-carnapping kag road safety campaign. Isa ini sa mga ginapatuman mga kakifive sa HPJ amo ang presidential decree number 96 angot sa illegal nga paggamit sang blinkers, sirens kag lead lights mga kakifive. Gin-isuhan ang mga nagalapas ang temporary operator's permit kag ang nakonfiskar nga items ang gindala sa headquarters sang RHPO NIR.
1: Sapi ang kabahin, solbar na ang kaso sa pagpatay sa 80 anyos nga tigulang diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Natabo ini sa barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod kag ang suspek na tigayo na nga maaristo sang aton yung mga kapulisan. Sa katapusan niya balita, Special Action Force Detachment Special Action Battalion dito sa Sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2, Sudad sang Sagay, may nagluntad nga sunog pang hindi pa ma-divulge kung anugid ang ginhalinan sang sunog kagpadayon pang investigasyon sang Bureau of Fire Protection.
0: Amaning mga balita na mo diri sa Sudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Salamat gid Lorwas Antique kagalibo di ko na pagibalik.
2: Balik pa naman din sa susing ang pagpatay. Thank you so much sa itong mga sister station, mga KK5. Aga pa nag-umba ng mga balita aton mga kauturan sa aton sining ang pagdulong sa informasyon para sa aton sining ang mga tagpalamati sa buong kagaon, mga KK5. Kaiba-iba ang mga sitwasyon, mga balita, mga kauturan sa aton sining ang mga pinalangga ng tagpalamati, mga kaasikasiman. May ari gani sa kwano, uso sumong ang pailigaw. Damo sumong kinawatay mga K5 daw pigado na ginang sitwasyon sa aton sa nga palibot. Because ang pagmahal sa krudo daw damo nagkakinawatay sa mga kwan sumong mga gitawag na ton krudo, gasolina mga K5 sa mabusaw na nadakpan man to pagpangawat sang krudo mga KK5 diri even do diri sa pilar mga kauturan may mga balita sumo mga motor tricycle ginakawatan gasolina kag krudo mga KK5 mo dito sa may tumalalod mabusaw isa ka kwanto isa ka gitawag na tong telco company or tower sang isa ka telco ang ginkuwaman ang mga krudo sa generator. Mga KK5 sa tumalalod mabusaw dakop ining si alias Tuto mga KK5 kag ini siya gwardiya muning masubo kay ang mga gwardiya mga KK5 bantay sa lakay mga kabayanan ining tower mga KK5 sa nasambit iya nga banwa mga KK5 kibot ka lang tingaw brownout way ka na krudo because wala na ginkawat na ginamat-amat na mga KK5 sa ang pila naton ka mga kauturan mga KK5 abo na gid niya kakapigaduhon sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati grabe na gid ang pag kwansubungaw pagpamigado sa aton sining mga pumuluyo mga kabena. Bakas ka mo kung wala ka mo'y tugong sa motorsiklo kag sasalakyan nyo, hindi nyo pagkuhaang hindi para sa inyo. Mga ka-K5 kahapon, may gintiro man sa Barangay Tinggian, Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo, mga ka-K5. Ay ninaga-insindihanay, no? Si alias Tata, mga ka-K5, nga biktima, kag si alias Jim, suspitsado, mga ka-K5, nga gindakop sa aton sa tapos ng kapulisan. Aga pa sila naglilutuhan sa ismidya pa lang na tinuruhay na tulosas barangayo. Mga K5, matapos nga na-interview sa K5 News FM, ang tiya sining biktima mga ka-K5. Bangod lang gid sa ang intunaan sa ila sining misunderstanding mga ka-K5. Sunok sa kay test ila sining tiya. Ining kwanto, ila ba lang ano ni, og sarana. Wala sila naging tsindihan ay mga kabaisay, mga K5 na igo sang bala sa TL. Mga K5 maging refer sa isa ka hospital sa sulod sang Rojas. Walang suspect ara subungo sa may bahay niya sang Balasan Municipal Police Station. Naging custody, kagin pasakaan sang kaso, imbestigahan pagin sa ato matapos sa kapulisan, mga ka-K5. Okay. Why madala sa paisog-isog ang problema ay tiara sa hospital karon ang biktima mga ka-K5. 58 minuto sa rikad sa tak ng alas 5. Good morning sa Kaisil sa Vergara, sa Cavite, si Non, si Guvia, nga nag-aupod man sa aton sa ninyo pagpag. Thank you so much sa inyo sa inyo pagpagigupod sa aton sa ninyo palatuntun. Anyways, mga tagpalamati naton, salamat. Mantayan mga K5, pila pagiging ka mga updates, pila pagiging ka mga balita, dili sa pila ka mga public affairs program sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Panang newscast sa aton sa ninyo mga kaupdanan, subong nga kaagahon, mga ka-K5. Aton sa ninyo mga reporters at news contributors, aton sa ninyo pagpangalagad sa field. Thank you so much. Sa inyo sa ninyo pagdulong sa mga balita at impormasyon sa aton sa ninyo palatunturan sa ubong kagahon. Mga viewers naton, mga OFW, ka mga listeners naton, thank you so much sa inyo tanan-tanan. Margarita Buenvenida sa Sitio Cayos or Sitio Lopez Cayos Pilar, good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Amat-amat na, pamahaw na, bangon na, may opisina, may klase kita subungaan. Upon sa akon mga technical partners sa 100.9 K5 News FM Rojas, with Chip Nelson Puntillas and ka-K5 Juby Cubel. Thank you git sa patrol. Salamat man mga ka-K5. Hindi akong technical partner sa sining matiyon ka-K5 Moon Moonville. Mga kasimanwa sa pagpamuno sa amon pinalangga nga Chief Executive Officer kag Presidente Doc Ramil Itangon. Sa amon pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez sa mga municipal officials sa ang Banwa sa ang Pilar. Mga ka-K5, inyukubos nga abyan kagalagad sa kanginan ka-K5 Jubert Lang. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Good morning!
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imong blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
6: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon,
1: reason hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
25: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
26: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
27: DTX 500.
28: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
29: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
28: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
27: Wow. DTX 500.
30: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
30: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
30: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
33: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabaka sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
37: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabaka sa mga butika.
38: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
39: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
38: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
39: Kaya subukan ninyo.
38: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
39: Klinika DioFresh.
38: Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: May puso.
6: Ang kampiyon nga oras, alas 6:11 na sa aga.
0: Live, nag-gikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalon. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
6: Southwest monsoon ukon amihan ang padayon nga nagaapekto sa nakadungdan nga bahin sang Luzon. Samtang pag-asa mayara sa nasiplatan nga isa ka low pressure area sa guha sang Philippine Area of Responsibility.
0: K5 top story.
6: Paghugot sang seguridad sa mga eskwelahan, ginapanawagan. Kagka K5 sa mga balita naman, ginatipon sang ulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakahinamos sa probinsya sa Capiz.
0: Balitang lokal.
6: Kampiyon nga basic journalism and live reporting workshop para sa finalist ginpatigayon.
7: Lalaki nahulog sa kanal patay.
6: Motorista bumunggo patay sa poste sang kuryente.
7: Duha arestado sa pagpangawat sang krudo.
6: Tricycle, bumunggo sa nakaparadang tanker, 8 pilason.
7: Diwal harvest season sa Rojas City, magabukas sa Lunes.
6: 507 ka mga kabataan nga panayanon, nagpaidalom sa Capiz written qualifying examination. Mga balita naman ka K5 nga nagakahidabo sa Western Visayas. Mangingisda patay matapos na lumos sa baybayon nga sakop sang tubig sa Fournier.
7: Senior citizen ginpatay sa handumanan. Sospechado arrestado.
6: Protest march patigayunon sa mga progressive groups sa siyudad sang Iloilo kadungan sang anibersaryo sang martial law.
0: Balitang national.
6: Rimulya ginpaiway ang biyahe padulong sa France.
7: Department of Education magapangayo sang bulig sa DICT kag DILG.
6: Kag House Prosecution nagapanawagan sang patas nga pagpatuman sang subsidized room.
0: Balita International.
6: Mga balita ka K5 nga nagakahinabo abroad basobra isa ka libo ka drone ginpaulanan sang Ukraine o kung ginpaulan sang Ukraine sa pungsod Russia.
7: Mga monghe arestado bangod sa illegal mga droga.
35: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
6: Presyo sang palay nagsaka.
35: Balitang sports.
7: 20th Asian Games opening ceremony in Nangin, Marino Agon.
35: Balitang entertainment.
6: Magulang ni Kim Chu, arrestado sa 124 counts ng qualified theft. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
35: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas. Probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw sang Lunes ka K5 petsa 21 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Sa countdown ka K5 kaupod ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Sarang ninyo kami ka K5 mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malanta o pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana ay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa ngaton ginpang linyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon kon amihan sa nakatungdan gabahin sa nabagatnan nga Luzon. Sa pinakauli nga weather bulletin sa PAGASA, magadala ini sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Samtang localized thunderstorm ang nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod. Sa pihak nga bahin, padayon nga ginabantayan sa ahensya ang no-monitor nga isa ka low pressure area o kon LPA nga yara sa guha sa Philippine Area of Responsibility sa diin maggamay ang tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:45 subong aga kag magatunod naman alas 5:53 karon sa hapon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa ngaton nga tiyempo subong adlaw sang Lunes. Direkta na kita ka K5 sa ato nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ginapanawagan ni South Cotabato, 2nd District Representative kag Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez nga mahugton o kung mas hugton pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Ini ang kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School nga ginkamatay sang 3 ka mga estudyante kag 7 naman ang pilason. Suno kay Hernandez, hinahanglan maging alerto kag mapunggan nga makasulod ang anuman nga sahi sang armas sa sulod sa mga eskwelahan pinaagi sa pagpabakon sa mga mekanismo sa temprano nga pagtumod kag pag-aksyon sa posible nga pagpamahog. Nagpalabot man sang pagpakig-unong sa kalisod sang pamilya sa mga biktima sa nagluntad nga pangbanglutang sa desambit nga bulutuan nga natabo sa tong tinalikdan nga Biyernes, Setyembre 18. Handa naman ang opisyal nga makig-angot sa mga natungdan agod matumod pa ang mahimo mabulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang among insidente.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Kangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga maging healthy living. Mag-inom kita sang DTX 500. Adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga balita. Mga kampiyon nga balita nga natipon sang hulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
1: Balitang lokal.
0: Madinalagon nga ginpatigayon kahapon nga adlaw Setyembre 20 ang Basic Journalism and Reporting Workshop para sa mga finalist sa K5 News FM Live Reporting Competition sa McDonald's Arnaldo Boulevard Branch, Rojas City. Pila sa mga topiko amo ang basic news writing nga ginpresentar ni K5 Roldan B. Sana Villarreal, ang news director kon director sa K5 News FM Rojas. Kaginsunda naman sa pagtalakay ang What's the Rules in Live Reporting nga ginpresentar sa K5 reporters nga sanday K5 Myla Fantas, K5 Rodney Dalanon, kag K5 Maria Rochelle Ebron. Nagpakigbahin man ang news team sa malipot nga performance, agud nga mapabati sa mga partisipante kag coaches ang kinaiya sa delivery sa news anchoring, newscasting kag live reporting. Madaso naman among reporting delivery tips nga ginpakigbahin ni K5 Ami Orleans Berondo, ang station manager sa K5 News FM Rojas. Sa diin, sentro sang topiko amo ang husto nga paggamit sang tono sang boses kag delivery. Depende sa kung anong nga klase sang balita nga ginareport. Matapos ang mga presentasyon, ginsugura na ang highlights ng aktibidad nga amo ang actual nga live reporting sa diinagpa-indis-indis ang mga partisipante sa pagbalita na sandig sa magkatuhay nga topiko nga ginhatag. Ini nga bahin ang ginpangunahan mismo ni K5 Ray Espeha Umalay, ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations sa K5 News FM Philippines. Ginpatpat man sini ang guidelines para sa final competition. Ang nasambit nga workshop ang kabahin sang preparasyon sa mga finalist sa ginakalangkagana nga K5 News FM Live Reporting Competition Grand Finals nga natalana pati gayunon sa Oktobre 18 subong atuig alauna sang hapon sa Robinson's Place, Rojas. Nahibaluan pagapa sa kupa ng nasambit nga kompetisyon sang 15 ka mga bulutuan sa sekundarya nga amo ang nagpangibabaw sa elimination round sa kabilugan nga 28 ka nagpakigbahin nga secondary school sa probinsya, samtang 7 naman ang para sa mga kolehiyo.
2: Sa iba't pang mga balita lokal, wala nakasalbar sa kamatayon ng isa kalalaki matapos ginapayag aksidente nga nahulog sa kanal sa Madal Setyembre 19 sininga tuig sa Barangay Bulo, Rojas City. Ginkilala ang biktima kay alias Re o kon Reniel, 26 anyos, kagresidente sang Bato-Bato, Mambusaw, Capiz, apang temporaryo nga nagapuyo sa Sityo Patag, Barangay Lawaan, sining syudad. Sa inisyal nga impormasyon, nagikan sa Ras Component City Police Station, ginapahayag nga papauli kuntani sa Mambusaw ang nasabit nga persona sang natabo ang amo nga aksidente. Gintinguhan pa nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor nga nag-atinder.
0: Sa pihak nga bahin, patay na sang ginpadangat sa ospital ang isa ka motorista matapos ginapayag bumunggol sa poste sang kuryente sa Barangay Salukon, Paritan, Capiz, Setyembre 19. Ang nasambit nga motorista ang nagasuksok sa ngasol nga t-shirt kag maong nga pantalon. Sa inisyal nga impormasyon nagikan sa Panitan Municipal Police Station, may nagpanawag nga isa ka concerned citizen nga may naaksidente sa lugar sa din pag-abot sang kapulisan. Nakita na ang biktima nga nagahigda sa dalan kag wala na sang alento. Nagagawa man sa investigasyon nga mayaras ang patal nga pila sa ulo ang biktima kag ginalantaw nga rason posible bumunggo ang ginamaniho nga Suzuki Smash nga nagaduag itoma nga motorsiklo sa poste sang kuryente. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, dako sang kapulisan ang duha ka mga persona nga ginapatian nagpangawat sang krudo sa Frontier Tower sa Barangay Tumbalanod, Mambusaw, Capiz. Ang mga dadakpan ang ginkilala nga Sanday alias Tuto, 28 anyos. Wala sang trabaho, kag residente sang barangay Akbo, Sigma, Capiz. Kag isa ka minor di edad nga residente man sang among lugar. Sa impormasyon, nagikan sa Mambusa Municipal Police Station, natabo ang insidente pasado last 7 sang gabi Setyembre 18. Sa din nga sa report, o kung sa nag-report, nakita sini ang apat ka mga individual nga naguha halin sa palibot sang Frontier Tower malapit sa iyang apuluyan, samtang may ginadala nga mga container. Sunod diri, ang sang natalupang dan sa mga suspect nga may nakakita sa ila, madasig ang mga ini nga nagpalagyo sa mga lugar. Gila yon nga nagpatigyan sang hot pursuit operation ang Mambusa MPS. Kag nakigangot sa Hamida ni MPS, kag alas 9 sang gabi. Sa muman nga adlaw, nadakpan ang duha ka mga ginapatihan nga mga suspect. Na-recover sa operasyon ang duha ka container nga may crude oil, 30 ka containers nga wala sang sulod, kag angkar-angkar nga ila ginsakyan kag gingamit. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan, agad nga madakpan pa ang iban nga mga persona nga kaupod sa mga arestado.
0: Sa dugang mga police reports, sa pila sa magkatungay nga parte sang lawas ang naangkon sang driver kag pasahero sang tricycle matapos ginapayag bumunggo sang giakon ang ginasakyan sa nakaparada nga tanker truck sa sitio Puok, Barangay Kulase, Rojas City. Ginkilala ang driver sang truck kay Alas Alexander, 38 anyos, kag-residente sa barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan, samtang ang driver kagsakay sa mga tricycle ang wala na ginhingadlan. Sa investigasyon sa Rojas Component City Police Station, ginapahayag na samtang ginasubay sang tricycle ang dala na gikan sa barangay Kulase, kagpadulong kontani sa barangay Baybay. Pag-abot sa lugar, aksidente sininabunggoan ang truck kabangdanan sa pagtabog sa mga sakay sang tricycle. Nag-angkon ang mga inis ang pila sa magkatuway nga parte sang ilang alawas nga madasig in padangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital para sa dugag nga pagbulong. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan, may kaangtanaan sa insidente.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, maga bukas na sininga Lunes, Setyembre 21, ang diwal harvest season sa Rojas City bilang pagpasalamat sa liwat nga pagdamo kag pagtubo sang diwal sa kadagatan nga sakop sang syudad. Apang panumdom sang lokal nga panguluhan nga kinahanglan maging responsable ang pagwa sang diwal agud nga indi maabuso kag maprotektahan ang supply sa mga palaabuton. Kinahanglan man nga sundon sa mga nagapanguha kag negosyante ang mga guidelines nga ginapatuman sang city government. Kangot sini, magapatigayon sang monitoring ang City Agriculture Office kag Business Permits and Licensing Office agad nga masiguro nga husto ang presyo sang diwala halin sa farm gate tubtob sa mga lokal nga restaurant kag merkado sa palibot sang syudad. Tinutuyo sini nga maprotektahan ang mga harvester kag konsumidor samtang masiguro nga padayon nga mapuslan ang pagdamo sang diwala nga isa sa mga ginapabugal.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang lokal, 507 ka mga kabataan nga panayanon ang nagpaidalom sa written qualifying examination para sa Comprehensive Assistance Program for Identified Scholars o CONA CAPIS. Kabahin inisang proseso sa pagpili sa mga kwalipikado nga mga beneficyaryo sa scholarship program sang gobyerno probensyal nga makahatag sang oportunidad sa mga kabataan ilabi na sa sektor sang edukasyon. Nahibaluan nga ang CAPIS ginpatuman agud mabuligan ang mga kwalipikado nga estudyante sa pagpadayon sa pagtuon kag mapahagan-hagan ang pinansyal nga palasanon sang mga ginikanan. Ka K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita ang nagakainabo sa Western Visayas. Mangingisda patay matapos na lumos sa baybayon nga sakop sang tubia sa Fournier. May kong dansa detalya si KK5. Aileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique. K5 News FM Live Report.
3: Dead on arrival sa ospitalang Sangkamangisda matapos na lumabas sa baybayin sakop kang barangay Pasensya Tobias Fournier, ginabanta alas 5 sa hapon Setyembre 19. Ginkilala ang biktima kay alias Hercules, 43 anyos, residente kang barangay Fatima sa Amunga Banwa. Suno kay Police Lieutenant Lonar Ansel David ang OIC kang Tobias Fournier MPS nga base sa andang investigasyon, nag-agto sa baybay kang barangay Pasensya ang biktima, imaw ang anaman himata alas 4 sa hapon sa among adlaw agad nga mangisda. Sanda kadya ang nag-agto sa tanga kang baybay, ginabanta 400 metros ang karayuan halin sa darayahan kag nag-umpisa dive kang 25 metros ang kadalumen. Apang matapos ang tatlo ka dive, rugturan na notisyaran kang anang imaw nga wara rin nakabutwa ang biktima kag ana dya ginsalem agad sa gapon. Kang ana dya nakita, gilayon na dya nga ginrescue kag nangayo kang bulig sa iban nga mga manug pangisda. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang Tobias Fournier MPS na angat sa insidente. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Ginpatay sa handumanan, sospechado arrestado. May detalye sa balita si ka K5 Carla Defensor Longa sa K5 News FM, Bacolod.
4: Nagsungka na ginatudlo ka suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Natabo ang krimen Huwebes ang gabi kag nasapuan ini Biyernes ang aga, Setyembre 18. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Leilani Laguting, hepe sa Bacolod City Police Station 10, ila ginkuha ang gintudlo nga suspect sa Murcia Police Station bago dito ini nagsungka.
5: Nagtawag ang Murcia, no? Police station nga nagkadto dito si Diego, no, lumampaw alas Paul, no, dito sa may Murcia na magka-surrender.
4: Ginkilala ang napatay nga biktima nga si alias Sigfredo, 82 anyos, samtang ginatudlo nga suspect amo si alias Paul, 29 anyos. Sunod kay Laguting, wala na nagbato sa kapulisan ang ginatudlo nga suspect. Dugang pa ni Laguting, napriso sadto si alias Paul sa Pasay City Jail sa sulod sa isa ka tuig ug duha ka bulan bangod sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Payag pa nila Guting nga pasakaan sang kasong homicide ang ginatudlo nga suspect. Apang ginapanginwala ni alias Paul ang akusasyon batok sa iya, kag suno sa iya may ara ini sang upod nga si alias Ernie nga amo ini ang ginatudlo nga nagpatay sa biktima.
6: Ang may agency siya sir sa pinatay sa Ernie Tuason.
4: Suno kay alias Paul nga ginhimo ini nga paon sa nagluntad nga insidente.
6: Kaya ako yung ginhimo yata yung paon.
4: Dugang pa sini nga magkakooperar ini sa pamilya kag nagahinyo ini nga manginwitness sa krimen.
7: Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Halin sa Bacolod, direkta kita sa Iloilo, protest march, pati gayunan sa mga progressive groups sa siyudad sang Iloilo, kadungan sang anibersaryo sang martial law. May kaungdan sa balita si K5 Kim Caluyo sa K5 News FM Iloilo.
8: K5 News FM Live Report. Magapatigayon sa protest march ang nagkalainlain ng mga progressive groups diri sa Iloilo City kadungan sang anibersaryo sang martial law.
9: Ginalauman niya pag-augyunan sang iratos ka mga individual gikan sa nagkalainlain niya mga progressive groups ang patigayunon niya protest march kadungan sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law Setyembre 21. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Math Gonzaga, convener sang Anak Bayan Panay, iagin pahayag nga magatipon sila sa University of the Philippines Iloilo City las 9 sang aga kag magamarcha padulong sa ombudsman. Dugang paniya, ila igapanawagan sa ombudsman ang pagpasabat sang mga kurakot ilabi na ang mga napasakaan na sang kaso. Ginalauman ini nga magasugod sa pagmarcha padulong sa ombudsman alas 11 sang aga sa diin

0: sa publiko. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkaringawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kakay Five inyo naman tiyan ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita kakay Five, builog ka ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX Cofemex. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Babakal ini kakay Five sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Direkta na kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pilipinas. Balitang National. Balitang National. Indi madayon ang natalana nga biyahe ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Rimulya sa Pungsod, France. Agod kon tadi i-follow up ang red notice request sa Interpol bato kay anay ako Bicol Representative Zaldico. Sunod kay Rimulya, kinahanglan sinitutukan ang insidente sang pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato. Subong man ang dokumento nga rekisito nga ginapangayo sa Interpol. Dugang pasang opasyal, magapakigangot man ini sa Department of Education. Agod makahimo sa mga pagsulundan nga makalikaw sa liwata nga pagluntad sang kapareho nga insidente sa mga eskwelahan. Ginpasalig man sang tigliko mga liwat magapasaka sang red notice bato kay ko kag personal ini nga magapadulong sa France. Agod nga i-follow up ang nasabit nga request sang Interpol.
2: Sa dugang pangabalita nasyonal, magapangayo sang bulig ang Department of Education o kon DepEd sa iban pang ahensya sang gobyerno agod nga mapadalman ang ginaaligar True Crime Community nga ginakatapuan sang suspect sa pagpanglutang sa Banga National High School, South Cotabato. Sunod kay DepEd Secretary Sonny Angara, magapakigangot ang ahensya sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT kag Department of the Interior and Local Government o kon DILG hagod nga matulid ang posible impluwensya sa nasambit nga online community sa amo nga insidente. Aminado si Angara nga hindi handa ang DepEd sa kasubong nga sa isang insidente bangod nga nakatutok ang ahensya sa academic o kon akademiko nga performance sa mga estudyante. Sa karon, ginatunan naman ang mas hugot nga security measures. Kalakip na ang pagpanghatag sang metal detectors kag pag-hire sang mas madamo nga school counselor associates para sa mental health support sang mga estudyante.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, nagapanawagan karon ang House Prosecution Panel sang patas nga pagpatuman sang subsidized role sang Senate Impeachment Court para sa tanan nga partido. Kalakip na ang respondent nga si Vice President Sara Duterte. Kadungan sini nagpahayag man sang kumpiyansa ang Council for the Prosecution nga si Benjamin Tolosa Jr. nga makitaan sang Senate Impeachment Court sa iya ginsumetar nga pahayag nga indi sini ginlapas ang subsidized role. Nahibaluan nga nagpaguha ang Senate Court sang Shoko's Order bato kanday Tolosa kag House Prosecutor kag Bicol Sarupart List Representative Tere Redon bangod sa ilang mga pahayag nga ginaaligar merito sang impeachment case. Sa kaangot sini, nakasumeter na sanday Tolosa kag Redon sang ilang mga pahayag sa Senate Court sa tung nakaligad pa nga simana. Suno kay Tolosa, ang mas klaro nga paglapas, humalin sa panadawan sang prosekusyon ang mga pahayag sa publiko sang Vice Presidente mahimo makabig nga isa ka direkta nga pag-atake sa impeachment court kag mga senator, judges. Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast. Kakay Fabi nyo nabatian

0: Mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita ang abroad. Balita International. Nagpaulan sang masobra 1,000 ka mga drones sang Ukraine sa Russia. Suno sa mga opisyal kahapon sang Domingo, samtang ginapatapos sang Russian government ang 3rd kag pinakaulihing adlaw sang parliamentary election. Nalakip man sang ginlunsyar nga pag-atake sang Ukraine ang ginatos nga drone strike sa Moscow. Payag pa ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, ginakabig niya ini nga pinakadako nga drone attack nga na-record sa maragtas nga Russian capital. Duha naman ang napatay samtang nagapabilin nga 20 ang pilason sa nagluntad nga pagpangatake sa Moscow, sino kay Regional Governor Andrei Vorobyov. Sa isa naman ka social media post, ginkompirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagpadala sang kombinasyon nga missile kag drone ng Ukraine sa capital nga Kyiv batok sa mga pasilidad sang petrolyo kag logistics. Kabahin ini sang pagpanikasog sang Kyiv nga pasakaon ang pag-ipi sa ekonomiya sang pungsod Russia.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, arestado ang 4 ka mga monghe sa Thailand matapos nga makuhaan sang kapin 200 ka methamphetamine pills o meth nga isa ka sa isang illegal nga droga. Gintudlo man sang mga ini ang supplier kung sa din nakumpiskar sang kapulisan ang masobra 49,000 ka mga pills sang nasambit nga droga. Sunod sa kapulisan, natukiban sa investigasyon nga ginaaligar, may kaangtanan man ang abot sang templo nga ginatiniran sa isa sa 4 ka suspect. Ginako man sang isa ka monghe nga ginkonsumo niya ang 3 ka pills sang droga kaupod ang isa pa ka monghe.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balitag abroad. Direkta kita ka-K5 sa patang sang negosyo. Balitang negosyo. Nagsaka sang halos 30% ang presyo sang palay sa bulan sang Agosto kung ikomparar sa kapareho nga bulan sa itong nakaligad nga tuig. Nagserbi ini sang dugang buffer sa mga mangunguma sang palay. Agod masolusyonan ang pagsaka sang gasto sa krudo, transportasyon kag produksyon, suno sa Department of Agriculture. Ginreport man sang Philippine Statistic Authority o kon PSA nga ang national average price ng dry palay nagdangat na sa 22 pesos kag 16 centavos kada kilo sa tong Agosto. Nagsaka sang 29.9% gikan sa 17 pesos sa tong nakaligad nga tuig. Apang ang presyo naman nagnubo sang 1% gikan sa 22 pesos kag 39 centavos sa bulan naman sang Hulyo. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. nga ang mapag-on nga presyo sang palay sa farm gate ang makabulig agud mapabilin ang desisyon sa mga mangunguma nga magtanom sa pihak sa nagapabilin nga mataas nga presyo o kon gaston sa produksyon kag pagpamahog sang El Nino sa mga operasyon sa bukid. Naibaluan nga kadam-an sa major rice producing regions naka-record sang double-digit annual price nga pagsaka. Balitang
1: negosyo. Samtang sa balita sa patag sang hinampang. Balitang sports. 20th Asian Games opening ceremony nangin Marino Agon. May detalyes ang balita sa K5, Darren Salomeo Henson. K5 News
2: FM Live Report. Masinadyahon nga nagparada ang Team Philippines sa Madinoagon nga opening ceremony sang 20th Asian Games sa Paloma Mizuho Stadium sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginpangunahan nanday flag bearers Ira Villegas sang women's boxing kag Albert Ayan de los Santos sang men's weightlifting ang pagrampas sang delegasyon. Commission na ibaluan nga maghatag ang Philippine Sports Commission sang cash incentive sa Team Philippines kun makapauli isang masubra pa sa apat nga gold medals sininga 2026 ay Chinagoya Ishad. Magluwas pa sini ang dugang 6,000 pesos allowance sa mga athletes tag coaches sa sininga pagpasakop sa Aichi Nagoya Ishad. Tinguhaan sa national athletes nga malapawan ang nakuha nga mga medalya sa nakadigad nga Ishad. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kapis. K5 News FM. Balitang Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa Patag sang Showbiz.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Magulang ni Kim Chu arrestado sa 124 counts nga qualified theft. May kongdan sa balita si K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
4: Arestado sa Quezon City Police District ang magulang sang actress nga si Kim Chu nga si Lakam Bini Lakam Chu, 45 anyos, sa Mandaluyong City, Domingo, Setyembre 20, may kangtanan sa 124 kakounts sa qualified theft. Sino sa kapulisan, last 4 signs ang hapon sang nadakpan si Chu sa barangay Wakwak, Mandaluyong City. Ang pag-aresto, ginpatigayon pinaagi sa warrant of arrest na ginpagawas ang Quezon City Regional Trial Court, Branch 84. Nag-lobot naman sa 5.838 million ang ginrekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Showbiz. Direkta kita ka-K5 sa mga panawagan kagpahibalo.
3: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulat sang brown nga pouch nga nadula nga may unod nga kwarta, ATM cards, PhilHealth card, kag mga IDs. Ang tag-iya mo si Marvin Esmeralda, residente sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch sa bahin sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza, padulong sa Capiz Emmanuel Hospital, kag pabalik naman sa Graceville Subdivision. Sa sino man nga makakita o kung makapulot sang amunga pouch, mahimo lamang i-turnover diri sa estasyon sa K5 News FM Rojas sa FCD Building, McKinley Street, Rojas City. O kung mahimo gani, makigangot sa tag-iya bangod tuman ini ka-importante.
1: Ginapanawagan ang sino man nga nakakita o kung nakapulot sang suludlan o kung pouch nga nadula. O kon nga nadula, may unod ini nga mga IDs. Kalakip ang PWID nga nakapangalan kay Ginny Rose Martinez kag iban pa nga importante nga mga dokumento. Posible nga rota, Mercury Drug Pontevedra, Capso Pontevedra, pabalik sa Panay, malapit sa 7-Eleven kag padulong sa Pawa. Importante gid para sa tag-iya ang mga ID kag resita nga yara sa sulod sang suludlan. Sa nakakita ako nakapulot, palihog nga ipaabot dayon sa tag-iya o kon mahimo man nga i-turnover diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas.
0: Ginapanawagan man kung sino ang nakakita ako nakapulot sang iPhone 13, ini ang ginaparagihan ni Chris Angelo Ayayo. Ini ang posible na kayat nagikan sa opisina sang Capelco sa Barangay Dayo, Rojas City. Kagpadulong naman sa Magallanes Street, ang cellphone nagaduang sang itom kagmayara sa picture sa likod. Sa mga nakakita, palihog lamang balik sa tag-iya bangod tuman ini ka-importante. Ora sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
3: Mix 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kakaifabi niyo nabatian ang pangkabugusan gapag pangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes sa petsa 21 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka-K5 garagatutok pinagi sa Facebook Live. At Leo John Billiones, good morning. Ma'am Dolores Abilarne, good morning. Greg Steven, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., Dui Arthur, good morning. Sa ngalan na gilamang ka K5, sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Kaupon sa technical side, si ka K5 Jove Cober. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Sa katapusan ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Kag kami ang inyong nangintag balita.
1: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kaligawan sa Kapisa.
1: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: So kantuta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
7: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolone nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic. One dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan. Galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
6: Ang penicillin, ang mamalan antibiotic na sikat sang una.
7: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3 Bio Engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gid ya kakson.
6: Hasta mapatay ka lang.
7: Hasta patay ka si Doc. Amo nang iyang experience. Ginamanage nila.
6: Hepa C. Ah, grabe na mo.
7: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
6: Or even HIV.
7: Even HIV. So, butsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Kwan? Kuya, ma D3 Bio ko.
7: Rason?
9: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay,
10: backline ko sa D3 Bayo.
6: Kag no? Mainom ka D3 Bayo.
10: Ipag-inom ka man D3 Bayo. Mm.
6: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bayo ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB sa palibot.
3: D3 Bayo.
6: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bayo because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni Monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si Monolaurin, Monocaprilin, Monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na ito into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo, nga upod ang Monolaurin, upod ang Monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kagdira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Mm-hmm. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
10: Vitamin Bs.
6: Mm. Importante na.
10: Gut-derived hormones, serotonin.
6: Gut-derived hormones, serotonin.
10: Dopamine.
6: Dulong niya to sa kwan?
10: Sa imo brain.
6: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Mm. Nami tulog mo. Amo na ka-importante. Amo na ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa D3 Bayo. So, dapat inom ka gidya D3 Bayo. Kaya kung wala ka ga-inom D3 Bayo, ma-miss mo ang damo nga mga benepisyo sa ni Sir Boy.
10: Correct.
6: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bayo. Amo na kanami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
10: Correct, no?
6: So, liwat. No? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kumpleto na imo food supplement.
3: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
12: Ang best friend sa mga kababaihan!
13: Spore Biotics!
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
13: Spore Biotics!
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! DDX 500!
14: Katalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdaw. Dua-dua ka kapsul. Inang pagka-ubos ko, sir. May alibyo. Ano yung namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manap. Kag nagtumar ako, may tisi. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extra food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500. Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio.
23: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
25: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
26: Kasi tumasol sa barangay
27: po. Anong ginabatsag mo sa
26: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
27: Tumarkog. DTX 500.
26: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
27: Three times.
26: Kamusta ang alay sa kamot?
27: Wala na.
26: Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
29: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Extend Food Supplement for Men.
32: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
33: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
0: DTX 500. DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minuto sa nakaligad sa taknang alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
7: Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 21 kita sa bulan sang September. Tuig 2026, Lunes gadlaw, nagapalag na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ka po sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka K5, nagamonitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton sininga pagwaragwag, pinaagi sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, mga ka-K5. Ang aton siniga pag-abi-abi man sa aton siniga mga suki, ng mga tagbalamati, Pinagi sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay dira sa Panwa Sampilar. Sa mga nag-monitor man sa tonsininga pagpangalagad, pagwaragwag, pinagi sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital Official Facebook page. Sa mga suki naton, nga mga ka-K5, nga nagatutok na diri sa tonsininga pagpangalagad, ang aton gidga pag-abi-abi sa inyo, subong adlaw sang Lunes. Subong, September 21, mga ka-K5 ang ika-54 na katuig anibersaryo sa pagdeklarar sang martial law ni Anay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga ka-K5. Proclamation number 1081 nga napahamtang sa Pilipinas sa idalom sang batas militar o kon martial law, and 54 na katuig ang nakaligad mga ka-K5. Humalin pa lang kahapon, until today, may mga serye na sang hublag protesta nga ginapatigayon. While ang Malacañang naka-lockdown subong nga September 21, ilabi na ang new executive building sa palasyo sang Malacañang. Pilaman ka mga eskulahan sa Manila nag-suspend sang klase kadungan sang martial law anniversary rally nga ginapatigayon mga ka-K5. Natabuan subong 54th anniversary ang nag-declare sang martial law nga nakabalag sang tuman kadamo nga mga pagpang-abuso mga ka-K5. Ang nagdeklarar tatay ang gapungko subong nga presidente bata, matapos gagin palaya sa Malacañang ginpabalik man sang mga butante sa nagligad ga eleksyon. Pero mga nagboto sa nagligad ga eleksyon nga grupo amo naman nagapanawagan nga magpanaog sa pwestong ilagim boto mga ka-K5. Ano ba lang mga balita nga mangin sentro sa aton siniga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes mga ka-K5? Tatlo patay sa separadong aksidente diri sa probinsya sang Capiz. Isa man patay matapos makuryente dito sa Banwa sang Hamindan. Paki-edit gani partner, panitan na butang ko Hamindan galinaw. Samtang anak patay matapos ginbuno sang kogalingon nga amay sa Banwa sang Sigma. Krudo ginkawal sa isa ka cell site sa Banwa sang Mindan. Dua pa ka mga suspek o kung dua ka suspek na dakpan, duha nakapalagyo. Basic Journalism and Reporting Workshop para sa mga magapasakop sa K5 News FM Live Reporting Competition gimpatigayon kahapon nga adlaw. Mga magapasakop, preparado na sa live reporting competition sa mabot ga bulan sang Oktubre. Samtang pirma na lang ni President Bongbong Marcos ginahulat agod ipaiway ang palabuton nga barangay kag SK Elections. Samtang din paig sa Malacañang nga tun-an maayos ang presidente kun bala iveto o kun pirmahan ining hagna nga magapaiway sa pinili ay mga ka-K5 ka maga-fix sa lima katuig sa nga termino sa mga opisyal sang barangay kag SK. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 ipadala ina, diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas. Salud kami mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Agud babasa ta ang inyong sininga mga minsahe mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga suki naton, pwede kamo kapadala dal sa minsahe sa aton sin official Facebook page para mabasa ta na subo nga aga ang inyong sininga mga messages mga ka-K5. Sa mga suki naton dira sa may Teodoro Arceres Trade Center, nagalanog ng ila radyo dao, nagamonitor na subo nga aga. Likewise sa mga suki naton nga mga ka-K5 dira sa may Paseo ho, nagamonitor man. Good morning. Salamat gid sa aton sini nga mga tagpalamati. Ante sa aton mga mainit kag nagapanguna nga mga balita, i-check ta nay latest updates dalagan sang panahon. Ano ba lang ang tiempo ta subong adlaw sang Lunes mga ka-K5? Ano ba lang ang indalagan sa aton sininga panahon subong adlaw sang Lunes diri sa aton sininga syudad kag probinsya? May update live dagikan sa Pag-asa, aton connection sa Pag-asa with the Pag-asa weather specialist ka K5 Alzar D. Aurelio.
10: K5 News FM Live Report. Magandang umaga, narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng Southern Luzon sa susunod na tatlong araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo itong more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po, napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw sa Luzon. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kung saan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw, isabihin wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin, o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo na nasa Luzon. Ang araw sisikat sa ganap na 5:49 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
7: Maraming salamat Alzar D. Aurelio sa gindulong latest weather bulletin. Sumayara subong sang LPA sa Gua sang Par, mga ka-K5 at so far manubo pang tsansa nga ma-develop into tropical depression sa masunod ga 24 oras. Walang LPA nagligad sa may Palawan area na dula na. No, mga ka-K5 so far mahawa na nga ton sininga kahawaan diri sa Pilipinas. Although natin may pila ka mga cloud clusters sa some parts of Visayas and Mindanao mga ka-K5. Pero generally, mayong aton sininga panahon subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Do paborable gini sa mga magahiwat sa mga rally ho kadungan sang anibersaryo. Ika-54 ang anibersaryo sang EDSA o konsang Marcelo, mga ka-K5. 24 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5, para mabasanta na ang yung sininga mga minsahe diri sa aton sininga pagpangalagad subong aga mga ka-K5. Sa aton sininga mga tagpalamati, no? Magkaligad ang 54 katuig. Ano na bala ang mga nagbago? Magkaligad ang 54 katuig anibersaryo sang pagdeklarar sang Proclamation No. 1081 placing the entire Philippines under martial law. May nagbago na ginman bala? Kung matandaan ta, ginpamtang sa ang Pilipinas sa under martial law, batas militar, sang September 21, 1972, mga ka-K5. It's a historic date para sa aton ng mga Filipino. Ginpamtang sa martial law ang bilog Pilipinas, September 21 ini. Pero ang proclamation, ginanunso publicly sang September 23 na. September 23, 1972, mga ka-K5. Kagang Marcelo naglawig tubtub January 17, 1981. Although nga ti si Anay Presidente Marcos nagpabilin nga presidente until 1986 matapos ang People Power Revolution, mga ka-K5. Nga ang nag-declare that time sang Marcelo. Tiang Marcos administration gin-cite sini ang mga pamahog halin sa communist insurgency. Muslim separatism kag ang kinagual kinagamo nga nagaluntad sa nagalainlain nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sunod naman sa mga kritiko kag mga historiador, ang political kag economic circumstances nga nagasurround sa declaration sang martial law, ginakwestiyon even ang necessity kag extend sang pag declare kag pag patuman sang nasambit karon nga measure. Tiyano mga natabo during martial law? Base sa mga dokumento, ang pag-aresto, pagpriso sa mga opposition figures and activists, ang pag-restrict sa press freedom, pagpasira, kag pag-takeover sa mga media organizations. Tisubong iya kung sino kita nga palak-palak mag-post sa social media during that time, wala social media, ang sources of information, radio, TV, diaryo. Tiinaging control sang Marcos regime, mga ka-K5. Gin control na. May mga ginpang takeover, may mga ginpasira. In fact, para makapadayon broadcast ang pila ka mga radio entity, may mga kwansad to, may mga gintukod ng mga radio stations nga tago, mga ka-K5. Madamo man sang na-record ng mga human rights violations. Lakip na ang mga nadokumento nga kaso sang pagpang-torture, enforced disappearances, kag extrajudicial killings, mga ka-K5. Ang economic policies kag major infrastructure projects, ginpatuman man, mayaraman sang anti-insurgency campaign nga ginpatuman ng gobyerno, kag ang eventual lifting sang martial law sang 1981. Paano bala ini nagtakop? Ang pag-assassinate sa opposition leader nga si former Senator Benigno Ninoy Aquino III sang 1983, ang isa ni sa mga nagpakusog man sang political opposition. Ang 1986 na presidential election kag ang subsequent EDSA People Power Revolution, ang isa man sa mga nagtulod sa Marcos regime na magbiya sa pungsod kag nag-assume bilang presidente si former and the late president Corazon Aquino, mga ka-K5. Pero di, nagtakop yung martial law sang 1981. But si Marcos nagpabilin in power until 1986, mga ka-K5. Kag si Marcos so far ang pinaka malawig nagpungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas due to martial law man. Tinga man bala padayon ini nga ginadumdum, nagapamangkot kita subong. Tinga man ginadumdum tapani ang martial law, anniversary sang martial law, especially sa mga uling tubo, subong kadamog isang wala sang inalungong. Bangod, sari-sari ang pagdumdum naton sa martial law anniversary. May mga nagambal nga ti maayuni kay nangin na implement ang law and order sa Pilipinas, pero madamo man ang nagahanduraw sinibilang isa sa pinakamasakit kag mapait nga chapter sang kapalaran sang pungsod Pilipinas. Depende lang kung diin ka nagapungko. Ang pagtanaw mo sinidepende kung diin ka nagapungko kag kung ano ang pagtulok. No? Ang iban, gina-emphasize ang mga infrastructure, economic development, and even ang order during the Marcos administration. Ang iban man, gina-emphasize ang authoritarian rule, ang suppression of democratic institutions, kag ang tuman kalapnagon ng human rights abuses nga ginimo man that time sa mga militar, kag ginimo man sang Marcos regime, mga kakaypay. Tisa ton sini nga mga kakaypay. Matapos ang 54 katuig, nga unang nga gindeklarar ang martial law, nagpangisog ang mga Filipino nga maangko naton ang freedom naton subong kag maging demokratiko kita. Ang pamangkot naton, ikaw nga nagapamati subong sa mga pamatanon subong, anong imo ginahimo para padayon ta ini ma-enjoy nga freedom? Anong imo ginimo para padayon naton nga mapangapinan ang demokrasya sa pungsod Pilipinas, ang demokrasya naton nga mga Filipino? May ginahimo kagiman bala? O kun isa ka man sa mga wala na lang labot? Why ka nalabot kiti 54 years ago pa to'y una gindeklare ang martial law? Why kaya labot kay sangsano pa to'y nga may mga nag-rally, protesta sa EDSA para mapukan ang Marcos regime? Mabalik ang demokrasya, matuntod ka demokrasya, nga sa subong gina-enjoy naton. Ikaw makapinabuang subong post sa social media because may freedom ka na. Ngagin, na naka-enshrine, kagin-garantiya sa aton, sa 1987 Philippine Constitution. Damo sa aton subong nagapataka na lang without even thinking or even remembering those people nga nagula sa ila sining nga dugo, naghalad sa ila sining nga kabuhi, nagpangisog para ma-enjoy nato ng freedom kag matudtod ga demokrasya nga ginangkon aton subong. Isa na draw, of course, nagligad ga eleksyon. Wala sang konkreto nga plataporma. Unity lang ang dala nga bala. Nagdaog ang Marcos Duterte tandem sa nagligad ga eleksyon. After pila ka tuig, nabugras ang relasyon nga Marcos Duterte. Subong, sila nang nagabinun-anay Marcos kag Duterte na. Gapakita lang sa politika iya, tanan nga matamis nga tinaga ihatag sa imo. Tanan nga pakuno-kuno nga maayo nga pagtamdanay ipakita sa imo. Pero once aran na sila sa poder or hindi nila maangkon ang ila gusto nga kun ano man nga bargain may gin-offer sila. Dira na dayon mga ka-K5, nagatalo-talo na. And ari kita subong. Nagbalik naman sa kalye sa pagmarcha ang pila ka mga grupo. Kada tuig kay amo mga ka-K5. Pero ina, ang freedom naton nga maka-express sa kalye, maka-protesta, pasalamatan ta na sa mga katigulangan naton sa mga nauna sa aton nga naghalag sang halad sila kabuhi, nagula sila dugo, nagsakripisyo. Para kung ano man ang ginasinggitan mo na subong sa kalye or even kung ano ka na kay-responsable sa social media or din man nga platform, na-enjoy mo na subong. Bangod sa mga nauna sa aton mga kakaypay. 54 years ago, sang matabo ang pagproklamar sang Proclamation No. 1081. In fact, elementary pa lang ko yun na-intindihan ko na that time ang Proclamation 1081. Ginatudlo ini sa una sa eskwelahan. Naara sa libro, ginatudlo sa eskwelahan. Gin-describe ko na anong martial law, ano ang mga maayo kag hindi maayo nga natabo during martial law. And I don't know subong sa mga uling tubo kung pamangkuton mo, naka-incende pa bala? Or base kag nawili na lang sila TikTok? Kedo kahapaw na subong ang paghangop kag pagtuon sa mga kabataan. But anyway, sa ton si magkauturan, hindi pa man ulihi ang tanan. Kabay pa, kung anuman nga mga leksyon ang natunaan sa mga nauna sa aton, sa makabig naton madulom nga chapter sang kasaysayan sang pungsod Pilipinas, kabay pa matunaan naton ina, dalon as tasubong, kag sa palabuton, para hindi kita magsayop sa mangin masunod naton nga mga desisyon. That in fairness to the Marcos administration subong, in fairness to the president subong, bata man sa sang nanging diktador nga si Marcos, pero in fairness eh, subong ginimo niyang iya kutob masarangan nga ipakita nga mas lain siya komparar siya sining amay. No? Kahit papano ginatinguan man sa presidente subong, nga i-perform kung anong dapat niya i-perform. I-confront anong kung ano mga bagay nga dapat niya i-confront kag talikdan ang mga bagay nga dapat niya talikdan kag hindi pagsapakon. Pero hindi malipod nga tuman kagamos ang politika subong sa pungsod Pilipinas. Politika subong magagapagamo sa Pilipinas. Politika mga ka-K5. Politika nga sadto kulang na lang magromansahan na sila sa tubang sang intablado sa katamis kag kalulot sa ila sinigapagtamdanay. Pero subong, tagaan mo kutsilyo, dumabunanay na sila mga katipa. But in fairness to the president, na-perform naman kahit papano ang iya sininga trabaho. Hindi perpekto, kaya wala man sa presidente sa Pilipinas, kaya nang imperfecto. Pero nagatinguha.

0: Bio ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
0: DTX 500.
3: Nagataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagating kulang ka.
3: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong
5: score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men.
13: May maka kag lavawaska
12: nga nagapataas ang enerhiya
13: kag stamina sang lawas
12: para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City.

0: payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. So, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Puro de los Pueblos,
22: Roldan Besana Villarreal,
21: para sa Puro de los Pueblos,
22: Puro de los Pueblos.
23: 13 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa tat ng lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Check tani report sa Tonsiniga Patrol, tatlo gidi patayo sa separado ng mga aksidente sa Dalanon diri sa probinsya sang Capiz, mga KK5. Ara naman nagasunod-sunod naman ang mga aksidente ng mga biktima nagakalamatay, mga KK5. Balon tabing detalye sa balita, nag-standby si KK5, Myla Vasquez Fuente.
22: KK5 News FM Live Report.
24: Tatlo ang patay ka KK5 Roldan sa separadong aksidente sa dalan sa probinsya sa Capiz.
0: Setyembre 18, una nga natabo sa diin wala ni nakasalbar sa kamatayon ang isa ka minor de edad nga angkas sang isa ka tricycle matapos nga bumunggo ini sa nakaparada nga tanker diri sa may sitio Puok, Barangay Kulasi, Roha City. Samtang pilason diri ang pito pa ka mga kaupdanan niya, palakip na ang driver sang tricycle matapos man ining nagluntad nga aksidente. Sa impormasyon halin sa Rojas Component City Police Station, ginapahayag nga padulong kuntani ining sakay sa mga tricycle padulong sa may barangay Baybay apang pag-abot diri sa may sitio Puok, ginapahayag nga nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ining driver sang tricycle kabangdanan nga bumunggo ini sa isa ka tanker nga yari diri naka-parking sa higad sang dalan. Kung matandaan kay Five Roldan, kung diin ni natabo ining area, sa diri man ni natabo ang isa bala to ka nagabike nga napatay man to. No? Ang amuniman ang tanker man nga nagaliko manikuntani pasulod diri sa ila siniyang isa ka gasolinahan diri sa may barangay Kulasi. Kinaibaluan diri nga area masami nagaparking ining ila siniyang mga tanker ka K5 Roldan. Kag amo na nagapabilin karon sa ospital ining mga nagkalapilasan nga pito or anong ka mga pasahero kag isa naman ka driver sang tricycle. Kag pag-abot naman sang Setyembre 19 pagkaaga sang Sabado, nagakulog naman isang nakit-an ang isa ka motorista sa kanal matapos ginapayag nga aksidente ini ang ginamaneho nga motorsiklo kag nahulog sa may bahin naman sang Barangay Bulo, Roha City. Ginkilala diri ang amo nga biktima kay alias Riniel, 26 anyos kag residente ini sang Bato-Bato, Mabusaw, Capiz. Apang temporaryo ini nga nagapuyo sa sitio Patag, Barangay Lawaan, sining siyudad. Ginapahayag nga papauli na kuntani ining biktima sa Banwasang Mabusaw sa natabo ining aksidente kag dito nagdiretso ini sa may nakabukas dira no nga kanal sa nasambit man nga barangay. Pagkagabi isang Sabado pasado alas 11 sang gabi sa umuman sa gihapon nga petsa, napuhag naman niya o nakibot ni ang mga pumuluyo malapit dira sa lugar sa may barangay sa Lukon, Banwasang Panitan. Sa diin matapos ni sila nagkabati sang makusog nga impact sang pagkabunggo. Sila sini nga pagsecure sa lugar, nakit-an nga nagahigda na, nga nagakaya ining biktima nga si alias Kurt, yara sa legal nga pang-idaron matapos ini kakipaba Roldan nga bumunggo ang iya sini ginamaneho man nga motor sa poste sang kuryente. Nag-angkon ni sang patal nga pilas sa iya sini nga ulo paginhingagaw panidala sa ospital apang gideklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Padulong ni kuntani ining biktima sa Roha City sang natabo ining insidente. Padayon ni nga ginaimbestigaran sang mga kapulisan ang natabo kag sunod-sunod nga aksidente sa dalan kay K5 Roldan.
23: Okay.
0: Ini nga balita ang ginadulong sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
22: Puro de los Pueblo.
23: Maraming salamat ka K5 Myla sa gindulong balita.
22: Puro de los Pueblo.
23: Sunod-sunod naman nga mga aksidente sa dalanon na nagaluntad or nagluntad rin sa ton nga syudad kag probinsya. Panugyan talan sa mga motorista, halong gidkita sa pagmaneho. Mga ka-K5, kay very risky magmaneho kung ari ka sa Capiz. Unlike iya sa ibang nga provinces, although may mga aksidente man nga nagakatabo, pero very minimal. Nga naka-try man ta-drive sa ibang nga syudad kag probinsya, dito iya bala damo disiplinado nga driver. Driya sa aton, very challenging magmaneho. Very challenging kay man, gulpe lang yan nagakabig sa wala, kabig sa tuo, gapundos to nga, pinabuang liko, ang mga bikulo diri sa aton. Kung kaysa takaw aksidente, ang problema pagid kung mga nakamotor nga pamatsaga nila sa motor nila, yes, kwan, eroplano, kulang na lang pakpak kag maglupad. Naluoy ka man sa mga biktima, pero ti dapat aton tandaan. Magalong gid kita sa pagmaneho. Kung nag-drive ka ang imo paminsaron, okay lang ma-delay ka, basta safe ka, safe and sound ka, nga makaabot sa imo sini, nga pakadtuan, may pamilya ka nga nagahulat. Amo nang imo paminsaron, kung nag-drive ka motor, suksok kagid helmet, kag ang motor mo hindi ina eroplano. Kung diin ka nga lane, supposed to be nag-tiner, dira ka nga lane. Kaya kung kaysa mo na ang ara, balas to nga, gulpi lang liko, pakadto sa piyak linya, isa pagid na sa mga ginahalinan sa aksidente, mga ka-K5. Defensive driving lang kita. Kaya hindi lang niya isa, ikaw sa karsada, damo ang nag-usar sang karsada. Gani ka ba'y pa, leksyon ini sa aton sa mga ka-K5 naton, nga halong gid kita sa pag-drive. Ang kabuhi, ta hindi ta na mabalik o madula. Paminsaron ta nga sa aton pagmaneho, safe kita nga makaabot sa aton sini, nga tagsa ka mga destinasyon. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa ato ni kayong lawas sa mga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. DTX 500 ha? Sa may mga high blood, may diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na kalawasan, DTX 500 ang suplemento nga para sa imo. Para naman sa mapag-on ng immune system ka upod taman ng Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C the immunity booster. Kag syempre yara man ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist parang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag imong pamalikawan kun nagka-Klinika D3 Bio mga ka-K5. Kadto sa butika pangitaa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Maglo sa butika, available man ni online kag syempre mabakal sa sentro sa Balaligyaan sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT. Tanda na ikayong lawas sa tunamligan, yaran DTX 500, Mighty C kag D3 Bio aton gid masaligan. Pagbalik ta, duga nga balita istoryanta, mga kag-K5 insidente sa pagpanglabo sa Sigma, isa man diri ang patay. Balikan ta na pagkatapos sa mga panuntok.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 116. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
17: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sini kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
24: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
17: Husto.
24: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
17: Husto.
24: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula.
17: Aton silula.
24: Aton silula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
2: Husto.
24: Hinay mo immune system. Amo na nga kapilan abalik-balik ng mga resorts. Hindi magsigi countam is, hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
4: TTX 500!
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
4: DTX 500!
9: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
24: Correct.
9: Which is gaga...
24: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
25: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
24: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
9: So, ang advice ganin nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
25: Correct.
9: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag-DTX 500 ka.
24: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na sa pinaka mayo.
9: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
24: healthy diet plus a healthy supplement.
9: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
24: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
4: DTX 500.
26: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
26: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab, tapos sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amin, nag-git sa akong nga mata.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
28: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
29: Sporebiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
30: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
31: Ew! Yucky!
30: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.